0: Salvador Gamagetje.
1: Novela.
0: E chavana sahu.
1: Ojoa.
0: Ke bele ke go kile hape. Ke go ba hengi ke se no. Se le go tla handle.
1: E ya go tla handle.
0: Ba re ne re.
1: Koi.
0: Ke le mpakata. A sa di le ba. Jale ho ba bana o tswala basadi ba baholo fela ba monna wa hae. Tere jale wana ba tswala magwaba. Jale magwaba na a na yo tshela mologa o di matwe ni pakatala na re ba. Ah, we a tswala neng ke no pakatala. E di no pakatala wa la. E di magwaba na ntsa dula isa ba lo ka mehla yohle. Ya ba ka tsa feeling e pakatala o ya masimo ya le. A fihla a jala peo, a jala, a jala. Ya ba mae ba natla, a kena, a fihla re peo ena nukunuku a re shi. A lla nyupakatana, a re hoo, ka nehelo a le ka dinyana tsa nahe. Ya ba mae ba na mabedi, a sala a go pakata. Ka mao ya hai, o yo nka mahare a mabedi. Dihwana tse pedi. Sehwaneng se seng, o nokele tlhako ya lebele le le seng. Sehwaneng se seng o lokele tlhako ya lebele le lefufedu. Ya ba o etsa jwalo mpakatala a tsamaya. A fihlang ka ntho tsena a ya le tsona. Ya ba lebana le letshadi ke mo phatsa ka lehlaeng le letshadi. Le letona le lona la mo phatsa hlaeng le letona. Ya ba leba le letshadi di tshela madi sehwaneng ka mo tlhako ya lebele e leng ka teng. E le tona le lona la tshela madi ka sehwaneng se seng. E ba mae bana na go yena o sinonnodile o nke hwana tsena o di batlele pitsa e kgolo o di nokele ka teng o be o ikwaele ka segolo o seka ba e kwaolola pitsa e yona e tla ikwaolola. E ba o etsa jalo a fitlha nokela dihwana tsena a di kwaela ka segolo a robala. O seng a tswa ya masimong a fihla magwaba mantsiboa o ya tswala neng ke nopakatala ya ba ka nnete wa itholela itse ka sase eleng ka phirimana ga dutse ka tlong ya gae a utlwa sejane suthelela kwana ka rapitsa e mongala sole o ntse o nketsane ke tla bolelela mme ke re sole ke ena ntsang kgathatsa. Mpakatala re he mae ba basadi fela a ne a bolela nnete a kwaolola pitsa a fumana bana ba gae ba batle sole le sojana a ba thabela ba rata a nka dijwa ba sepa ba ja ba robala go sesane a tsoa a ba apehela a ba neya dijwa go bona bana ba ka ke ya masimong le se ke le la tsela ka ntle ke le fumane le ntse le le ka mona ka tlo letsatsi leo. Ka nnete ya ba hemo ba bona o ya masimong a ba fumana ba ntse ba le teng ga go ka mansimong. A fihla sekeasekeape a ba fepa. O sesane wa tsoa ya ba mma bona wa ba fepa gape a ba laela gape a re bana ba ka le kajeno le se ke be la tsela ka ntle ne ke le fumane ka tlo. Ya ba ba wa tsamao ya masimong. Eng wa moshanyana gae sojana nka nkgwana ga gobane dikgwana tsane tsa bona di ne di fetile. Dikgwana e leng disete tsa tlhopitso tsa ditshepe a re ga re se ya ba e nngwe ngwanana o sole mme o itse re seke re a tswela ka ntle ya ba sole gore ae re tla tlhola re kwaretse ka tlhae ga o tsamaye nna ke re se ba nka dikgwana tsa bona ba tswa ba ya sete mabona a utlwa le masimo o ba tsea re gonna bana ba ka ba e tla etsa jang. Anthe ke ka sa le ho ke sa se ma se ya ntseng a tla ba tla basadi. Ya bana bana ba bona ho so hla he tshilena la masu. Ba se hla ho bona ba re se metsi re. Ba moshanya nang ka mpana ha ya thewela se a kha metsi a ba nea a hlatsa a re se jan

0: kubagele kaba wena ratana sejana thuela sina ha abanya bana aya aha abanya bana aja tya ka sretse abanya bana a tshela le ka mathamini le ka teng abanya bana so la sejana ha re tsamaya le ka kids ya ba banka dikgwana tsa bona ba tsamaya ka nnete ha ba fihla hae ya ba heba ya ba tshebilena la masiki ke ba sala morago ya ba ba bona ba kena dimpi e tletseng molo ga masiki are ko nna bana ba batle ba kena dimpi ga kakan ba fitlha gotla go ka magwaba ba re dumela morena a re ee masiki a re tlile o batla basadi a re ee nna ke na bana basadi ba ka ba tswala magwaba e ba ba re chee re tlile o batla basadi monagagana a re basadi ba ka ba tswala magwaba ga ke na bana masiki a re bana ba batle ba kene e mologa eno morena a re mosadi eno ga a tswale ke mepaka tala ga a na bana masiki a re bana ba kene mono ee ka baka nnete he botho boma magwaba ka nako eno a ntse a lokisa magwaba ka nnete ba ba gabisa go masiki a tla ba nyala tsatsi le a dikela ya ba morena oa tloa ka pisimana a gogunya o ya mane ganye paka tala a fitlha a dula monyako ba jwale ntlong e sena le matigo ga uye lerako a dula ya ba utlwanye paka tala a ntse a bua le bana ba gae a tsheya mono a nyarela a bona bana ba na legele bana ba batle ke paka tala bana ba ba batla o tswa banka kae masiki o itse bana ba kene thong e thuto e fela bana ba ba batle ke bana a bua majana a tlhosane paka tala a re keng a re ke nna mosadi yaka ya ba bana bane ba ipata a kena monetsi itse a fitlha mepaka tala a bolela mepaka tala go o bone bana mepaka tala mosare o tlile o ntsheya wa ntshoma o tseba ke na le bana ke bana be ke bankang kae a mo rapela mono bosiki botlhe o fitlhela mepaka tala pelo ya gae ka nnete ba ya mo thabela montsha bana bana ba gae ya ba mepaka tala go yena bana bana ba ka ba batle ga se bana ba gago ke bana batle yese ke maheba itse bo sefane ya go bahlanka ba gae ba gage ntlo ba mepaka tala ba ye gaga ba ekisa ba eepela le diotlwana a nka molamu a bolaya magwabane ya ba ka netheo se ba gutla a tutla monagane paka tala mafilo he a gotlela ga a bo yalaka dikgomo tse etse nyala ya ba he o tla le tsona dikgomo tsena a nyala sejana ka nnete ya ba he tsotlhe di a etswa bogadi go a hlabisa golo masiki a boela gabo a sia sejane mona gabo ya ba he ka tsatsi e leng masiki o kokatlhanka ba waneng a ile le bona gabenyana tsamayang le o rata mosadi wa ka ya ba baya ba fitlha ba re go itswere ko lata sejane ke masiki ka nnete ga sia diphofo ga tlhabe dikgomo mono ga o tsha dipelesa tse tla bofa diphofo le dinama ya ba mepaka tala go batlhanyana bana ngwanena wa ka ga le ka la mo etsa gane ke tla bona dijana tsa gae moana jelela teng ga di senyega ke tla bona ditulong tsa gae moana duta di robeya di senyega a re ke tla tseba o ba gae ba tsele moe e sekebela gatlhwa ke nonete ga e ka ba ya sotlha e sekebela gatlhwa ke yona go gala e sala bogago ya ba ba re o ae ka nnete banka sejane ba tsamaya le dipeleso tsena ba tswa ba tsamaya ntse ke utlwala
1: o ntse o tlhakile antle
0: tate ya ba ba tsamaya ba tsamaya ba tsamaya ba tsamaya ya ba go tlhaya dinone none e tlhotsa ebile e hulana ba dilesa tsa feta ga tlhaya ditshepe ba dilesa tsa feta ga tlhaya motlape o mongwe gape wa dinone none e tlhotsa ebile gasafatshe ba re o sejane sala mona mma rona re sale o bolaela none yane re tla esiwa go etse tetlhare re tlo opipa ka yona a sala nosi a ya baya baya itse ba gutlela teng ba gutla e se e le mahele two ba fitlha ba nka diphofo tse bofilweng ba dija ba dija ba dire swi ba ja dinama tse bofilweng ba dire swi ba ya go yena sejane ba re hele two mehele two mera o ja ya ba ba mo tshwara ba mo ja go thupilonyana ya gae ya thela ya dinonyaneng mmae a bona dijana tsa gae di

0: masibare ke yena mosadi wa kae ke yena sojane ba robala ntse ho sefane masibare o hauwe ntho ya hae ya ba ya hauwa sojane yena o na ntse a patuka nnete a sa tsefe ke motho o hangara setšhaba moka a hahwa ntlo ya hae ba e haha letlotlwana a hlajwa dikgomo a hlajwa manku ga e tswa mokete o mogolo masile a laela go rwalwe meseme ya ba meseme ena e alwa ya ba ka nnete masile gore o jane tswa a tswa ntse ga a tswa letsatsi le are ya ba ga a tswela ka ntle tsatsi ya goela la tšhaba batho ba makala ba neng ba molatile ba re o sa kae motho ka nnete ya ba mokete o mogolo mono ga a jowa mono o thabile ga robala ka nnete bosubasa tsatsi la tšhaba masilo a roma mohlankare tsela mono go eletse gore e mogolo ore a tswa a go eletsa batho ba bokana ka bongata bo bogolo ya ba masilo o bitsa bahlanka bane ba gae a ba botsa re na go etsaetse bane ya ba ka nnete bahlanka bana ba gae ba dumela ba re e morena re ile ra fetiwa mahele thume a ba re a moja ya ba o ba bolaya kao fela ga bona ya ba ka nnete wa dula mono le mogatsa gae ba ba ba ba le ngwana ya ba he go gona ba yang ga bo sojana isa sojana gabo ka nnete ya mo isa gabo sojane he a dula gabo o fitlhela ya boela a gutla a gutlela gabo masilo ya ba ya ba phela ka kgotso mono le masilo ya ba he ke tsomo ka mathe jo
1: gare ke a o leboga kgaitsedi ya motho
0: a ke a nnete le nna ke lebile ya gore seltebela ke a nnete ke a lebitso ke nkgono mmadithomo ke nna ngwananao fela ka bokaota ee mosesane wa mokwene a etebele ntse ke na le wena ke tla wela ke gutla
1: ke a leboga nna
0: kanke ntate
1: asemohe mmamedi ke metsotso e leshome le metso robong hantle ka morao go hora ya bobedi o ntse mmametse salama sa lesotho sakalo mmamedi nano ntse le lona lane la re leta thojane ei tshwarele mona ditlhe ntagamane e batla ya tlasetse ka matla a magolo mona jale hai motho ga o sa tseba go nka eng o e kopanya le nyempae re leka ka tsotlhe re leka ka gotlhe gore motho o bonana o e lwantsha jwang ntho ena jale le ga e le manganga tjena ei a e na le ba manganga na le ba manganga gonagonagonago empae go tlaya go tlabe go loke
2: e mongwana selong

0: la haokwa
1: yala o se ga itsua nga nntu mo se
0: o tla fusha funya di hanyane se kwana o nke pepe re bo mo beta sa mo sa mo wa go belele ka yona o etse mo fefe fefe e ya wali wa bona lwena ah o tse ba tlo ha ba tswa ga ngwani tshentle le nna a iphihlelang ka metsotso e me e mashome a mabedi ka morago ga ya pele ya baki a fisa pele ya o mona o tsa motho ga a fitlha o ntse a re ebe re se re entseng molele o kwatile o e tsala ee e ba tshaba le o fitlha pele ya o mona ntse ba re ga re se ebe re se re entseng jale ee atšhe wa leutlwa taba tse nna ne ke kgathetse molele ne ke tswa eng fa wa tsaya ka nnete gona masimong a gona kwa etlhe re dumela go ntshua ee bale aba ga ke a qala le wena ga ke a tseba le gore na a kalo mmane go ne o ntse o e tsalang o sa e tsaya leng empa wa tseba motho ga o rata ntho wa e rata ga o qala o fitlha fela o itswela ga ga ngwane kwana hei hei hei wa utlwana go ntse o bua le kae kukwa molele o ntse letsa mmino ka ukwa gore molele gana ditaba tsatsing lena molele moya o fatshe ka seno ke gegee utlheng ke kukwena gantle go thwe go e tsala bayang ditlhabeyang ditlhelela kae athe molele gana bophelo ke re ka bare se go entse letho ke ba bona e re gale letho le le teng o ko thwe maya letatho jane a na a etsatsela a ukwa molele ebe ya re ya kagetsa o modimo wa ukwa ale wa ukwa nna tlabetse ke re ga monate ya kaka e
1: a ke tlile ka itlhalosa ke sa fitlha go ka netitle a ke a phelag
0: ore bophelo ga boo
1: ee
0: ka ukwa ke re ga buale gona ba itselang ga ga ngwane re iphitlhela ka qalong kwa re sa ditseba se sentse re re ao batho ba modimo molele o e tsale maoe fatshe jea molele fole o re ke gane molele le wena le ntho ane ana tho keng ntho ela e tsamayng le yona keng ntho ane molele le wena ana keng ntho ena lemon ee o dule ona le tsona o nne o nkenke um kgaphunyana o re ti ga ke re bjale gane e ntho e ya kolobetsa ka mo ka sefubeng e re gantlenyana o batla le nthwane yana ba e bitsanye na beso ke ena ka tlong ka mona ga o tshwe ntho eo a ntho tse ding tsena ga o se o di batla di a tsamaya o tsunami o sa batla ena e metsina o batla ena e itlotsang e ee wa bona o ka e fetisa dinko mona ware mona kokotlhong ware wa ikwaela ware ya bonyane e fela e ka re o motho ya e tsangwa ga ke tsebe ke uku batho bang ba re ya ba bupetsa ga ba e hema mona empa he fela e etsa mosebetsi ee atšha e fela molele tsatsi lena ke tsatsi le legolo lena gona mehleng ya gona he re santsane re le bana ba sekolo a re bua ka King's Birthday o kwa re re ya King's Birthday o ne o bua ka stadium o mathua neng ba ya mminong wa dinoto ke ba ya mminong wa dinoto ba tla le sejana jale gona ke re a re ntse re tla re gola King's Birthday ya rona tsatsi yane la motlotlei hela tsalo e ne e le la pedi la motsheyanong a re sa ketekela ntate wa ntate motlotlejina ee ge ne re keteka la pedi la motsheyanong ele ha e le labohlano jalo ga e le labohlano tjena atšhe gona re ne re ithabela ka nnete bane re ne re sa ile ka mono ka stadium a re a tseba re tla bapala tsheyare lena kao fela ga o nna o ntse o tlo o thwena seaparo sa bana sa sekolo se gantle na dieta tsa bana dipolefue go bee le gona le se re ntse batswadi ba upa ntho e ya gore re nne re itlame ya re fitlha sekolong ne re re bo mami le bobebi he ne se re ntse batswadi o go sentse o tsana dia tata ngwana di police bo sim. Kali wa ukwa. Ai. Fala molele ha re tsere le tempe.

Amadi e meshome le metso megago metso tso re lebile hore nyana. Re lebile hore nyana ba go ntshwara le hle mamedi. Ke ne ke qoba ho nka mehala ka lebaka lona le. Ke na le baka le le sa go be ke qoba ho nka mehala le nehe. Ke tse ma motho a ipitsang kapa motho ya bitswang ha ke tsebe ka nna ba ke mme mohlomong ya moholo kapa mokae. A bitswang Mamonkwe Mahase. Ke kopa hle, ke a kopa seba se ke ba bapalla mohaleng wa ka, ke a kopa kopa se ka bapalla mohaleng wa ka ho hang. Ha e ntle taba eo eo ntseng o etsa, ha se yona ho hang, ha se yona taba eo ntseng o etsa.

0: letsa.
1: Ka ba gata le ka magete.
0: Ka o fela.
1: O bua le ngore magale tsa thulo jalo ngwana mme. Nena.
0: Ga o tsong go.
1: A tsiba ntse re teng ba fela ka ha go thuso go bophela ha bo. A se a se le hampe. Ntse re teng na matsona ntse di jwa empa ne re go o pum pum le o tsebo he mama ga tiwa. Ke a le bo.
0: Ke a le ba ngone. Thank you. Thank you. Oh, no.

Ke le bo mina

kgopela go dumela tlhe gore o sebeditse gantle ja ditaba di sa ka tsatsamaya gantle ka nnete itlhile a maemo a bophelo a gane le gona ya ntlhatlhela ka segatlha sena se e sa tla ya tlalo

0: Sena ke salmoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu ya medium wave le FM. Ho medium wave re fumane ho 639 kHz 469 meter band. FM re fumane dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto. Kajeno ke labohlano ya la leshome le metso e supileng Phupu. Dilemo ke sa 2020 a metso e tsheletseng. Ya boamadume wena o seng kajeno ke sepho wa bitso mabese ya wa molele wa letebele. Mme o sheba nako hantle. Ke metsotso e mmedi ga furaletse jalo hora yane ya bohlano ke nako ka mamela jalo thame. So e leng yona thapela o seng ka mogodimo hapitshetse. Mamedihle o ntshwarale ka lentswe le le sa tlakang a itlhe ntakamane e nkesetsa moferefere. Moruti tshetse o ka tswela pele mongaka.
1: Ke a leboha ntate, ke kopa ho rumedisa ho seng hona ka lebitso le matla la mophulusi wa rona e leng Jesu Kreste. Ke kopa o ntumelle hore ka wena ke boele ke dumedise hape-hape momamedi e mong le e mong ya mametseng sena seyalemoya hohle moo a leng hona teng, ya se mametseng a le lapeng, ya semametseng mohlomong a se a le ka hare ho leeto, e mong a semametse a ntse a le mosebetsing kapa a le tseleng e kgutlang. Ke sentse ke re morena wa kgotso a le etse hantle. Ka metsotso ena eo re nang le yona hoseng hona, ke kopa hore re ke re ye ka kotloloho lentsweng la Modimo. Re tlotla re bala bukeng ya Jonase. Re tlo bala kgaolo ya bobedi re etemaneng ya bosupa e balehang ka mantswe ana a latelang. Yana ya re ha moya wa ka o fokola ka ho nna, ka hopola Jehova. Mme thapelo ya ka ya fihla ho wena tempeleng ya hao e kgethehileng. Ntate Modimo, lentswe la hao ke lena re le badile ho seng hwa letsatsi la kajeno. Momamedi ke enwa o le mametse, morena wa ka ya lokileng o le utlwile. Le eo Modimo wa ka ya lokileng a tlang ho kenella ka hare ho tshebeletso ena. Ke a rapela ntate hore ka mantswe a tlang ho tswa ka hare ho tshebeletso ena, e mong le e mong Modimo wa ka ya lokileng, ntate wa ka a tle a seke a itshola, ho be le seo a tla se fumanela moya wa hae tlotlisong ya lebitso la hao. Ka Kreste morena ke rapela, amen. Ntumelle momamedi ya ratehang ke tle ke phete temana ena hape. Ke itse re bala bukeng ya moprofeta Jonase, kgaolo ke ya bobedi, temana ke ya bosupa e balehang ka mantswe ana a latelang. Ho bua ena Jonase ka sebele, mme o re, yana ya re ha moya wa ka o fokola ka ho nna, ka hopola Jehova. E re ke tle ke qale tjena re tle re bue ka Jonase, hore na hana Jonase enwa ke mang? Jonase ke yane eo Modimo a ileng a mo fa thomo hore a ye o hlabela motse wa Ninive mokgosi. Hobane motse wa Ninive bokgopo ba ona bo ne bo nyolohetse ho Modimo. Jonase ba o a qeaqea ha a batle ho ya moo Modimo a reng a ye hona teng. Jonase a hana thomo ya Modimo empa a sa bontshe a ye hana. Modimo a re a tsamaye, ya ba Jonase o a tloha o a tsamaya. Empa Jonase a se kebe a ya moo Modimo a reng a ye hona teng. Ya re ha nka leeto le lokelang hore le lebe Ninive, a palama sekepe se yang Tharshishi. Mme sekepe seo a keneng ho sona, ya ba se kopana le bothata ba maqhubu le difefo leetong. Ho fihlella ho etswa qeto ya hore ho tlo ho ntshuwe dinthoto tsohle tse bang di teng ka sekepeng e le ho fokotsa boima ba sekepe. Ha ba se ba dumellane ba entse jwalo, ha fumantshala hore bothata bona bo ntse bo tswela pele. Hobane bothata bo ne bo se dithotong, empa bothata e ne e le Jonase. Ho fihlella ho laolwa ka lotho, ho qetella lutho intsha jonasi jonasi le yena a dumela ya ba ba monka ba molahlela le watleng mo teng jonasi a ile a fihla a metswa ka pa a kwenywa ke tlhapi gona le watleng me gaolong ena ya bobedi go qala temaneng ya pele ke thapelo eo jonasi a ileng a eetsa a le ka gare go mpa ya tlhapi a ileng a eetsa a le botebong ba lewatle a se a bile a le kampeng ya tlhapi temaneng ena ya bosupa eo re e balang ke kopa o e mamele gantle jonasi o re yana ya re ga moya wa ka o fokola ka go nna temana ena fela mantswe ana a o re ya badileng mantswe ana o utlwa mantswe a motho yo a seng a fetile ka gare go bothata o utlwa mantswe a motho ya seng a tswile ka gare go mahlomola jonase o re yana ya re ga moya wa ka o fokola ka go nna mme temana ena e re motho yenwa o bua boemong bo moya wa gae o seng o tletse ka maatla bo moya wa gae o seng o tsitsitse bo baemo a neng a le ka gare go ona a seng a fetile ka gare go ona empa jonase boemong bona o ntse a le ka gare go bothata ba eso ba rategang jonase tsela yeo a akamelang modimo ka yona o mo akametse ka tumelo e godimo gagolo o bua jalo ka ga e kae ka re ga a sa le ka gare go bothata ke tsela eo baeso ba rategang re loketseng gore re ke re akamele maemo a bophelo bona boo re leng ka gare go bona gore re ke re bo akamele ka dipolelo tsa tumelo gore re ke re bue jalo ka ga re se re tswile ka gare go mathata gobane baeso ba rategang lentswe la modimo le hlakile bukeng ya baheberu kgaolo ya 11 temana ya pele e re tumelo ke tshepiso e tiileng baeso ba rategang ga re etsa dintho ka tumelo ke tshepiso e tiileng ya dintho tse lebeletsweng tse tlang go bonagatswa jona se a be a bua ntho eo a e lebeletseng a e bua e se e le ntho e etsagetseng a bua e kae ka go se a tswile ka gare go bothata re lokela gore ga re tobana le mathata ka gare go mesebetsi ya rona re tobana le mathata lefatsheng leo re phelang go lona re ke re bue dipolelo tsa tumelo gobane gona bukeng eo ya baheberu 11 temana ya botshelela e re ga gona ka moo modimo o kgatlhiswang ka teng ga e se ka tumelo ke ka tumelo ba eso ba rategang modimo a ka a kgatlhiswang ke rona ya ba sona se ga le mpeng ya tlhapi botebong ba lewatle jonase ya ba o bua polelo ya tumelo o bua ka tsela eo e kang ga a ka gare go bothata ke tsela eo re loketseng gore re bue ka yona ebe ga re phamise gore re mahlomoleng ga re phamise mathata ao re leng ka gare go ona ga re phamise tlala le tlhobolo eo re leng ka gare go yona ga re phagamise botlhoki bo re leng ka gare go bona ebe re phagamisa modimo gona maemong a jalo jonase ya ba o bua ka tsela eo a rorisa modimo mme ke tlo o kopa le wena letsatsing la kajeno gore boemong bofe kapa bofe bo o leng go bona a ko o bue dipolelo tsa tumelo a ko o bue dipolelo tse dikgoka gobane baeso ba rategang morena jesu o ile a bua mantswe yana a re ga e sale go tloa mehleng ya johanne mokolobetsi mmuso wa modimo o kenwa ka maatla mme ba dikgoka ba ya o gapa baeso ba rategang re ka gapa re ka tlola ga fela re tsamaya ka tumelo gobane ga re tsamaya ka tumelo re tsamaya le ya tlotseng lefu le lebitla re tsamaya le ya tshwereng dinotlolo tsa nqalo ya bafu le dihe re tsamaya le ya matla ohle e leng morena jesu kreste mme re loketse gore re tsamaye ka tumelo go seng gona momamedi wa ka ga ke tsebe boemo boo ke buang le wena o le ka gare go bona ke bua le ba ditšhankaneng go seng gona ke bua le ba dipetlele go seng gona ke bua le beo meya ya bona e teteletseng ya gameng go seng gona gore gona boemong boo o leng ka gare go bona a ko boatamele ka tsela e fapaneng go seng gona mme morena wa kgotso o tla o etsetsa gantle qetellong Jonasi modimo ya ba o ketella a bontsha ka harampa ya tlhapi a bontsha ka harale watle ka ge ba kala tsela yo a mo atametseng ka yona bo bomba hao ipalle gaolo ena ya bobedi ho isa ketellong ya yona o tlo utlwe tsela eo Jonasi a buileng ka yona jale o shebane le mathata ao o leng ka gare go ona ntate modimo ka lebitso la morena Jesu ke a rapela monga bophelo sebakeng sa setšhaba sa gao bo ntate le bomme le batho ba batšha ke bana modimo wa ka ya lokileng morena wa ka wena o a ba tseba gotlhe mo ba mametseng gona teng gotlhe mo ba leng gona teng ke kopa letsogo la gao ntate le maqeba morena Jesu le ileng la gogothelwa sefapanong ka lebaka la dibe tsa rona ga ike e be lona letsogo leo le modimo wa ka ya lokileng le amang maphelo a bona ka lebitso la morena Jesu a maemogolo a maemo nyenyane go latela bohloki ba pelo ya gae go latela bohloki ba moya wa gae ka lebitso la morena Jesu ke a leboga monga bophelo ke a leboga morena wa ka ya lokileng ganya le borena le tlhompho ke sa gago di ya o lokela di ya o tshwanela tlotlisong ya lebitso la gago ka Kreste morena ke a leboga ntate amen ke kopa o tlo o ntumelele ka wena ntate gore mohlomong pele ke tlotla ke fa momamedi nomoro ya ka ya mogala sebakeng sa thapelo le dintho tsa ka lakatsang gore e be re ka thusana ka tsona le yena ke kopa gore jalo ka ga e le letsatsi lena le legolo ka gare go naga ena ya Lesotho mo re ketekang letsatsi la tswalo la motlotlegi wa rona ke nke monyetla ona gore ke molakaletse mahlogonolo a bophelo bo botle ena le lelapa la gae ke molakaletse mahlogonolo mesebetsing yotlhe yo a e etsang ketapeleng ya naga ya Lesotho morena wa kgotso a be le ena re a o rata motlotlegi wa rona o bohlokwa maphelong a rona mme re motlotlo go ba le wena ka gare go naga ena ya Lesotho ke teka ga monate le rona re le basotho botlhe ba tlang go ba teng mo o leng gona teng le ba tlang go ba siko modimo a o etse gantle ka Kreste morena leboga amen nomoro yaka ya mogala ke ena ke 5914050531 ke a e pheta 5914050531

0: Ha re sebele ka thuko selela kela seno ile ha metsotso ile mashume a mabedi le metso e supileng re le bile mane hore nya botshelela mme re kena ka botlalo he ditabentsa mogatlelo wa rona wa pele kwa no lena no la sebuping e se ka ba dilemo se mashume a mabedi le metso e meraro mmuso o ile etsa qeto ya hore ketekelo ya letsatsi la tswalo la motlotlelitsi ya boraro e be mosebetsi o tshwarelang diterekeng tse le shume sana ena ya Lesotho. Qeto ena ileng ya etswa puisong e neng eteletswe pele ke tonakgolo ya mehleng Dr. Pakaditha Mosisidi e ne le ho thusa bai ba phelang diterekeng ho tseba ga Basotho esita le ho buisana le yena ka kotolo a le dibakeng tseo ba phelang ho tsona. Kajeno he setšhaba mane seterekeng sa mokgotlong e tla ba karolo ya ketekelo ya letsatsi lena la tswalo la motlotlelitsie la boraro leo ka lona ketekang dilemo se 63 a phela kwano lefatsheng athe letsatsing lane la maobane teng ebile ketekelo e boemong ba setereke e ileng ya tshwarelwa sebakeng sane sa madingwaneng hona seterekeng sa mokgotlong. Nakong ena yeo ho e bonagale Basotho kare ho na dibakeng ka ho fapana ba tshwa letsatsi lena. Karolo nngwe ya setšhaba sa Basotho yeo e seng e le bajaki naeng ya Aforika Borwa le bona ba e ba bonagale ba keteka letsatsi lena la tswalo la ra Basotho. O tla hopola mamedi hore ke setšhaba sa Basotho se se ngata haholo se phelang naeng ya Aforika Borwa e ka ba se dulang teng ka ditaba tsa mesebetsi kapa se seng se phela teng e le baahi ba seng ba ena le ditokomane tsa naha eo. Lenano la rona kajeno re tlo buisana le modula setulo mokgatlong wa mada a Basotho tswa naeng eo ya Aforika Borwa ke Monghadi Richard Ramakgatha. Ho utlwa hore na bona mohlomong se lemong sena ha o ketekwa letsatsi lena bona ba letshwaya ka tsela efe kapa hona o fana ka melaetsa efe ho morena enwa e moholo wa setšhaba sa Basotho mme re sentse re na le ena kwano mohaleng. Ntate Ramakgatha ke ya o dumedisa ntate wa moetswe selemong sa Lesotho ho seng wa kajeno.
1: Ntate Morosi, ke a leboha ka nnete kopa go nka monyetla ona o dumedisa bamamedi Basotho ka kakaretso ka gana ya Lesotho.
0: Ke gola pele re ka tswela pele ka ditaba tseo re tlotla re buisana ka tsona mohlomo ka re thusa go utlwisisa gona gana re bua ka mogatlo wa mmaga a Basotho na re bua ka mogatlo wa eng o shebaneng le ditaba tsa mofuta ofe.
1: Ke a leboha ntate Morosi. Ha re bua ka maga Basotho re bua ka mogatlo wa botšhaba, mogatlo o tshireletsang puo ya rona re le Basotho. Ke mogatlo o theilweng ke Basotho ba Aforika Borwa, mme ke gola Mosotho o tla utlwisisa gore ha re bua ka Basotho Aforika Borwa ke Basotho ba bangata ba balwang ka dibilione tse hakanywang dimilione tse 5 go feta ka gara naha ya Lesotho. Mme bathei ba mogatlo ona ba ne ba eleletse gore Sesotho se batla se timela haholo jwang ba fitlha sebakeng se ra sa Gauteng mme ba bona o tshwanele le ba o thee. Ke mogatlo ona o thuiwe ka selemo sa 1996 e ne le ka la 4 ka kgwedi ya Pudungwana ka mantswe a ma 1996 ka di 4 tsa November o thuiwe ka letsatsi leo mme ka bokhutshwanyane ke botšhaba ke mogatlo o tshireletsang puo ya rona puo ya rona ya Sesotho le botšhaba ba Basotho. Ke a leboha ntate Morosi.
0: Jwalo ka ha ke se ke bontshitse kajeno he motlotlelitsie la boraro keteka dilemo tsena tse 63 e le mokete o tshwarang selemo le selemo mohlomong he lona le setšhaba se seng se phela naheng eo ya Aforika Borwa empa he le ntse le le karolo ya setšhaba sa Basotho taba ye e reng ho lona.
1: Ka bokhutshwanyane fela ntate Morosi, letsatsi lena le ho rona le re tlisetsa thabo le hore re be boikgantsho bono re le Basotho. Hobane mohlomong mamedi o tla ela hloko hore le ha re le Basotho Aforika Borwa

0: le re hopotsa hore le ha medi ya dipolitiki ya ro e re arohantse rona re ntse re le setjhaba se le seng se hokantswe ka puo botjhaba le nalane ya borena ya le bonda
1: le kete ke ka tsela efeng ja gola le gore na he selemong sena go na le motho mohlomong yeo e bang letlhophile ya go keteka kapa mohlomong molaetse o le nang le ona go ra Basotho.
0: Ka bokhutshwanyane fela ke letsatsi leo re dulang re le ananela selemo le selemo, mogola o tla gopola gore ka gana mo re hlokometse gore go na le ke letsatsi la phomolo tempa rona re mpa re le ananela ka tsela ena ya gore selemo le selemo e be re ya gopola gore ke tswalo ya motlotlei morena wa rona, le ha e le gore ga re soka re le keteka semmuso re na le teo re nyetsang ka tsatsi leno, empa selemong sena re kgethile go romela molaetsa wa semmuso wa diteboo le ditakaletso tsa selemo ditakaletso tse molemo go motlotlei ga Basotho ka metšha ya ditaba. Gape re sebedisa monyetla ona wa go kgothaletsa Basotho haholo batjha gore ba ithute nalane ya bona, ba rate puo ya bona le go hlompha borena. Re dumela gore mokete o moholo, mokete ona o moholo ke ha Basotho ba kopana ka moya le ka bongwe ba botho ba rona jule ka mokgwa tsiwang ka teng re le Basotho.
1: Mamedi re metsotsong e leshome re lebile hantle goreng ya botshelela e bang ke gona o sa tswa fitlha re buisana le ntate Richard Ramagata go tswa mokgatlong wa mara a Basotho na enyane Aforika Borwa, mme he o tlhalositse gona ke mokgatlho o shebaneng le taba dife, mme taba ya botlhokwa re ne re utlwa gona bona e se le Basotho ba phelang nageng ya Aforika Borwa na ebe ketekelo ya ra Basotho na reng go bona motlhomong he le Basotho ba seng ba phela gona nageng ya Aforika Borwa na motlotlelitsi ela boga lemonka e ntse e le motho wa botlhokwa go lona la lese mona motlhomong le se sa phele mona le se le phela nageng ya Aforika Borwa.
0: Ke gona jalo ka ke tlhalositse pejana gore ga re bua ka botlhotlhei ra Basotho rona re le Basotho Aforika Borwa ke morena wa rona, ke letshwao la bongwe, seriti le boikgantsho ba rona Basotho re le Basotho botlhe. Borena ga bo felele fela ka bagai ba Lesotho, empa bo ama Basotho botlhe ba gasane lefatsheng. Ke moo re monka e le ntate wa setšhaba, mohlokomedi wa lefa la Basotho le letshwao le re kopanyang re le Basotho sa tsote le gona Basotho re go kae.
1: O bontshitse taba e nngwe ya bohlokwa gore ehlile le monka ke gola e le na mohlomong ya ntseng a le kopanyang, ebile lona le mogalo ehlile le netefatsa gore ehlile go ntse go ba le bongwe kapa o netefatsa yena go ba le bongwe ehlile le gore ke a gola le boulela ditaba tsa nalane le botšhaba le taba tsa puo ya Sesotho tseo morena Moshweshwe ke a gola a ileng a di siela setšhaba sa Basotho. Ke mpa fela ke batla utlwa gore na ditaba tse bongwe nalane tse gore kgotso tsena tse morena Moshweshwe re se itseng tsona ditaba tsa nalane setšhaba ditaba tsena tsa puo ya Sesotho tseo le bontshitseng ka nnete gore ehlile ke ditaba tseo le ntseng le di boulela ebile le se le sekwano nageng ya Lesotho. Ke mpa fela ke batla utlwa gorena le bona ga jwale ditaba tseo ka nnete le ditaba tse ntseng di sireletsegile tseo setšhaba se ntseng se dinketse godimo.
0: Ke gola mohlomong go momamedi wa Radio Lesotho o tla elelelwa gore ke nnete bophelo bo batla bo na le diphepetso tse itseng, empa sena rona re le Aforika Borwa mona ka hlokomela gore hangata re na le mekete eno yo mo re gokanyang Basotho ikgopotsana re bomang and then ebe re thaba mmogo. Ntho eno ka bo yona e tlisa bonngwe e tlisa bonngwe go sa tsote le gona mathata eo re na le ona ke afe, mme re bile re ntse re na le tshepo ya gore ga re nako e ntse eya re tla disola diphepetso tsena, mme tseno ka ofela di kgetlisetsa bonngwe bono gore buang ka bona.
1: Mamedi re metsotsong e leshome le metso e robedi re lebile hantle gorennyane ya botshelela ke a gola taba e nngwe e bonagale dilemong tsa morago tjena gagolo ke a gola le go moloko o mošwa kebile taba ena re e bua nakong ena eo ga Basotho ehlile a ketekang dilemo tsena tse ngata tsena ka go le

0: e bontsha ka nnete e se e sena thahasello ditabeng tsa borena ba bona ehlile borena ka nnete bo se bo sena thusa haholo moloko ono o motjha ka nnete le ka fana ka molaetsa o feng ho moloko o motjha ditabeng tsa borena
1: molaetsa o mokgutshwane fela o tobaneng le batjha borena bo bohlokwa hobane bo emela nalane moetlo le molaotheo le bonngwe ba setjhaba sa Basotho ntle le nalane le moetlo wa rona re ka lahlehelwa ke boitsebahatso ba rona re kgothaletsa batjha hore ba seke ba sheba borena e le taba ya dipolotiki fela empa ba bo bone e le motheo wa botjhaba ba rona ke lakatsa ke ka baka leo rona re le mara ba Basotho taba ena ya botjhaba o bona re phahamiseditse hodimo mme taba ena fela ka boyona thutong ya Sesotho le mesebetsing ya botjhaba taba eo e romela molaetsa molokong e tlang hore e seke ya lahlehelwa ke metso kapo metso ya bona kapo motheo ya bona taba ena ya bohlokwa ke ya bohlokwa yona ena ya borena fela hore ebe batjha ba itsebe mme ba be ba tsebe hore ba tle ba tsebe ho ruta le ba bang ba tlatla ho tla melekong tlang.
0: Mamedi re metsotsong e leshome le metso e mehlano re lebile mane horeng ya botshelela o tla hopola he hore horeng eno ya botshelela re tla ke re swae re suthele bane ba lefapha la ditaba e be he re tlatla re tswela pele ka ditaba tse ding tseo re o hlopetseng tsona ka moramo ke a gola ntate re ha makgatha pele re tlotla re bulela ba mamedi ke a gola mohlomong re ke re kwena ba ka ba le dipotso ke a gola ditabeng tsa rona kapa he o tlatsetsa ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona ke mba fela ke batla ho utlwa mantswe a lona tjhe a ho qetela he ho motlotle le tsela boraro ka jeno jwalo ka tla keteka le setjhaba sane sa mokgotlong
1: lebitsong la mokgatlo wa rona mara wa Basotho re lakaletsa motlotle ga Basotho morena le tsela boraro letsatsi le monate la tswalo le hlonolofetseng Modimo a mo hlonolofatse ka bophelo bo bolelele a mo fe bohlale bophelo bo botle le matla a ho tswela pele ho etela Basotho pele ka kgotso le seriti re boetse re lakatsa setjhaba sohle sa Basotho kgotso bonngwe le nala e se e ka letsatsi lena le ka re hopotsa hore bohlokwa ba ho sireletsa puo ya rona botjhaba ba rona le borena ba rona ke bofeng kgotso pula nala.
0: Mamedi re metsotsong e leshome le metso e meraro re lebile horeng ena ya botshelela re ne re buisana le monghadi Richard Ramakgatha ho tswa mokgatlong wa mara a Basotho jwalo ka ha e se e le karolo ya setjhaba e seng e phela ya setjhaba sa Basotho empa e seng e phela mane naheng ya Afrika Borwa re ne re le bona mohlomong ho utlwa hore na ha e le mona ba se ba phela kwana naheng ya Afrika Borwa tjena le bona ba ntse ba nka motlotlo le tsiela boraro e le motho wa mofuta ofeng ho bona esita le hore na mohlomong letsatsi lena leo a kete ka dilemo tsena na ebe bona ba na le melaetsa efe ka sitana le hore na ebe ba e ba moketeke kapa ba keteke letsatsi lena ka tsela efe metsotsong ena e le shome le metso e meraro ke tlo bulela mehala ha e ba o ka ba le potso kapa tlatsetso hodima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona mme jwalo ka ho tseba he nomoro ya mohala yo ka kenang ka yona ke yane ya plus 266 599 ke nomoro yo o ka kenang ka yona ge e le metsotsong e leshome le metsommedi pele he re fihla mane horeng ya botshelela mme o tla hopola jwalo ka re ile ga tlhaga bontsha ka jono ke letsatsi le leholo le la ketikelo ya letsatsi la tswalo la motlotle le tsiela boraro e tlang goba mane seterekeng sa mokgotlong ke a gola he ntate ga makgatha ntse mamedi ke ya o amogela hantle ntate o phela wa
2: Brahantle ntate ke Six wa Simongkunda
0: kgotsa ntate Six
2: a ka nnete ntate makgatha ka nnete ke thabile haholo ke ditaba tsena tsao a di beileng gobane nna ke le motjha wa Lesotho mona ho latela mohlomong go ya ka go arogana ga dibaka ka teng ke le ka gare go Simongkong ga o ketekelwa diterekeng mona go ketekelwa masego jole rona ba ka maluting ka mona ga batla ga le go jana mme le kgatlhametse o fumana ge sa e fumane e be ke utlwa ke sa utlwe bohlokwa ba mokete ona jwale ha ile mona e ba bona bantse ba ukwa motshiso o ba le ka ntle go naga fela bantse ba ikuka e le basotho kukwa ka e ka taba ena e tsa onke ke inagane botjha ne ke ke monye hleng a lahleng tshepo go bogena ba rona empa ka mantswana ntate Magatha a etsa gore ke ikelelwe gape-gape ke le mošwa ke gotlwe maikutlong ano mme jalo ka ga ke ile ka ukwa nalane gantse le ua kape ke metsi mane maobane a le mogotlong e ka taba ena ya qadile ka 2003 go ya ditrekeng ka go fapane e le go nanabetsa basotho ya ditrekeng ka go fela e ntse ka e kare le gona Aforika Borwa mo e ka go ka ketekwa mmuso wa etsa gore ka nnete motlotlei a etele setšhaba seo sa borona sa basotho ntate ke
0: lebo re leboile golo ntate Jakes mamedi re metsotsong e leshome re lebile gantle goreng ya botshelela ke ne ntse ke o file monyetla gore he o ka kenya letsogo ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona mamedi ke a o amogela le wena kgotso ntate
3: ntate ka mogotlong ntate sefo
0: ntate setlhogo
3: ga gataba ntate
0: eya ntate ka mogotlong mo ditaba di tlang go etsala teng
3: ee ntate mo ditaba e tsalang gona teng fela fela go ja nna ke le gole ke le gage-gage kwana mo sasiseding a bobebe ntate empaneng ke ntse ke mametse ona sealeng e mona gona ditaba di ntse di tsamaya jwang ntate kannete o selo dile ditaba gantle gagolo ke a utlwa maoboto a maoba satilala maoba mme ntse le teng ntate mo
0: ke ntse ke le teng ntate setlhotso lape
3: owa ntate kannete ya modimo ntate batho ba mogotlong ba thabile gagolo ntate gobane gobe mogotlong gobane thaba tsa teng dintle di a kgatlhega ntate dile medikita gotlhe ontumelela ke tsena dithaba o tholetse magabu nteketeke letsatsi o dikela letsatsi ikokaka goja lekake kae le sa dikele letsatsi kabe le dijalela mathekwana batho ba seng ba le bagolo gobane batšhake bana bantsi ba galotsa ba galotsa le motsotli ba le ba odimo letlase letsatsing le tlhabileng lena batšhake ba ne ba theusa ba le ba mogotlong dithabile thabeng tse na le mongolo thabeng tse telele gagolo dina le molomo di na le dilomo di a kgatlhega le magati ntate ditaba tsena ke tsentse gagolo di na le nalane ga o nyolosano ka ena a kgubedi o na le metsi a futumetseng gagolo gagolo ga e le o sentsina o ka sapa ka ona o ka sapa ka ona wa tswa o le sekolo ntate mo
0: ntate setlho
3: ke tse ikena ditabeng tsa ntate a na Aforika Borwa
0: ha re kena go tsona hendane
3: batho ba kukwa ke le motlotlo ebile ke na le thabo ka nnete ka utlwa lentswe la motho wa Aforika Borwa ka tsela e ke nang le thabo isisimoloso le tsosoloso o ona jalo ka gane re siame letsatsing la maobane ga ne ke utlwa gotho basotho ba tshwengwa Aforika Borwa ke ne ke sena monagano wa gore nka utlwa mosotho a tlhang a bua a le motlotlo maikutlo a gae a theoile ka tsela yona ena e le goreng o re tlatsa ka maatla letsatsing lona lena eo re nang leo re thabetseng alo ene a mogena wa go ke le motlotlei le tia wa baga mme setšhaba sa mogotlong ka go otoloa ntate mose thabile gagolo ebile kutlwile gore o entse kgoeletso gore magena a mogotlong a tla kgatlhang o itsa ntate mo kosi kuplele. Kwenye

0: phamisa go ntse re kulu ya gahla ngwetse le matlhiku le ba ba o thaba le motlhe nego kwe o thaba e o izwalo e tsaitse ne ke a gola ba finyelletse ga le letsatsi ga e gola go tla nne go be izwalo ndati mo ke thabo e tsare ya
1: ka nnete re a leboa tlhe ndati sehloka ka ditaba tsena tseo o ntseng o di beya ka nnete re leboile golo ndati ke te kang ha monate he ka mogotlong ka mo
0: a enda dimo go si go na ga ke te ka lo yana ke ke ne ala mona na je ke go le a ho
1: a wa da ge ge le buile he a ho da no mamele se ala moya ka nete la no dikwete ba tsena
0: a nginda
1: go le gile mamedi re metsotsong e tsheletseng re lebile mane ho re nya botshelela ha ba sona mamedi wa ho qetela ka gola re tla kena ditabeng tsena tsa ba mamedi ke bona hore ndate ga magatha kana le ba mamedi ba babedi kwa no ke nda de shiksi ke nda de se hlo ka ba re ke nke wa o qetela mamedi ke ya wa mela khotso mamedi
2: e ana
1: khotso
2: ke tla je ko
1: e ya ka ka e ya nda de je ko e
2: ana ka ka tsa snack tv
1: mhm
2: yeso o tsama ya ho di mamedi ke ne ke kopa ho botsa ntate o tlhutse ke ntate ga magatha e ntate ga magatha hona ka mogatlo wa habo ka letsatsi lena la tswalo ya motlhogeng ebe ha ba ka ba bona ho ba ho le molemo ho ge ba ngolle mebuso e mebedi wa Lesotho le wa South Africa hore ibe ba sutu ba phela ka bolukuluhi rena ke ba Lesotho ke ba South Africa ba se ba na le ditokomane tsa Africa borwa ibe ba phela ka bolukuluhi South Africa ba etsa ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe bosebetsi go tsena bo dikolo South Africa mono ka bolukuluhi na ile ke tla ke
1: ra le bo hle ntate Jacob ga le bo
2: ya le bo
1: ntate ga magatha ke go bahle ho fa sebaka ke hlokomela gore sa letso ke metsotso e mena re na le ntate Shixi ibile ke la go nantsa go ntate magatha ke ntate ga magatha re na le ntate Shixi re na le ntate sehlotsa ditaba tsa bona ke ukule hlene mpa ile taba tsa ditholetso boholo ka ka tshebetso ka pa go ebentse letsa mo sebetsi mono Africa bo go tshenda ntate Jacob yena namba fela go gona ntse le phela ka bolukulu ya gola empa ya gola re boletse go lona hlele ba sotho ba sema phela mo le ba ja ke bana ya Afrika bo empa he ke go pa ofa mo tsotso e mera go fela ntate o ke ne ditabentsa ba mamedi
3: ya le bona ke mo ka bo khutswana fela ke re thabiswa ke di go thaletse tseo ba sotho bana ba bona ba di fumana hore le ha re le ba sotho re le Afrika borwa botshaba ba rona ke ntho ya pele ke letlotlo la rona gore re itse ka ona re bomang mohlomong ga ke ne ke tla e namalatsa taba ena ga basotho bana ba tla utlwisisa gore na puo ya bona kapa botshaba ba rona ke letlotlo le le kakang mohlomong ka tsatsi le leng mohlangana le nako re qoka ditaba tsena le ditsebe gore na puo e botlhokwa ga kae le botshaba o botlhokwa ga o le mosotho gore o tsebe ka seo o leng sona gore batho ba seke ba o nyatsa kapo le ona o gobosa o le motho wa bona le kare ga o itse bonang kantle mo yang teng ke bokae motho ya tsebang mo a tswang teng o na le gona go ba le ponaletso ya gorena ma yang teng ke bokae e gola potsong ye ntate la ke seke lebete lebitso la ena wa
1: ntate Jacob e ka metsotswane masome a mararo fela
3: gore ditaba tsena ke ditaba tse di batla di tlhokolosi tsona gobaneneng ka kotlolo re le mogatlho ga re feletse ka tsona empa re na le ponaletso ya gore ga basotho ba tla utlwisisa taba ena e ya botšhaba ba rona mme re a kopana go na le nako eo re tla kgona gore re fitlhelele go tsona gore ebe re kopanya dinaga tsena tse pedi tse e kenyeletsa le yona taba tsena tsa gore ebe basotho e ba metswa dintse ga se ntho e re rata gogang gobaneneng ga re bua ka basotho re bua ka basotho ba tlame banale ba tlame babedi go la ka bokhutshwanyane ga ke tsebe ga e ba ke arabile ntate Moroso
1: o e arabile tlhe ka lebaka la nako ntate ga magatha re leboile a golotlhe go buisana le wena ka ditaba tsena re kopa go le ka moso ntate go tlonobe mosa.

Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Mmuso ka morero o thusang dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng ka ditšhelete o gakotse setsi se tlo tshehetsa dikgwebo tse ntseng di hola tse nyenyane le tse mahareng gore di phela go sa natse ditholwana tse bosula tsa phetogo ya boemo ba lehodimo le go sireletsa mesebetsi le mekgwa ya boiphediso ya setšhaba. Letona la lekala la kgwebo mesebetsi e megolo le kgodiso ya dikgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqelebo o re setsi se tlo sireletsa dikgwebo le mesebetsi eo di hlahisang ka go di thusa go tsetela mehatong e fokotsang ditholwana tse bosula tsa phetogo ya boemo ba lehodimo. Re setsi se tlo boela se sireletsa matsete a dikgwebo, tshebetso ya tsona le go di ntlafatsa go di iphedise go sa natse kotsi e ka tliswang ke phetogo ya boemo ba lehodimo. Letona la Meru, Magulo le Paballo ya Mobu Mohlomphehi Thabo Mofosi o re Lesotho le na le maatla o hlahisa diphoofolo le nama e lekaneng ho fepa naha le dinaha tse haufi ha makgulo a ka hlokomelwa. Mohlomphehi Mofosi o boletse sena ketikelong ya selemo sa matjhaba sa makgulo le badisana tshebeletsong e bileng nakanaka bothabothe moo mookamedi wa taolo ya makgulo Mofumahadi Mmadipholo hae a supileng hore lekala le rerile ho keteka ka ho elellwa bohlokwa ba badisana le ho ba ruta ka paballo ya makgulo. Ofisiri ditabeng tsa makgulo seterekeng sa bothabothe Monghadi Gauta Ramatutu o re ba ananela bohlokwa ba badisana setšhabeng ka ha ba ehiseha ka lebaka la mosebetsi wa bona, a bontsha bohlokwa ba badisana ba ho ntlafatsa bophelo ba setšhaba ka leruo la diphoofolo. Mongodi e moholo lekaleng la tshireletso le polokego ya setšhaba Monghadi Mpopo Tshwele o re morero wa ho lokisa motebo wa sesole wa hapete Qutheng o se o hatetse pele. Monghadi Tshwele o buile sena ka mora ho hlahloba motebo ona mo a supileng hore o tlo kopana le bookamedi ba lekala ho lokisa ditaba tsa ditšhelete tse tla sebetsa ho ntlafatsa metebo ya sesole. A netefatsa hore ka dikgakanyo tsa ditšhelete tsa monongwaha ba tlo lokisa tsohle ka hara sesole mo a hlalositseng ha ditho tsa sesole di lokela ho ba le seaparo se nang le seriti le maemo a bolokehileng a tshebetso. Lebitsong la bolaodi ba sesole, Lieutenant Colonel Boiketsiso Fonane o re ba tobane le diqholotso tse kenyeletsang kgaello ya metsi a hlwekileng le dijo tse diehang ho fihla. A re ba tla dula ba sebetsa le maemong a tlokotsi ka ha ba ikanne ho sireletsa naha le setšhaba. Lekgotla la dikereke Lesotho CCL le tlo tshwara motsama wa thapelo ho keteka letsatsi la tswalo ya motlotlehi le tsiela boraro tikolohong ya Matsieng ka jeno. Moithaopi ditabeng tsa poloko ya kgotso CCL Mofumahadi Mmamuso Hlabana o hlalositse hore sepheo sa motsama ona wa thapelo ke ho kgothaletsa bonngwe le ho bopa kgotso ka morao elellwa ditlolo tsa molao tse etsahalang sebakeng sena. A re baruti ba phelang tikolohong ena ya Matsieng ba entse qeto ya ho tshwara motsama wa thapelo ho bopa ba kgotso le ho tlotlisa letsatsi la tswalo ya motlotlehi. Ho sa le jwalo, CCL e ntse e tshwara.

0: Mamedi ere re le bo puleng selo ka ditaba tseno se qalang letsatsi re gutla jwalo re le metsotsong e mehlano re foraletse hantle hora ina botshelela ha ga le mothatingona ere ge etle re fumane polelo ka letona la tekano batjha le ntsetso pela setšhaba mohlomphe ipitso le sawana mabapi ditaba tsa modaro one wa seba batsho
1: setšhaba sa eso ke a le dumedisa lekala la tekano batjha le ntsetso pela setšhaba le na le lenaneo la seba batsho le shebaneng le kgolo ya batjha ka kotlolong wa matlafatsa ka ditsebo tsa kgwebo tlhagiso ya mesebetsi le go otla talenta tsa bona ka jeno ke ema mona go le tsebisa gore selemong sena sa 2026 re tla boela re potologa ditereke go thusa batjha le setšhaba sa basotho go tseba ka morero wa seba batsho le go fana ka thuto gore na se ba fuparetseng go tloga seba batsho se qadile go fitlhela mona ga tsamaile leeto la kgolo leo ge le tsamaileng ga mmogo le batjha le bomphato ba rona tshebetsong ditabeng tsa batjha e le go netefatsa gore ga o motšha ya salla morago ka kopanelo le bomphato wa rona tshebetsong re tla kena ka kotlologo magotleng a mathomo a puso ya dipaka moo re tla arolelana pono ya mmuso ka lenaneo la seba batsho re tla boela re tataisa batjha go tlatsa dikopo tsa go kenela lenaneo la seba batsho go ba senang tsebo ya tshebediso ya marangrang mme selemong sena ga re qala lekala le ile la etsa phatlhalatso ya dikopo tsa seba batsho le steam ke bontshe gore dikopo ntse di buletswe re ntse re lebeletse batjha go etsa dikopo tse jalo ka marangrang re boetse re ekeditse matsatsi a dikopo go netefatsa gore batjha botlhe ba fumana monyetla o lekaneng le tataiso e e tshwanang ke boele ke etse tlhokomediso go batjha ba rona le setšhaba sotlhe gore bosebeletsi bo lekala le fanang ka bona ka lenaneo la seba batsho le mananeo a mangwe ga bo patadiswe le etse tlhoko gore go na le taba ya ditefiso e ntseng e dikologa go marangrang ga ke phethela ke mema setšhaba sotlhe sa basotho gore se be teng ka bongata go tloga ka la 20 Phupu go fitlhela ka la 12 Phato 2026 dibakeng tse fapaneng diterekeng tsena tse lesomo ke boele ke bontshe gore ka la 11 Phato 2026 bahlanka ba tla ba diofising tsa mathomo tsa puso ya dibaka go thusa batjha seterekeng sa Bothabothe e le go etelela pele letsatsi la ketekelo ya batjha e leng International Youth Day ka la 12 Phato 2026 mme ka la 12 Phato mosebetsi ona o tla phethelwa semmuso ke mohlomphe tonagolo seterekeng sa Bothabothe ke boele ke hopotse batjha jwalo ka ha o ile a bolelwa ka mane ka Accountability Summit gore hang ha paramente e bulwa taba tsa National Youth Council e leng lekgotla la batjha la naha di tla sebetsa mme di tla tswela pele kgotso pula naha
0: Mamedi eno ha ke letona la tekano batjha le ntsetso pela setšhaba mohlomphe pitso le sawana mabapi le morero wane wa mohlomphe tonagolo e leng morero wa seba batsho ka mo o tsebalang ka teng ge gotla jalo ge e se re le metsotsong e robong re foraletse hantle gora ena ya botshelela e le ga re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lenano lena la sebopeng empa pele re feta ditabeng tsa mokgatlhelo ona e re ge e lekola ditaba tse amanang le boemo ba legodimo latela phatlhalatso e fanweng ke bane ba lefapha la bolipi ka jeno legodimo le ka lebelela gore le tlhake ka melatsitsi mo na le mane go be magareng go isa go phola empa go bate dibakeng tse ding moya ona o ka lebelela go foka o le bobebe go isa o e ba magareng ga re lekola dintlha tsa motšheso sebakeng sane ka basa mošhesho wane ke dintlha tse lesome le metserobong ga seterekeng sa masego e le dintlha tse masome a mabedi seterekeng sa mafeteng teng ke dintlha tse lesome le metserobong ga seterekeng sa mogalesikwele tse lesome le metsesupileng athe seterekeng sa quting le seterekeng sa qasha snack ke dintlha tse lesome le metso e tsheletseng seterekeng sane sa mogotlong teng ke dintlha tse lesome le metso e mehlano ga seterekeng sa Bothabothe e le dintlha tse lesome le metso e supileng athe sebakeng sane sa Oxboteng ke dintlha tse e supileng mane seterekeng sa Leribe ke dintlha tse lesome le metso e robong ha setirekeng sa Berele dintlha tse 19, mme setirekeng sa Thabazeka teng ke dintlha tse 15, ha sebakeng sane sa Semonkong teng e le dintlha tse 12. Tsena he tsa boemo ba lehodimo di re fihlisa metsotsong e 10 hantle. Re se re foraletse jwale hora ena ya botshelela, mme jwale mamedi re ntse re le ditabeng tsena tsa ketekelwa letsatsi la tswalo la motlotleletsi ya laboraro. Ga Basotho qadile ho dula setulong sa borena ka la selemo sane sa 1990 ho isa selemong sa 1995. A boela hlomamiswa ka molao ka selemo sa 1997 ka mora lefu la ntate wa hae la tshohanyetso. E le lebofe le kopanyang setjhaba sa Basotho, motlotleletsi ya laboraro o sebeditse le mebuso e fapaneng ya naha ya Lesotho sa natswe diqholotso tse bileng teng nakong ya mebuso ka ho fapana. Dilemong tsena tse ka bang 30 e le hlooho ya naha ya Lesotho, baetapele ba hae bo bana itse mafapheng a fapaneng ka hare ho naha ya Lesotho esita le dinaheng tsa matjhaba. O keteka dilemo tse 63 tjena a ntse a tswela pele ka sebetso e le moetapele ditabeng tsa phepo e nepahetseng mokgatlong wa kopano ya dinaha tsa Afrika e leng AU, esita le mesebetsi e meng e mengata eo re tlang ho tshohla ditaba tsa teng. Hoseng kajeno re kgatlile ho buisana le setsebi ditabeng tsa nalane, ena ke monghadi Maloka Phamotse, o boetse hape ke mohopedi sekolong sane se seholo sa setjhaba NOL. O tla re thusa ho utlwisisa seabo seo ga Basotho a bileng le sona ho setjhaba mmoho le moloko ha jwale hore na ona mohlomong o lokela ho ithuta ditaba tsa mofuta ofeng tshebetsong ya hae. Mme re se ntse re na le yena ka kwano ka matlong a kgaso, Ntate Phamotse. Ke ya o dumedisa ntate wa moetswe sealemoeng sa Lesotho o seng wa kajeno.
2: Ntate mo go sikale wahle ngwana mme ka wena ke dumedise ba mamedi ba sealemoe seno sa setšhaba gotlhe mo ba leng ngwana teng ka mekgwa yotlhe o ba mametseng ka yone. Ke a tseba ga letsatsi lena le legolo ntate, re mamela e le ba ka kwano ka ronaga esita le ba ka ntle o naga le bona ke tsatsi le legolo go bona. O se tlhalositse ntate ke titšhera Maloka Phamotse sekolong se solo sa setšhaba. Ke nare gape ntate ga ke ipate ke a le wanda.
0: Ditaba tsa rona di tlotla di bangata golo seo re tlotla re bua ka tsona mme re tlotla re tlile re hetla morago re sheba ditaba tsa tshebetso ya motlotleletsi ya laboraro go tloa nakong eo a neng a qala go dula setulo sena sa borena bo boholo rena mohlomong tshebetso ya hae ebile ka tsela efeng di katla ona ebile tsa mofuta ofeng esita ya gola diqholotso tseo re di boneng di le ngata golo nakong ena ya hae ya borena bo boholo, ebile ditaba tse ngata golo tseo re lakatsang wa mohlomong re tlo bua ka tsona ha e le mona a keteka dilemo tsena tse 60.

0: morao empa ja gola pele re kena ditabetseng motlo mo ka bogotswanyane fela re ka le ka ho bua hore na hana ha re bua ka motlotle ina re bua ka motho wa mofuta ofenya hla ile mboneng ho fitlala motlo mo a qetela rona ditshutso sa hena o di phethetse ho fitlala boemong bofeng ka morateng jwa le re se tlotla re kena ka botebo mesebetsing ena e mengata yo re bone hore o bile le seabo ho yona nakong ena ya antseng a buisana ya Lesotho.
1: Ke a leboha ntate Morosi. Motlotle e ditsela boraro ke mora wa matsibulo wa bafu morena Bering yo Basotho ba bangata ba motsebang ka moshoshwa bobedi le mofumahadi Mamahato o hlahile ka la 17 kgweding yone e ne re leng ho yona selemong sa 1963 a hlahela mono moreja sepetleleng sa fora se bitswang Scott. O holetse hona Lesotho mona ntate, a ba kolobetswa kapo a hlatsuwa ka polelo ya Maroma ka mokgwa ba e buang ka teng kerekeng ya Roma ya baoge wa lebitso la modise ya molemo e leng David Tafita ka mokgwa o holeng ka teng. Mme jwale ka ngwana wa Mosotho le yena o kene sekolo ntate, o kene sekolo iketsetseng primary school dilemong tsa bo 1968 ho ya ho 1972, ya ba o kalla nonyana tshepe o leba ho la United Kingdom sekolong se bitswang ka ke Gelling Castle ho qetela dithuto tseo le ho fetela seo se phahameng sa Amplifof College moo ntate wa hae morena moshoshwa bobedi a kileng a kena teng. Mme ha a phetetse dikolo tseno ntate o la kena le dikolo tse phahameng tsa university, o kene sekolo sa se solo sa setšhaba NUL mo a nang a etsa lengolo le phahameng la molao mono e leng BA Law ka selemo sa 1984. A kgutla a kalla nonyana tshepe hape a ya kwana Bristol ma ileng a etsa diploma in English studies selemo sa 1984 ho ya ho 1986. Jwale ka ha ka hwa lekana ka thuto a boela a fetela sekolong sa Wolfson College Cambridge mono teng a etsa lengolo la development studies, ya ba ho ntso sa lekana le ha o le 100 balo le momamedi. A boela a University of London mo thweng ke Way College a etsa lengolo la agricultural economics, ya ba he o hlomamiswa pele le morena wa sehlo wa Thaba Bosiu empa ka lebaka la dikgaruru tsa dipolotiki tse ileng tsa etsala ka selemo sa 1990 moo puso e ne e se e le ya masole tlasa molaodi Justin Metsing Lekganya, Major General Justin Metsing Lekganya, ya ba ka o se dumellane le motlotlei moshoshwa bobedi ka taba tsa eo motlotlei moshoshwa bobedi a na lokela ho ditekenela tse amanang le lekgotla la sesole, ya ba o ba palehong. Mme ha bile palehong motlotlei moshoshwa wa bobedi, ya ba mmuso wa sesole o hlomamisa mora wa hae wa matsibolo e leng Mahato, ya ba o rehwa lebitso la Letsiela boraro ka selemo sa 1990. Ditaba tseno tsa ho hlomamiswa wa hae di ile tsa tsosa ditabanyana mahareng a mang a Basotho ba nneng ba sa utlwisisi hore o teng mora moetlong le botjhabeng ba Basotho ya ka kenang dieteng tsa ntate wa hae ntate a ntse a phela. Empa ha o so sheba mofuta wa taba ena eo a na tobane le yona, e ntso bona e ne le kgomo ya moshate, ne ka nna ba wa e hapa molato, wa e hapa molato, wa e hapa molato ka hore o ke kwa kena dieteng tsa ntate a ntse a phela, ya ba o moja lefa a ntse a phela. Ha o e hape molato ka hore ha o kekeng wa dumela ho nka boemo bona ba o kena dieteng tsa ntate wa hao, ofisi ena botlotlei e ka nna ya fediswa. E le hore nna ke le motho ha ke tsebe na mmamelo ka e bona jwang, ke nka a ile etsa kgato e ntle ya hore a tshware setulo seo sa ntate wa hae e le hore borena bo bogolo kapa botlotlei bo se ke ba fediswa. Mme taba ero ha ya ho nka setulo seno sa ntate wa hae ntate e ile ya tswela Basotho kgomo e tshehadi ka hore

0: hana nkile marapo a tao a puso e le motlotlei o na le matleng jwale ya ho atamela ba politiki ho holukisetswe hore Basotho bohle ba phaphatheileng ho kenyeletsa le motlotlei wa setjhaba ba lokisetswe hore ba kgutlela hae. Mme ke yona taba eo ke reng nna ke le motho ke ile ka e opela mahofi he taba eno tata.
1: Mamedie re metsotsong e leshome le metso e robedi re faraletse hora ya botshelela. Jwale ke batla re kene ka botebo jwale ditabeng tsa tshebetso ya hae ho tloha ebile morene moholo wa setjhaba sa Basotho. Mohlomong re ka qala ho lekola menyako biketso ebe jwale re tla tabeng ya hae re hlokometse hore ke a kgola re sheba ho fitlhela ha jwale. Re tla nne re ho tse ding ho fitlhela ha jwale re hlokometse hore sebetsa e ntse le moetapele ditabeng tsa phepo e nepahetseng mokgatlong wane wa kopano ya dinaha tsa Afrika. Ke batla mohlomong ke re lekole tshebetso ya hae ditabeng tsena tsa mosebetsi o ngwantse ho etsa mane AU na ke dintlha di feng tseo re ka di supang hore ebile makgabane a maholo. Mohlomong ha re ntse re ya pele tlabe se bile re kena re sheba le tse ding hore na tshebetso ya hae ntse a e etsa moo mokgatlong wa kopano ya dinaha tsa Afrika na ha e mona ha se re sheba na tshutshumetso ya bileng le yona na ke efeng mafapheng ka ho fapana.
0: Ke pa tshwarelo mmamedi ke mari date mo go sirea le bontla motlotlo ga Basotho o ile a bonwa ke dinaha tsa Afrika mme tsa mohlwaya e le ena mpudi e tla etella baetapele ba dinaha tsa Afrika pele ditabeng tsa phepo e nepahetseng. Mme ditaba tseno ntate o dikgethetswe dimong tsa bo 2016 kwa yaba thomo yone eno e fitlha e eketswa ke mokgatlo wa lefatshe wa dijo. Mohlolo mong ko bona menyabuketso ya hae ka mona ka hare ho mokgatlo wa dinaha tsa Afrika AU yaba mokgatlo wa lefatshe wa dijo FAU le ona mofa thomo e tshwanang ya hore a hla etelle lefatshe ka ditaba tsa phepo e nepahetseng. Taba eno ntate mogosi le bamamedi ke taba e kgolo haholo ho motlotlei letsie la boraro empa e kgolo haholo ho rona re le setjhaba sa Basotho hobane ka ha ge naha e dikadikeditsweng ke naha e nngwe ge ba bobadi ba beng ba hore ditšhaba tse ngata ha di tsebe ka rona ge le setjhaba sa Basotho. Mme ditšhaba tse ngata di ntse di utlwisisa hore karolo ya Afrika Borwa dinaha tse ngata kapa batho ba bangata ba lefatshe ba utlwisiso ka hare ho naha ya Afrika Borwa go na le naha e tantieletsweng ka mahohle e bitswang Lesotho. Ke ka kgosi letsie la boraro ntate ditšhaba le batho ba lefatshe ba tsebang he gore go na le naha e o thong Lesotho. Taba eno ya go kgethelwa gae maemong ano a ga re qale mona a dinaha tse kopano tsa Afrika AU e re lwane Lesotho le teng ketapeleng mo ditaba tsa Afrika di rerwang teng motlotleira Basotho teng e le gore re tla hopola gore ka mehla ga go qetwa go kgethwa mmuso o motšha e ba o tla etsa polelo monana gore mmuso wa ka o tla etsa tjena, mmuso wa ka o tla etsa tjena, mmuso wa ka o tla ntlafatsa mona. Hona go bolela gore ga e ba monga mmuso hlogo ya naga o kgethetswe maemo ano a godimo ga kalo taba eno e fa naga ya Lesotho monyetla wa dintho tse ngata haholo. Ga ka etsa mohlala ka mmoka ona wa mosebetsi wa hae wa selemo sa 2023 o ileng wa tla Lesotho mona moo dinaha tsa Afrika di leng tsa kopana go tla bua ka ditaba tsa phepo e e nepahetseng. Mono ma teng o sa tseba he ho bonela menyetla e ka tla nnang ya Lesotho e ka godisang moruo wa Lesotho. Mono ma teng o sa bona menyetla ya moruo moo a ka tsebang ho nyenyeletsa dihwaing tsa habo tsa Basotho ka mefuta yohle, e ka ba ke tsa diphoofolo, e ka ba ke tsa dijo. Empa ye kgolokgolo eo re ka ga e tsebang ho e supa ke ya hore mekgatlo e ikemetseng e sebetsang tlasa ofisi eno ya hae ditabeng tsa phepo e nepahetseng Afrika le FAU e thusa hore moo a bonang ditlafatswana tse ding a di tlise Lesotho. Mohlala, re ka bua ka tshusumetso ya hae ya tume temone setso mona Lesotho ka hore ho tloha a hwa matamo ao ka ona Lesotho le tla tseba ho nwesetsa le tsebo itlhahisetsa dijothollo le meroho ho feta hore be re ntse re reka ho la Afrika Borwa.
1: Mamedi re metsotsong e mashome a mabedi le metso e meraro re faraletse hora ya botshelela ditaba tseo re ntseng re bua ka tsona ka jeno le Setsebi ditabeng tsa Nalane Ntate Maloka Phamotse ke ditaba tse amanang le tshebetso ya motlotlo le tsiye la boraro ho tloha ebile morena e moholo wa setjhaba sa Basotho e le karolo ya hore he jwalo ka ha a keteka dilemo tsena tse 63 re kgatlhile hore he re ke re buisane ka ditaba tse amanang le tshebetso ha e ka ba dikatlo e ka ba diqholotso tse bonahetseng nakong ena eo a ntseng a buisa kapa e le morena wa setjhaba sa Basotho. Ke a kgola hona ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona tsa mosebetsi ona a ntseng a o etsa mokgatlong wa kopana dinaha tsa Afrika. Ho na le taba e nngwe ke a kgola mohlomong re ka nna re le yona e mo thusitse hore mohlomong le ha e kwano ho be le tshutsumetso e itseng a bang le yona. Ke dintho difeng tseo re ka di supang? Ho na le taba tse ding tse tlhaloswang tsa hore tsane tsa hore o kgothaletse mohlomong le bona bo dinaha tsa Afrika ho kenyeletsa Lesotho ditabeng tsa tlhahiso ya dirapa ya dijo tsa dirapa esita le bo dijo tsa setso. Ho na le merero e mengata bo dikolong monana. Re thusa ho utlwisisa ditaba tseno hore na ebe tshutsumetso a bileng le yona ke efeng ho tsona.
0: Tshusumetso a bileng le yona ntate ditabeng tsa phepo e napaetseng ka rona ke gore ditereke tse 10 jwale di na le mekgatlo ya bommaphepo e nepahetseng, mme ha se mekgatlo fela e teng hobane ile a boikopang yena ka seqo e le ga Basotho o apotoloha le naha go a e hlwela go a e kgothatsa, mme ha ba mokgatlo o mane motseng fatshefatshe mane e ba o ka etelwa ke moeti wa mofuta wa Kgosi Rabasotho, tabeno e tsosa molota go dihwai tse nyenyane. Mme jwale ka ga re tshwa gore lefatshe go ntsa kgothaletsa phepo e napaetseng o kgothaletsa mebuso ntate gore ga o ntse go abua ditšhelete selemo le selemo go boetse gape go abelwe mekgatlo ya tlhagiso ya dijo bolemong wa boiphepo le phepo e napaetseng tšhelete, mme le ga bo mone o ntse etsa jwalo ka gona o boetse gape o kgothaletsa gore go tshietswe mekgatlo ya batšha le ya basadi ntate tlhagisong ya dijo. Motho yo mongwe a ka rena gobaneng batšha le basadi ko bana o ka sheba dipalopalo ntate Ntebalo batšha ke bona ba bangata. Mohlala, Lesotho mona fela go thwe dipalopalo tsa batšha ke 60 lekgolong e le go batho ba baholo ke 40 fela lekgolong. Gona go bolela gore batho ba bangata ke batšha. Ka go tshwana fela Basotho ba tseba gore lapeng ga e ba bana ba bagago o ka tla fumane motona le mongwe, ga ba le bahlano ba batona ba le babedi kapa le mongwe bana ba bangwe le ba batshegadi. Ke gore dipalopalo tsa batho ba batshegadi go ba batona tsa ba batshegadi di ngata golo. Gona go bolela gore ga karabe ya tlhagiso ya dijo go bana ba fokolang ka palo e leng ba batona ga tla sekisetsa lefatshe. Ke ka gona a hweletsang haholo gore go tshegetswe ka maatla mekgatlo ya batšha le basadi tlhagisong ya dijo. Mme go yena Lesotho ntate o apotolohe o la ka potoloha bo mogotlong mona ga go be le phepo dikolong e napahetseng. Ga tla gopola go na le dinaga tse dintse go la ba le koduwa ya kgaelelo ya phepo baneng, mme e nngwe ya dintho tse sitisang bana go kena sekolo lo ithuta ka nepo ntate Morosi le Basotho ke yone eno ya kgaelelo ya phepo baneng. Ke ka gona ga Basotho ga ka meho ya gae e leng kgothaletsa gore go be le phepo ya bana dikolong, mme tabeno o etsa gape ka gore a kgothaletse le tsona dikolo gore di leke go ba le merero ya temo e itlhagisetsang dijo mono dikolong, mme gara tsona o kgothaletsa temo ena e tshireletsegileng ke a tseba Basotho ne ba rata gore ke mmantlwane ya marakwana ka mogoleng ka teng go sekolo ka sekolo ga ka sa itlhagisetsa dijo se tla tseba go se fepe bana le metseng mane temo e jalo ile a pharalela gwa ba le temo yo thweng ke a lentlwane gwa ba le temo ya marakwana matsatsing ana moraorago ga mosebetsi ga ntse o namalela go se rena le temo e ne e lemelang ka matlong ka di-sailing tsena tse re bitsang ka gore ke di-green house. Ke taba tsameng ya boketso ya ntate eo re reng ka lebaka la gore ga ana ofisi e ntse phatlhalatsa taba tseno gore re tsebe dikatlao tsa gae tseo re leng Basotho re unang molemo, se re tla bona fela dintho ntse re runyamonya ba bang ge be re tlhome ka gore ke emeng ya boketso ya puso kathe ke puso ya motlotlei ka dimelemo e tliswang ke ena ka rona ya gae.
1: Re ile ra boela gape ra bua ka taba gore ntle le tabeng ena ya gore ona sebetsa ditaba tsena tsa phepo e nepaetseng tikolong ya Afrika o boetse gapene ke o la fuwa mosebetsi wana wa moemedi wa ditaba tsa gona phepo e nepaetseng mane mogatlong wa lefatshe wa dijo e leng FAO ka moo o tsebalang ka teng. mesebetsi eo e ra basotho mohlomong a ntseng a e fuwa ke matšhaba mohlomong re ka re mohlomong

0: bo mashaba ne a gahlwe keng ke tabaza bo dithuto motho montsa di yentseng dikolong ga ba ke sebetswe ba e bone ngwe yana ha emo ke nyo mmelo gona ja gola mashaba jole a mo shaba ile motho a mo futa ofeng di tabentse ka ofela
1: ntato wa tsa le nna ke likile ho e batla tabeno bana ke re jwale yena ka o fapana le ba politiki yena se mo politiki ha ne ka re ho kgethuwe tona kgolo ho no kgethwa ka re o ba etapele ba dipolitiki ba lefatshe motho umpa o ke go atse ba ho netefaletsa ba sotho rena o kgethile jwa empa o kgethuwe ntana mohlolo mo motho ntse hore hantse ha tiela dinaha hantse ha bua hantse ya bopellwa moifong wa puso batho ntse ba mmamela ba mo bona mme ka nako ngwe batho ha se ba gutla ba yo tsoma gore na mo go seng tebalo ke mang ba ka nna ba fumana gashe motho ona ka mogoga mo bonang ka teng ka kagatlaetsa motho mona ya ba wa kgethwa tabe ene go kgethetswe boeng ba lefatshe
0: e re mamedi ha re le metsotsong ena e mashome a mararo ntshwareleng date phamotse ke tlhokomela gore re lokela go fetela ka mane re tle rekise fela ka mora nako e se kae fela mamedi re tlotla re tswela pele.
2: Today, we celebrate the people of Lesotho. Happy birthday to His Majesty, King Letsia III. Re o lakaletsa bophelo bo botle, nyakallo le moqeqekohadi wa mahlohonolo. Kgotso, pula, nala. From your ShopRite family.
3: Ditheko tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499 mme o boloke 600 kapa boloka 2500 ha o reka bete ya 152cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. Hlakela lebenkeleng ha thepa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho Tlhakala 16 Park 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
4: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kotise batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa ho
0: re khutla jalo he mamedi re le metsotsong ye mashome a magago re foraletse hora ya botshelela re ntse re tswela pele ka ditaba tseo re o hlopetseng tsona kwano lenanong la sebopeng haeba ke hona o sa tswa bulela sealemoya tseba hore he ditaba tsa rona letsatsing la kajeno di ne di itsetlele haholo le ditaba tsa tshebetso ya motlotlo le tsiye la bogago e sale e le morena wa setšhaba sa Basotho mme re etsa tshebetso ena gobane jwale selemong sena kapa kajeno o keteka dilemo tse mashome a seletseng le metso e meraro a itlhahile kapa a phela kwano lefatsheng e leng tshebeletso e tlang go tshwarwa mane seterekeng sa mogotlong re ne re le ntse re le tabeng yane ntate Maloka mo ne ntse re bua ditaba tsa rona mohlomong ha e le mona ntse a fuwa thomo tsena ke matšhaba na mohlomong ne ba motse ebile jwang re bile re bua le ka dikatlo mane mogatlong wane wa dijo le wa lefatshe wa dijo le temo FAU
1: gape FAU mono ka kotlolo pele ke sethala se segolo gane lefatsheng mo gore reng ditaba tsa lefatshe ga di bua ge na le kemedi ga mogatlo wa lefatshe wa dula September selemo se se ne se seng ka ntho thweng ke General Assembly. In the General Assembly ke mo boemedi ba dinaha tsa lefatshe ka ofela bo bang teng bo dinaha tsa bona e leng ditho tsa mogatlo wa dinaha tse ikopantseng tsa lefatshe United Nations e leng lentswe la Basothohe le ya ba teng ka mono ka molomo wa motlotlele tsiela boraro ke mo dinaha di mo mamelang ha a fana ka ditlaleo ka thomo eo ba mo fileng yona lekaleng lane la phepo e nepaetseng lefatsheng ke moo merero ya ga e rapalatswang teng ke moo jwale naga ya Lesotho he e bang le lentswe maemong a godimodimo moo naga ya Lesotho e tshwaetsweng ka motlotlele tsiela boraro go etelela pele lefatshe gona teng mme ntate ntebalo ka motlotlo otlhe re bolele gore go tloa kgethuwe ntate o sa ekeleditswe mono ka makgetlo a mabedi ga e baga magago e le gone go bolela gore ke taba ya tshebetso ya gae e ntle gobana re bua tjena ke bone go theme ya e fela lemo sena sa 2026 motho o ntse o sena pelelo ya gore e ka nna ya tla eketswa gape mme gona mono ntate ke mo re reng ga Lesotho e bale na le moo le buang tafoleng dipolotiking tsa lefatshe tsa tlhagiso ya dijo ke moo he merero e megolo ga e ntse e etswa ya rona go tla tlhagiswa dijo lo lwang lefatsheng e ba Lesotho ke lona.

0: na le iteletseng pele motho o ka rena ke menya boiketso efe e bonagalang e mengata golo ntate empa re ka re ka ga yena a se mo politiki ditaba tse dingwe tsa gae se le rona ba puso na ba tla di nka mme taba tseno di ba tswele molemo ba bang ga tla bona fela ga dipalopalo tsa baemedi ba dinaga tsa matšhaba bo ntse bo eketseya bo bula diofisi mona Lesotho ba bang ka tla bona fela ga mesebetsi e mengwe le teng go se ona le batho ba bangata fela ba tlang mona bo go thweng ke metswalle ya Lesotho ditabeng tse dingwe kathe setswalle seno se se ntate ke se tlileng ka baka la go tseba kgosi le tsiela borago mme ga ditaba di le teng tse amanang naga gabo tse amang mmuso wa gae ga tla bona matšhaba a tla ga tla bona go sothwe naga e itseng e se fitlhile ya bula office ya boemedi Lesotho mme taba eno ntate go rona ke taba e golwa golobane e tsebagatsa Lesotho matšhabeng e thusa Lesotho gore e be karolo ya megatlwane e mengwe e teng lefatsheng gobane jale se e le naga e tsebagalang gona go bolela gore ga go potang ga ka metlha le metlha kgwedi le kgwedi ge ntse re bona go na le Mosotho yo o motlotlei a mo romang matšhabeng go emelana ya Lesotho itlhe ko bane jale go butswe menyako go butswe menyetla go butswe dikgwebo le eng kao fela tseo Basotho jale ba ka kenang go tsona sethaleng sa lefatshe sa tlhagiso ya dijo mme tabeno tate ga se ntho e bobebe gogang dinaga tse ngata golo tse golo ke monyetla o dula ka tsang ono empa o fue motlotle le tsie la boraro mme go rona re le setšhaba sa Basotho ntate ge ikotla sefuba ka yena ke tabeno bane le ga otho moporofeta ga bokwe ga gabo ne ke bua maoba mona ga e le letsatsi la bagale ke re e ne lekela e be bua le rona ga na le mogale wa rona yo re motlotlang gobane ga e ba ola o tlotlwa ke World Bank ntate ya mo bitsa ka gore ke World Food Champion rona mo re Lesotho ge tla motlotlaneng ka mosebetsi ga diono o mogolo a o fueng ke dinaga tse kopane tsa Aforika a ba o fua gape ke mogatlo wa lefatshe wa phepo e napaetseng ke yona taba e ntalente bang
1: ena motlotle e letsie la borago ehlile go ntse bile ditaba tse ileng tsa tlhaya motlhomong tsa tsitsipanyo ya setšhaba re ka bua ka ditaba tsa sewa sa HIV le AIDS ke taba tse ileng tsa tlhaela nakong e ne ntse le mokana e mogolo wa setšhaba go bile ditaba tsane tsa bo El Nino komelelo bo dilemong tsane tsa bo 2015 go bile ditaba tsa bosewa sa COVID-19 gaufinyane gona rwale ke ditaba tsana tsa botlhoka la mesebetsi ke gore ke tse dintse re ka di supang pusong ya gorena motlhomong ena la e le mona e se a sa kena ka gara puso e se motho a tsamaisang ditaba tsa puso empa ka bokena bo bogolo na go na le dikatlo tse go di bone maemong ao motlhomong ene re ka ga ke a tsitsipang
0: go jalo ntate taba ya El Nino e leng komelelo yane e golo ke mo re reng lefatshe karolo eno ya lefatshe e angweng ke komelelo e kalo go tlo ba thata go tlhagisa dijo mme ke mo re reng ka molomo wa gae ka tshusumetso ya gae le ofisi ya gae ke boikabarerobelelo ba gae go bona gore dinaga tse tla angwa ke lebatama le jalo di abelwe tšhelete ka mo go ikgethileng di phalelwe ke ona mogatlho ono wa lefatshe wa dijo mme ge le nagang date go una molemo ditabeng tse e kang tseno gore ge bone menyetla e tla tate ke tlhagiso e ngata ya menyetla ya tlhagiso e teng ke bone mona ga ntse ke bala gore e ka nna bagae ge engwe ya dinaga tsa pele kapo tse kgolo tsa go isa matekwane mose ka molago ebile ka nna ba Lesotho ke yone e ka pelepele ditabeng tseno tsa go etsa jalo ka tlhagiso ena ya moraorao ya matekwane a ntlafaditsweng go feta yane eo Basotho e neng tse ba etsa pejana ga o ka tlhokomela gena se re na le megatlho e mengata golo ka baka la lela El Nino ka kgothaletso ya temo e tshireleditsweng ka mofuta ono o thweng ke green house di batla se di atile gagolo Basotho se ba batla ba ntse ba ruteya temo eno e kekela jalo e le gore le ga e le mone ntse o thole le mosena El Nino ya tla gape Basotho jale se re tseba gore dijo tsona di tla tlhagiswa bana mekgwa ya morara ya go tlhagisa jale e sele teng ditaba tseno ke tse dingwe tsa tshusumetso e ntsweng gagolo ke motlotle letsie la boraro e ne se re re le mona moo re ne re bua ka sewa sena se re ketang go feta go sona sa COVID-19 re le nna ra bona ntate ga dithuso di ba teng tsa mefuta ya diente leng kao fela o ntse o gopola motho gore ga se bane batho ba ne ba rekise ko bane ba tseba gore go na le moetapele wa lefatshe ya nang le naga yabo mme ga ka ka bona naga ya Lesotho e sokola gagolo e sita le bagwebi ba nne ba ikemetse ba nne ba thusa naga ya Lesotho ba nne ba di fumana bobebe ntate mme motho o ne o ntse o tseba gobane e ba go ba bobebe jwa lobane a santse a nolofaditse.

0: ja gola naga ya Lesotho jale mohlomong e ba yona e etelelang pele ya go ditaba tsa nna a tlile le gae mo etlile re ka re tabe ya go tlwale ga Basotho e tlile kapa motlotle o tswa kwa nonaeng ya Lesotho mme ke ena a fumeso itse mogolo go kgothaletsa maipuso ya dina na naga ya Lesotho itlile re bona e beeletse ka pele ditaba tse tsa bophepo e nepagetseng
1: mongwe go tla go okolo mafura nna ke le motho ga ke tse bo mmamamedi nna ke le motho ga ke so bone mmuso o ngodisa mebuso e ngodisa se ke ka mmuso mebuso e sa le motlotlo ya kgethelwa boemong bone ga ke so bone puso e ngodisang gore e mo tshegetse thomong ena ya gage ke ne ke re le letsatsi le le leng le e ka tshwauwang fela gore ga e le mona motlhomongwe le yona le neng la tswalo ya gage e be ka la maobane kapo beke ena ebile dipontshua tsa temo mo amengwang e le go bontshana fatsho ga a keteke tsatsi le gaela tswalo fela empa gape re tshwayameng ya boiketso ya gae ditabeng tsa phepo e nepagetseng ka rona gona jaana go ntse o tlhokomelelo ya tla ntateng tebalo le momamedi o ne o lebeleletse go mmuso wa motlotle e jwale e tla ba o phatlhaladitse gona go tla fumana manyolo kae bakeng sa temo mare goba mongwe bona mongata dipeo di go kae e le go nolofaletsa gore le tlasa komelelo eno bonyana ga e ka fitlha e be le go tema magi yona e atlegile nna ga ke so bone ga ke tsebo mmamedi ena ga bapotla go na le taba eo atlageng o e bone e o leng tshutshumetso ya mmuso e bontshang gore re na le moetapele wa dinaga tsa aforika ebileng le moetapele wa lefatshe tabeng tsa phepo e napaetseng lebaka baka motlhomo motho o ka bare e be ko obane ena e se mo polotiki motlholo mongwe ga ne le mo polotiki ndate mokga wa gae wa dipolotiki o ko gonketse tabe yono pele go moetapele re tlo tla re keteka moetapele ka maemo a kgethetsweng dinaeng tsa aforika re tlo keteka moetapele wa rona maemo a kgethetsweng lefatsheng empa ka ga ke morano wa rona ge susumetse mmuso ntate tatente balono ba re mametseng ba na le kgatlhapelo pusong ge kopa gore go etswe letho ka motlotlo o sa ile a tlotlwa ke banka lefatshe ntate ga re batla batlo tlotlwa ke sadaka kapo ke naga efe kapo efe pele go rona re re naga ya Lesotho
0: mamedi re metsotsong e lesome le metso e robong re lebile mane goreng ya bosupa motlotle ditsela ba gago ntle le dikatlao tsena tseo re qetang go bua ka tsona tse ngata tsena go boetswa ba diqholoso tse ngata nakong ena yo e ntse e le morena wa setšhaba sa Basotho mme ke a gole nngwe ebile re ka e supang ebile taba gore ka mora gore motlhomo o tlwa ka bo selemo sane sa 1997 ke a gole motlhomo le pele go mono ga qeta go ba morena go bile taba golo ke a gole ebileng qholotso ke tlhokalo ya kgotso le botsitso naeng ya Lesotho re thuse o tlwisa ditaba tseno le gona di bakilwe keng le gona ke a gole ena motlotle o sebedisitse setulo sena sa borena ka tsela efe mo tlisa kgotso naeng ya Lesotho la sa kenelela gakalo ditabeng tsa tsamaiso ya puiso
1: ga e ba go na le morena ya sa kang a latswa monate wa puso ntate dilemong tsa botšhaba gae ke motlotle ditseela boraro gore ka tlhagage e se ka taba ileng a enyanya go ntate wa gaebane ntate wa gae le ena motlotle mošwašwa wa bobedi ntate o bositse le morena e mogolo ya ga Lesotho le fuwa boipuso a tla ba yena motlotle wa pele mme o bile motlotle wa pele ntate wa gae e le nako eo Basotho ba so tlwaele puso ya dipolotiki jale moo Basotho ba fumanang mathata pusong ya polotiki ba ne ba mathela go morena wa bona o gatshe morena ke na dipakeng ba polotiki ke bane ba re fetoela jalo ba polotiki ba sa batle morena ga ntse a kopana le setšhaba ba motlhomong ba re o tloa sekgelosa tabe eno tate ke yone tse ke belaela gore ile a bakelang tate gae mathata pusong goo mora ga ele a tlameo ko mokenela setulong seno ke mone mo kereng bothata ba pele ntate bo motlotleditse la borara teaneng le bona kgolong ya gae go ithuteng tsamaiso ke ene ya gore o le a lokela go kena setulong sa ntate gae ntate gae a ntse ya phela ga se tabe e bobebe ya golo yone empa ke tabe ile a re thuse agolo ntate ge le naga gore e be o le a tse ba o susumetsa gore Basotho ba tle ba gutle ba ileng kgolegong ba ileng palegong ke ka gona e le a re ga selemo sa 1993 se fitlha ya ba go tshwarwa dikgetho tsa pele tsa kgotso ka mora dikgaruru dipolayano bophaphathei le ditaba tsa go tlhokala kgotso tsa nako e telele pakeng tsa bana ba thari e leng Basotho mme dikgetho tseno tate di le tsa phatlalatswa ke lefatshe e le tsa kgotso mme ya ba baphaphathei botlhe le ba dipolotiki ba ba teng naga ya tseba go rua le lokoloe go phuthologa.

0: kae. Ha motho no ka lebella hore jwale ka 1993 ha o so ho kgethuwe puso setjhaba se ikgethetse botsitso bo tla ba teng, ha o ka ba baluwa ntente ba. Ebile ditsekisano tsa matla, ebile ho hana sephetho sa dikgetho, ebile ho arohana hwa setjhaba sa Basotho ka mekga le makgotla a dipolotiki. Mme ditaba tseno kaofela di ntse di qopetsa ho yena Motlotlehi Rabasotho, ka hore moo Basotho ba sa kgotsofallang sephetho ba phakisa ba ya ho yena. Ho so thwe Motlotlehi kgarapakamente ena o phatlalatse puso hore e wele. Ditaba eno re ile ra e bona e etsahala ka 1994. Re ile ra e bona e batla ho etsahala hape ka 1997-1998. Sadaka e ba teng ha 1994 kola wa tlameha kore ho dinaha di itle tsa Botswana, Swatseng, Zimbabwe le South Africa mona di tlo kena dipakeng. Mme ditaba tseno ntate di re ha a ka ba natefela kore a utlwe monate wa ho dula setulo sa Botlotlehi ka lebaka la mathata le dikarohano tsa Basotho tse bakwang ke dipolotiki. Mme ka baka la boemo ba ofisi ya Botlotlehi, ditaba tseno na ha sa di rate kapa di rata di a mo ama, hobane jwale ke yena sehlohlolo sa matla a puso ka rona. Moo bapolotiki ba hlolwang teng e ba o Sotho kgeho Motlotlehi a ke ola utlwa le haufinyana tjena ko Sotho bulang kotopo moo bulang kotopo. Ha o ka sheba kotopo eno ho thwe tonakgolo ha e se ikwa e sena bongata ba dipalo ka parlamenteng e ye ho Motlotlehi mokgothaletso wa yo qhala paramente a phatlalatse dikgetho. Mme tabeno wa bona hore ofisi eno ya Botlotlehi e sebediswa e le lehae la botshabedi la bapolotiki.
1: Ditaba tsena di ngata haholo na le phamo tse mpa ke batla mohlomong re tla nne re di thetse ha ntse re tswela pele tsena tsa tlhoka la kgotso le botsitso, hobane hle di etsaetsa ngata le ho fihlella bo dilemong tsena tsa morao tjena ka morao be le bo dipuso tsa bokopanelo jwalo jwalo. Empa ke batla mohlomong re tle re bulele bamamedi, empa pele re ba bulela moloko o mošwa, ditaba tse hlahellang morao tjena ho na le maikutlo a sa ngahlaya hore kannete ehlile borena bo sana molemo o mokalo, batho ba sana thahasello ditabeng tsa borena. Ebile ha sena henya lesolo fela, la ho no sheba bo Britane mane ha morena Charles a ne a hlomamiswa ho no na le batho ba neng ba etsa boipelaetso le bona ho bontsha hore ehlile ba sa tshehetsa puiso ya borena. Mme le naheng ya Lesotho mona ehlile ho ntse ho na le maikutlo a jwalo, haholo molokong o mošwa babile ba bang ba bontsha hore mohlomong bo tjhelete ena e sebediswang bo meketeng ya letsatsi la kajeno e ka sebediswa for menyetla e meng. Ke mpa fela ke batla utlwa hore na ho moloko o mošwa o reng ho batho ba seng ba na le maikutlo ana ditaba tsa hore atshe borena ehlile ha bo sana ka kgola molemo mokalo.
0: E atile ahong ditaba eno ntate tswala fela ke tlhokahalo ya thuto e napaetseng dikolong. Batho ba ileng ba kena dikolo ba rutwa thuto ya nalane ba ne ba tseba bohlokwa ba borena. Mme hore batjha ba tla ba ikusise ho tshwana fela le ha bana ha ba ka ba reka lapeng ha ba sa batla ho ba le ntate le mme, ba ukwe ka ba ka phela monate ha ba itaola. Mme nnete ya taba ko re re re bone re le batho hore bana ba itaolang ba senang tataiso ha ba be le kgotso, ha ba be le bokamoso. Taba ena ntate ya borena ba Botlotlehi e kgolo haholo rona re le setjhaba, hobane re se re arohane haholo ka dintho tse ngata. Re arohane ka di-team tsa rona, dihlopha tsa rona tsa bolo tsa ditereke. Re arohane ka mebala ya rona eno ya ditereke. Re arohane ka tumelo ya kereke. Re arohane ka tumelo ya dipolotiki. Kore ke ntho tse ngata haholo tse re atetseng tse re arohantse. Re arohantse kore ba bang ke ba barutehi, ba bang se barutehi. Re arohane ka ntho tse ngata haholo, tse ngata haholo. Empa re arohane ka ntho tseo tse ngata haholo. Ho na le ntho eo reng ha e etsahala ebe re a lebala hore re maroma, re mafura, re ba Congress, re ma national, re ba le ribe, re ba mokgotlong. Ho na le moo re lebalang teng rona re bomang, re ba rutileng, re ba sa rutehang, re ba futsanehileng, re ba ruileng. Ke moo re reng re kopana tlasa morena e moholo, e le hore Motlotlehi o setse le yena fela letshwao le re kopanyang le o re bileng re bitsang setjhaba. O tlo bona tabe monate ya teng tateng tebalo eo batjha ba sa e lemoeng. Mosotho ya molemolemolemong tsatsing lena mo a teng, o Lesotho mona wa Botswana wa Afrika Borwa o kae, o ikutlwa Bosotho ebile o tlo batla hore ho bonahale hore ke Mosotho. Ba tlo keteka hohle Basotho moo ba teng, ba keteka morena wa bona. Tabe yona o keteka ntate e bopa bonngwe. Ke bone maobane mokgotlong ka mokgwa o setjhaba sa diphamola se neng se thabile ka teng. la ha ba hona le ntho tse ngata tse ba ruantseng tse akgang dipolotiki le kereke tsa bona mo mokgotlong, empa hona le ntho e ile ya ka ba kopanya ba hopotsa hore ke tjhaba se le seng maoba. Mosotho wa ka nahana fela se re sena motlotlo e se le dipolotiki hore na ke eng e sa tla hlotse re kopanya ge le ntho e leng hobane ha Sontaha se fitlha ba bang ba kereka kwa ba kereka kwa. Ha dipolotiki di buletswe diboka di buletswe ba bang ba dibokeng tse kwa ba bang ba dibokeng tse kwa, ke kae moo re tla kopana ge le setšhaba? Ya o qetela ntate ha ke araba mono ko kgotso e turu. Go bopa setšhaba go se thabe se didietse se tiile se keteke go turu. Ke mokgona gereng dintho tse etsang kgotso ha se mahala ntate ntebale le momamedi, mme momamedi ha a ka ba a bona ha re bopa kgotso e ka go turu a ka yo botsa batho ba Iran le America gona ntwa yona na e chipi na, mme ba tla tlhokomela go ntwa e turu go feta ditjeo tsa kgotso. Tabe eno ba bona e ka ke tšhelete e ngata e nyenyane haholo ha e bapiswa le thabo e bang difahlong tsa Basotho ka letsatsi lee.
1: Mamedi, re metsotsong e leshome re lebile hantle horeng ya bosupa, mme ha ke le mothating ona ke lakatsa gore mohlomong re ke re fe Basotho monyetla le bona gore mohlomong ba kenyeletsewa ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona. Mamedi, nomoro tsa rona tsa mahala jolo ka go tseba ke +26659933 le 22316429. Hopola he ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona ntse re bua le setsebi sa ditaba tsa Nalane e leng ntate Maloka Phamotse. Ditaba tseo re ne re shebane le tsona ke ditaba tsa tshebetso ya motlotlo le tsiela boraro ho tloha e le morena e moholo wa setšhaba sa Basotho. Mamedi, ke ya o dumedisa. Kgotso ntate. Ntate e tsotang.
2: Re nka ke botsa ntate Maloka Phamotse gona ha gona taese go se le tsile o bitsa wa bogago kapo la bogago
0: David
2: ntate
0: Lisa mo ha motho a ntse a bolotsa pela hao mo e ba Lisa wa pele kapo wa bobedi ha sa bolotsitse ka magetlo a magago
2: ntate
0: ha mo haisana ha mo a ntse a bolotsa ho ba le Lisa.
2: Ah, yena ke nae tse ba ke motho a thabeng.
0: Oh, yena.
2: Ah, go tloga ga bana. Oh, yena. Ke re ke go tsa tsa mo le rona. Ha mo tlotle a khetetse. Go ba mampudi le go nyela pa ite. Na le bone ka mo tsela jo ha o ka no tsela pele. Ke sa le me di jo masimo. Ke mpa le mama a lo hona a boleng ba dimilione jale mabaleng a matlo a lo lengwa dipalesa go tshelwa samente le tse dingwe otswa ka bogago leng ya o tetela nkele gaoto ga ke a tlhaka moo
1: ya o tetela ka pelenyana fela hena repeti
2: ee potswa ka ya bogago leng ya o tetela ke gona motlotle e boemong ba go ntshetsana ga pele nama ano a sebedisa mo ke a hae le motlotle e ka po mmuso o kenella ka mano a ona a mmuso ebe ke hlakile
0: o hlakile go
1: rena ntate re a leboga ntate Piti. Mamedi, re saletswe ke metsotso e robedi pele re fitlha mane goreng ya bosupa. Mamedi, ke o amogela le wena kgotso ntate. Ndadi Mofusi.
3: Ee, a ndate. Ndate Phamotse o tlhakisa ba a ditlhakinyane. O beile mabaka mane motlotlo o kgatlhisitseng. Fa na jwale na a gona ka thuse kapaeleseo motlotlo o kgatlhisitseng mo bu. Na ra thuse le ntlheng tseo tsa temose o e kgatlhisitseng.
0: Ke
3: ke botsa na e sengwana.
1: Botsa
3: yena. Ee, ya ntate.
1: Ah, ho lokile ntate Mofosi ha ba ke potswa ha ofela. Ga leboga Mamedi, re ga mo ene ho qetela fela re le metsotsong e supileng re lebile hore nya bo supa. Mamedi le wena ke ya wa mo ena.
4: Ba di ndi ba le mo.
1: Kgotso Mamedi.
4: Ya ya ntate, ke bula ya ntate, ke sa ntate, ke sa ntate.

0: Elhamdülillah.
1: Yatibu lani.
0: Ya ujibili siya mdadimu, mdadimu, mdadimu, maluwa wa munda.
1: Iya andani.
0: Anya nifu ya mdadisha uji, kutuwa hongo kwa mdadimu aluka wana ishi. Yolo kaha, mchukui, kusi, yelabu wa wa ya khetela wa. Haina pezu, kutu rapepo ya napaizi, kapa.
1: Mweta pe, ditabenza pepo ya napaizi.
0: Kalau daging tapi punya pasting, hal sahaja yang mungkin orang ini, mahu kita lakukan yang mungkin, hulit tapi sih, lehu bawa ini, ikan ini naik, yo, ini, saya yang, pada dah ini mesti kerja yang dah, ini mesti apa yang jadi kita bising kalau macam mana. Aga Lesotho ka nnete taba ya thepo kapa ho ithepa ha naha le ho ithaisa ha naha e le taba e siko eno mme rena le kholojo ya taba eno jwale ke tswala e le gona e o ho ipatisitse le ho bona eno ke ka bang e teng Lesotho ha tla kgethelwa boemo bono na.
1: Re ga le bua he ntate Bulane ka potso ya gago ntate e phamotse ke kopa gore ga re le mothatuma pele re ya mane ditabeng tsa gore a bosupa ke kgola motlho mo re ka rabang a le mong re na le ntate Tsoti ntate Piti re ka jana ditabeng tsa gae
2: ntate Piti letsia ke letsia la boraro ga se lebitso ke maemo ke lebitso la le reuweng la bohlabani leno la letsia le tshwana fela le lesole ga rena lesole. Ha ga tu ile sola la bogago ka pokile sola wa bogago ga gona ba ga ga le sola wa bogago ka o tshwana ke kgeng ga le tsiye wa bogago ke le tsiye la bogago bitso la haela tswalo ke mohato lena la le tsiye ke maemo go bane ntata mulae le tsiye wa pele mogawa la pele mogawa moshweshwe wa pele ile ga bolotse a ile le mohato a gotla ile le tsiye me ya ba le bitso leno se le sebediswa he ho ba o ile mahato hore le ha ba sa ka ba ya le bollong ha ba be wa boraining ba fetule mabitso ba fuel ao abahale ya bobedi ke ya ndade pitine le hore na le sothuna ga bona le iphepana ka ditaba tseno taba tsa e bo madima be mamedi ye teng ya motlotlira ba sothu go ga se mo politiki me a garata kapo a susumetsa jwa ka mogogo tsholong masebetso ya go susumetsa ba politiki le mbaeta pele ba dinatsa le fatse yena e se mo politiki go gothaletsa hore ba dinaha di thogobietse ka matlatemong hore ha o ntse etswa ka bo ya ditšhelete ho abelwe temo tšhelete e ngata yena ka botho o lakatsa fela empa jwale ka ha se mo politiki ha se yena a laolang taba tsa he ba dikopo fela e se le rona ba matleng bona ba mamela ba etsa ka mokgwa wa kopang kapo tšhe e ne o le mamatlo ntate ke tsietsie teng gotlhe ha go sena leano le tlhakileng la temo o tla bona ka go se ka o tlhokalo ga molao o laolang mobu wa temo mme Lesotho re na e nngwe ka pele ntate e senang molao o laolang mobu wa temo ke bone ka re se re na le molao o laolang setsha sa tsela e ka ga molao o laolang mobu le ona o ka tloa boroko ntate ya ba masimo a tshireletswa molemong wa gore a kgethelwe go tlhagisa dijo e seng matlo
1: mamedi re ga re le metsotsong e mmedi kena re lebile mane goreng ya bosupa re tle re boele re suthele Puleng Sellwatle o fa ditaba tsa gore ya bosupa e le ditaba tsa senyesemane ka marateng fela re tlotla re tswela pele re nka bamamedi ba bang esita le gore re nne re rebe dipotso tsena go fitlhela mane metsotsong e 30 ka mora gore ena bosupa re a suthang.

0: hobane jwale re sitwa ho itlhahisetsa ka nnete. Ke utlwe ka mmamedi ka baka phoso a ka re apesa taba tseno motlotlira Basotho ka baka la maemo ana a apesitsweng. O sa sa shebana ya Lesotho fela, hape le yona naheng ena ya Lesotho o na le matla ao re a bolellwang, ao re leng setjhaba re sa boneng. Ha ana tshutshumetso hore na temo ya abelwa bokae, empa a ka kgothaletsa fela. Ha ana qeto ya hore na ho lengwe kae ho se ka lengwa kae, empa a ka kgothaletsa fela. Ka kgola rona re le setjhaba ke hore go tloha baetapeleng ba rona bano ba dipolotiki fatshe mono, ha re kenye tshutshumetso ena ya hore go elwe hloko hore re tlotlolla motlotlei maemong ana a fuweng ka o se etse letho ka teng. Ho tloha ka monne mong le mong fela serapeng sa hae ka jareteng, masimo a motse, masimo a setereke, masimo a naha, e le gore re tle re mo thuse hore moletse ona ntse a o gasa Aforika, a o gasa lefatsheng, re qale lapeng.
1: Mamedi, re fitlha gantle metsotsong ya leshome he re furaletse hora ya bosupa. Re boela gape re o bulela megala dinomorong tsa rona tsa plus 2665993 le 2231649. Mamedi, ke ya o amoela.
2: Kgotsonadi. Potlako a direswa ke mogotlong.
1: Ndate potlako mogotlong.
2: Ya ka nnete. Ate, ya ka leboga o ka nnete ka ndate phamotse ha ka fatshe ga tsena tse monate tsa botsotsing ba go. Ke le mpa ya ka fela ndate phamotse a ka eng hanka ga. O bona la ba politiki ba gone e se ba gati ba Lesotho kapa ba gati ba botsotsing ba naha ena. O ba jwere ho bona la o mohari ene o kgolohano ja kana eo mathaba a e boneng e tlameha gore motsotsei wa rona e fuwe ya o bona o ba kuisa tshepo ya e nepaetseng jwale e ba bapolotiki bona ba sa sesenye gore taba ena e tsagale ba e bone re gona re utlwa gore Lesotho ga e fuwe tlotla lefatshe gore jwale e fuwe to mohari e kana goba bere mona mogotlo mona mo itseng. Mo se sene se seng ke kuko ha u ya ga ga ga tsala u ya ga bana ba mokotlo yo bo ntsa hore ya ga na pepo ene pa etseng o ha ba be nya tha itso timu mane ga ga na timu ene pa etseng go bola ra ga itse ga ga thata bona botsa ba nyi ro ga a ga ba buisi ga ba bona itse ke ba ga di bana ha e ga pa eng ba na e bona batho ba tlhogi ba sa ga ti mosuti bana ena ga se ga nnete ya rebo.
1: Re leboga ka maikutlo a gaon ndate potlako. Mamedi, le wena ge ntse re o buletse monyetla ga e ba ga o ka ba le se o lakatsang gore o se bue. Mamedi, ke wa maela
3: ndate mothai ka phamong.
1: Kgotso ndate mothai.
3: Ndate tsheka go ya ka bilela ke sa utlwa hantle ne ke kopa go tsa ndate phamona ebe jalo ka ga go tloa go tura kgolo ditlho tsa tshireletso a di fuwa mosebetsi di solonafatswa ke ndate motsotsei gore re tla tshepalela mmuso wa motsotsei ebe mo baseng ba sa tshepagale batho ba bola jalo go fumana ditlolo tsa molao di ngata matsogong a moetapele a teng ka so a ditlho tsa tshireletso ba teng naebe ndate motsotsei aka ba e leng tsena a ka mmitsa ka gale magati monna o itlo tla tshepalela mmuso wa motsotsei fela jale mona ke bona o sa tshepale tshaba ke sena se a bolana. Ditho tsa tshireletso di pataolong se tsala jeo e tsala nae go ka e tsala a bele lentse ka kgola ke potso kena ka enano fela nta
1: re a leboa ntate gana o itse ke ntate mothai
3: ntate mothai ka phamoye ya nta
1: re leboile golo ntate mothai. Re metsotsong e leshome le metso e medi re foraletse hora ya bosupa. Mamedi, le wena ke ya o amogela.
4: Ntate mo
1: ntate
4: ke thola Jacob Molale ka Kacha Snack TJ.
1: Ndade Jacob.
4: Le fokisile le holo la magana modimo.
1: Mhm.
4: Ne ke kopa ho botsa ntate phamotse. Hore na ibe holo ke se ho be molimo. Ho bana ba ho ba Sotho ka moka. Na nyi la le Sotho. Ka letsatsi le na la tswalo ya ra ba Sotho. Ibe se trekeng se seng le se seng. Ho ba le mokete ono o ketikelwang le setrekeng se seng le se seng ebe ho etsetswa bana ba Basotho ditokomane tsa mantlha tsa boitsebiso na ke hlakile

0: o hlakile ntate Jacobo ka o bolela go ka nako ena ya ga o ketekwa letsatsi lena.
1: E ga o ketekwa letsatsi lena gobane etlile e tla ba e molemong wa bana ba Basotho gobane ba ya sokola ka ditokomane tseno tsa mantlha tsa botho. O tla utlwa motho a gotliswa ka baka la lengolo la morena, e morena a sa mo tsebe le o mo tsebe goba o tla setšhaba se se ngata mono.
0: Ah, e hlakileng ntate Jacob ra leboga. Ke kopana le phamotse ge ke re kene maikutlong a na bona, ke a hlokomela gore na le ba bararo re tla boela ja gola se re tlong ka magatlhelo o qete.
2: Ga re tsala ka ene ntate molang le ntate ga o ka sheba ntate ntebalo Basotho ntse ba utlwa gore tshepo ya bona e teng ke motlotleng, empa gampe bogolo ba rona ga le setšhaba ba bangwe ba rona ga le setšhaba ga o utlwisise mo maatla a botlotlei a felelang gona teng. Go e kang e ka a ka boetse a namela sealoto ka mo e seng maatla a fete maatla a gage. Motlhala, ga ba lelokela go keteka morwana wa rona kgetse go kue ka re ka fana ka dipasa, ba bangwe ba ntse ba kue ka dingaka di ka emetseng ma letsatsing lena tsa oka mahala. Ba bangwe wa bona ditaba tsena tseo ge rona re le setšhaba ge kgethileng bapolotiki ba re etsetse tsona. Ga bapolotiki ba kgethiweng ke rona ka le setšhaba ba re phoqa, ge sitwa go ba omanya, ge sitwa go ba fa gore ge le kgethile tse se re banna ya ka motlotlo. Ke bone Basotho ba ba mona le ngwana a le metseng ero sotho e se kae kaga ka tšhelete ena ya motlotleng. Fele ke rena gobaneng ya motlotleng gobane nako ena kaofela ga re lokela gore ge ye letoneng la bophelo, tona la bophelo naga ke ene na le tsietsie itseng ngwana ke ene o nyametse gobane ge ke ge motlotleng. Bafane ba dipasa ga le fana ka dipasa se re re motlotlei wa bone gore ka nako nngwe tate ge sitwa e ka rere re ba le gala re mathela magatheng tate, mme ne ke re Basotho re ele tlhoko go tlogolola maatla a fupesitsweng tonagolo le puso ya gae le matona leng kaofela go ya diofisering tse tlase le maatla a botlotlei ao yena ga Basotho ba se ba ikgethetse batho ba batlang go busiwa ke bona ena a tlhonolofatsa fela ga a qeta jala a lakaletsa mmuso ono o kgethiweng ke Basotho katlego. Jale Basotho ga ba qeta go kgetha ba phoqwa ke ba ratwang ke bona e se e ka motlotlei a ka etsa go gong. Basotho tlhe ga re tlose motlotlei ditabeng tsa dipolotiki moo bapolotiki ba sa re etsetseng letho ga re tobeng bona ga se ka batlang go gaela gona jela mokete ono wa bothabothe o koba gaitle tliliniki go tlwane ne motlotlei a gaga ditliliniki gona jela mokete ono wa bothabothe o koba entse ka gore gobane le tshaba batho ba e leng bona ba laolang ditaba tsa ditšhelete tsa naga batho ba fue maatla matona a ikarabelelang diofisiritse gobaneng bona ba sa kgathatswe jela ka motlotlei. O a bona gore ntate Basotho ge se re tshaba batho ba gore ba kgethileng, mme motlotlei ge ntate go thwe ke kgetsi mme ga ke makale ditabeng tsenane ke go ntate molang letlhe ge ke re tlwelele ga Basotho ditabeng tsa phano ya dipasa le dimangola o eta go na le diofisiri tse heroileng tse golang kgwedi le kgwedi tse etsang mosebetsi ono ga e be tsona tse etsang mosebetsi ono ga o tlhokale gore e bebe ga Basotho kapo ga re tlame go kete ka morena wa rona e be jole ga mo bapisa le ditshebeletso tse putlameng. Potso ya bobedi
0: ne le ntate mothaimane phamong o na bua ka ditaba tsa go bonala gona bo batho bana ba mafapha a tshireletso ba tla e bankile kano ba tla tshepalela eng jale nakong yo o se o sa tshepalele ne neng ba bolayana ke mo ditlolo tsa molao na motlotlei na ena ga kabeleletho a ka ba bitse motlhomoga a o itse o tla tshepalela taba tse itseng but re bona o se o se jwang.
2: E ntse tshwana ntate ntebale gore moo re leng Basotho re lekelang go ya moo mogodi wa taba leng gona teng ge a o baleya ge o tla ka thoko go ya go motlotlei ntate ga tonagolo le ena a fueng maatla le matona gabile e le ena le tona le tshireletso a fueng maatla gore mo tsamaiso ya tshireletso e sa tsamaye gantle a fetole ge ile ga e bona ntate tabeng ga e tsala mona ka dimong tsa bo 2015 2016 2017 ditaba tseno tsa go fetolana ka sepoleseng tsa go fetola ka masoleng ka mogodisa tlisang botsitso ka teng, mme re bone gore batho ba bangata ba ile ba bašwa ba gang ditho tsa tshireletso ya naga, mme jale go gulela motlotlei ga Basotho ditabeng tseno tlhe Basotho baeso o ele ge be re kgethile puso rona e tlotla ga tsamaisa puso ya rona ya dipolitiki ke yone e theileng di ditsitsena tsa tshireletso tsa sepolesa tsa sesole tsa makostabole le tse dingwe kaofela ga se motlotlei motlotlei ga se mopolitiki motlotlei o rena a le ka godimo rona ka le setšhaba re ikgethela batho ba ratwang ke rona bao re reng ba tla re etsetsa tsena tsotlhe ga ba tlholwa ke pheta gape mosotho wa heso ga batho bano bao re ba kgethileng ba tlholo o ele ga re omanyeng bona ge se ke ga batla e kare motlotlei ke be le mopolitiki a hira hirolola a nyolola maemong a theola maemong ga se yena fio mosebetsi ono e se e ka ge ka utlwisisa taba eno e le gore ka metlha ditaba di sa tsamaye gantle ge ya go batho ba fuweng boikarabelelo bao ebile re fuwe monyetla ntate golemo tse dingwe tse dingwe tse tlhano ge fetole batho ga ba sa re busa gantle mme o tla fumana basotho ka nako nngwe ga ba ba fetole ba gutle ba lele ga ba phokoe ke batho bano ba ba kgethileng ba se ba re motlotlei mona ke le motho ntate mos ke le motho ke ikwa ke ema kgatlhanong le taba eno gore re kopetse lebitso la ka basotho mo lo sa lokegang le teng
0: ditaba tsena mamedi di re beya metsotsong e lesome le metso e robong kapa masome a mabedi ge faletse hora ya bosupa ja gola ga tlang ka ba o qetela ba mamedi ba motlhomong ba ba gago kapa ba babedi fela pele he re phethela lenano la rona ka jeno mamedi ke o fa monyetla ke wa amoela
3: Ndati mwa siti shiki sa simo nkonda.
0: Ndati shiki si.
3: Eya ndata, sili meni senta teka mwa.
2: Shiki?
3: Ndati mwa loka, nesye meki ifaka nki hona mwono fwe. Fwe, video mwye lu ya hui nkhetela. Aga kento hona. Ne, kaneti mwa ewa nkaka tabarate. Kena lupi kela hui tukhesi pula. Hau, ndati mwa wana ena kona mata kena ten. Akeo uka ujimu kumotio mwile mwa. O khale makati la mputo ke ha bana ba ha inte ba di solo ba ntse ba lla ka ntho e long ha ka fana ka direction nyana ka ka direction that ha bolole hore ha ba a tena mono a khale ma a se a go tlisetsa ba ga ba gethile ntene o sa ka amangwa le e bona ba go itse khale bana ka lateng ka mona motadi ha khale ha khale ma ya ntse ntse ha bolelo go se a se ka mo motsadi o a ka metse bona ge le bana ka o fela ha o ntate e ba go tla bontsho du ka netse go le ke ghetse ke go le ntate o se go e ka o se bele se fela le tlo malo ka nna ka ntse ke ha ke se se o tla ne ile go a ga le mo go ha tong go re wa ba bitsa mohomo wa a ka kopa o kopa go kae o ba bitsa go kae mohomo ke hona mo ge ba ngone tong go na e tsela a ke a buile bona ba le tsene sa bona ka le ba tso ba tlo ba itse bona ba ithapanyang tsa tsa tsa le ka go ba tsene tseleng
0: re ra le bona di shakes mamedi re lo ena he ke o bele ke o nke mohlomong lo wa go qetela mamedi no mo gontsa gona tsa mohala ke wa mohela
4: khotso ndete mo go se
0: khotso mme
4: e ya ndate ka nete re a leboga ka nete e be ke modidi etsane bo ntate ba ithoka ke tsena ndate pite ithoka keng ga ke na ditabeng mpa ge re a lebo ndate maloka ka taba tsa gae se re kgotso kgotso ya tele basotho ntate tsatsing ya ka jone re lakaletsa motlotlei tsatsi le monate le lapa lotlhe la gae re kenyeletsa le lapa lotlhe la gae le basotho kaofela gore re beng le kgotso ge ke re gopolong gore mogana moshosho o itse karoano ya rona ke lefu la rona e le gore ga re ka ra tseba ntho fela gore karoano ke lefu
0: ke se
4: re
0: batle bophula
4: go
0: tlwele
4: le
0: fika
4: le
0: bua ntate
4: ke
0: me mipone
4: ka
0: maputsa mme mipone ke a leboga ere mamedi re tsereng ke ja gola he wa o qetela ke bona gore ntse re sa letswe ke metsotso e robedi mamedi 2231 6429 ke ya wa mohela khotso mo mamedi
5: nare
0: khotso ntati
5: o da di bulela da di se ye fa ke ke ne ke nda be se ga a buisa na fela ke le ba ile e di le ya mamona la mo di tlo mo tlo go na e di ha ho mo ho ka ha e tswa ka se se tselo e la ka le ka ja e la tsalo ho mo ho le le ba ba se mo le ba de le tle e o le ka ba di tsa ga ba e ka pa mo se be se ka pa ha fuwa ba tla tsa tsaiso ya le se le ke ka ba nya mtshwella e sa feleng ke taba yo na ile ka se tsone na ha e molemo no bona ire ba ga ja le dingwe le ba tsogona tsene ke se di tsamuka mojitu huu wa kisikilo ya chaya mojitu ya basutu itele tini kai ya mkoda ni haiba ya uka waluka huu uka ya uita mwini teta muhumbo ili ni uhudisha jikwebo dana wa basutu na hile tawa yu ekasi seta hivu ni uita na hile ili muhumbo na
0: ah reale wakinta di mambulani
5: jana
0: a khale bo ha ere da de phamotse ka ne tere nanda de shixi rena le meme ipone rena le ndate bulane ke bona ba ditlabese di re filisa peletso nya lana no la go
2: me bo ipone ne thone zo ntate ga kala ka ndate bulane ya de mose le mo mamedi ke ntse ke rena go ba neng ba sothutsi etsi tsa rona tseo go ditlisetswang ke ba politiki ba go ba kgethileng ge batla go di apesa motlotle ga ba sothona mohlala ha ga sa etse mokete wa motlotle ba sotho ba ntla feletswa eng kae yeo yeo ba reng ha ka tlama o keteka kgosi ga ba sotho e ge sitisa ntla o sitisa ntlafatso mokete wa motlotlei wa tswalwang data o ba gangwe selemong ke opa basotho ba mpolelele gona ga re ka ra tlakola mokete ono wa boteng basotho ba tlo ntlafala kae matsatsi a mang a masome a mararo wa metso e tsheletseng le metso e mene moo ga basotho a sa ketekweng tšhelete o iswa kae ntate bulane le keteka kae ka yona le ntlafaletswa kae ka yona nna ne ke re basotho ba e soge lokela go ba motlotlo ka kgosi le tsela bago ntle le go mo kenya mathateng a gore a bakelwang ke bapolotiki e ke e ka rebjale ge a bakelwa ke ena ga ka mokete o bantsatsi le leleng ga ona motho a tla rena tšhelete yao ga re ya dibokeng tšhelete e bele kae ga bapolotiki ba etsa tjena tšhelete gore batshwanela empa ga qala ga goga basotho fela go so ba le mosotho a nang le potso ya gona tšhelete o e ke be sa etsang e ke be sa etsang ebele ke rena ya matsatsi a mangatangatangatangata ga ga sa keteke motlotle ga basotho ba mamedi e yaka e tšheleteo yeo yeo re reng ya ga basotho ga re tlame moketeka e ye teng a ba yo ketekwa ke megatlo ya lefatshe ge le teng mo e le mogano wa gona ya ntate shakes ntate gere motlotle o isa ile a bona ka ntate wa gae ga bapolotiki ba mo phaladisa a tswa ka rona ba ba ba motheola setulong a ntse a le teng a le palegong ditaba tsa bapolotiki ntate di notlile motlotle ga basotho maatla ka o mo etsetsa melao e kekeng etsa ya modumelo ga etse le pitso fela maio bua le setšhaba dintho tsotlhe tseo motlotle ya di etsang ntate ntebalo ba mamedi di lokiswa ke mmuso wa gae le puo fela maemong a mangata e lokiswa ke yona mmuso wa gage yena o mong go tlotlega gore basotho ba ikotle sefuba ka ena ba seke ba otla go ago apeso gadi wale o sa keke a bua o sa keke a etswa jang lo o lakatsa ka lakatsa ntatente bagolo empa melao ya naga ena e ntsweng ke batho ba kgethiweng ke re nna le momamedi le ntate shakes e ya mo thibela mme a keke a tlola molao gore jale a tla phaladiso ka gore o tlotse molao ke rona basotho ba utlwile motlhokoe ba lokelang go ema ka maatla go fetola molao naga ntse le tlhophe botšheng ga ka tlhopheng molao ya bona botšha gore e kopolole molomo wa ra basotho e molokolole a be le kgokagano le kamano le puso ya setšhaba e kgethiweng ke setšhaba sa gae a kgalemele empa mo melao yone e leng sio jone ka gona jale ka nnete kopa o seke ga mokgannela ga ilo tlola molao ke a le bona temose
0: ka nnete ka motsotso kapa ka nako e ka tlase go motsotso fela ke kopa gore ka nnete o phethele wa karetse ditaba tsa rona taba tsa rona ehlile ne di lengata golo tse dingwe ebile ga re kgona le gore bue ka tsone mpa ge ko fa metsotso kapa nako e ka tlase go motsotso fela o phethele
2: re na le motlotle ditsela moraro e le lebofe ke letlama ke thapo e tlamelelang setšhaba mmogo moo re a rwaneng ka ntho tse ngata moo re bona masisi a pelo le masetla dibete a setšhaba sa bo rona go ntse o dulwa ka bokakatšhelana ka mogotlong ka mane ge na le tshepo ke motlotle wa rona empa gampe ga re ametsetsa melao e etsang gore a atamele pela rona a tla re thuse mo re na le mefokolo teng mme jalo ka mosotho e mong le mong a laolwa ke molao le ena ga basotho o laolwa ke keletse di tshiwile maatla le botlhale gore a phethe mosebetsi eno ka bogabane ka o tshwere ntate ke lakatsetsa basotho botlhe letsatsi le monate la phomolo ke a leboga
0: ka nnete nnale phamotse re lebile agolo ntatetlhe ka gore re tlo buisana le wena ka jeno le ka moso ntate ka metlha ke a tseba o dula o le teng gore re tlo buisana le wena ka ditaba tsena tsa botlhokwa tsena Mamedi he di tabatsena tsa rona ke a le refitlisa pheletsong ya lenano la rona la sebuting hoseng hona wa kajeno mme o tla hopola gore he e hlile taba ya rona letsatsing la kajeno ho tloha mokgatlhelong wa napele e sale e shebane le ditaba tsa ketekelo ena ya letsatsi la tswalo la motlotle le tsie la boraro mme pejana wa hopola re ile ra bua le modulasetulo mokgatlhong wane wa maga a basotho ho tswaneng ya Afrika Borwa e leng monghadi Richard Ramakgatha mme ga qetela ditaba tsa rona le setsibi sa ditaba tsa nalane ebile le morupedi sekolong se seholo sa setšhaba ke ntate Maloka Phamotse.

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e le shome le nang le metso e supileng pele re fitlha jalo horeng yane ya borobedi ke la bohlano wena mamedi ke la leshome le metso e supileng kgwedi ke ya bosupa selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Ho dumediswa jwalo ke rapelang radiengwane ke rapšhine ke mohlakwana ke ngwana mmapholo ya disema mailengwathela majapoloko e ntse e le kaofela re batho be reng ha batla ja meriti e theya goba go theya e menyana ya diotlwana. Mo wena mamedi ke holiday ka jeno ke letsatsi la phomolo o tla gopola ka nnete gore letsatsi le nana la leshome le metso e supileng ka nnete ka selemo sane sa 1963 ka nnete e ne be ke ha motlotlei a hlaga rabasotho wa rona rabasotho wa rona e ne le ha hlaga ka letsatsi lena wena mmamedi mme ka nnete sentse re mola ka letsa jwalo katleo o tla tseba ka nnete gore ke motho a labalabelang bongwe ba rona re le basotho bongwe ba rona re le basotho wena mmamedi empa he ditaba bogolo ka nnete re tlo di bua re tlo di utlwa go tlowa tsatsi nela ka jeno re tle nne re qoke go fitlhela jalo goreng yane ya leshome le metso e mmedi ka nnete re tle re bone gorena ebe maemo a reng re tle nne re utlwa re tlo tseba le tse eleng ka nnete rone ntse re sa di tsebe o tla gopola ka nnete gore selemong sena go ketekwa kamane ka mogotlong go ketekwa kamane ka mogotlong ke a tseba ka nnete serame sena ga se utlwagala le utlwagala wena mmamedi gobane fela ke ditilatila ka mono ka nnete ke menyakwe dinonyana di dula batho ga di tsebena motho ko feng ga di tsebena sefate ke sefeng motho ko feng ka nnete go dubeile ka mono wena mmamedi wa seama sa lesotho mme ka nnete se ka ba ba sutha sealemoeng sa gona kwano o tlo tseba o tla ba le gona go fitlhela re keta mokete ono o jalo mme ga ntse re eme ka nnete re ntse re emetse gore bane ba kamane ka mogotlong ba tle nne ba tlaelele re tla nne re tsamaye jwalo ka lehlaso wena mmamedi re nne re o fe ka nnete ka nalane ena ya letsatsi la ka jeno re tla nne re tlo o fa jwalo ka nalane ya letsatsi la ka jeno ka nnete gore na ebe e ka tsela e jwang wena o e tseba ka tsela e jwang mme le wena mmamedi o na le seabo ditabeng tse jwalo se ka ba balabala ka nnete gore o tlo nne o lakaletse jwalo motlotlo ira basotho letsatsi la gae la tswalo.

0: Mamedi e ha o sheba metsotso ya rona etsiletse pele re fitla horeng ena ya borobedi etsiletse pele re fitla jwalo horeng ena ya borobedi ne ka nete letsatsi ke le leholo la tswalo ya motlotlo ra basuthu ke di khotso
1: halo mngaka
0: ntate
1: bua le ntate thanda bana ka kutin ka mona
0: e ya ntate
1: ha masiu ntate motseng wa ha motsodi
0: e ya ntate
1: ha ntate ke bona ntate ga basotho ka nnete a kginwe mono go ka dule moo ebebe ga a sa tsamaya le naga ya gae ge ke re mo tsebe ka be re itshwelele re sa tsebe morena a rona
0: empa o ntse a tla ka nqeno
1: ke qala le utlwa semongaka
0: a ka nete o tsamaya streki se sene se seng tate wa ka ga a keteka letsatsi lena la gae
1: o ntate
0: ntate
1: a empa ke a belaela goba ke se utlwe ga ke se mmone le mmona ke mogolo ka nnete jaetse
0: o tlo nno botse ya e tsala o ntse a tla streki se sene se sengwe a ukwa o mogotlong ka jeno selemong se tlang o tla ba leng qengwe ga
1: ke a leboa ntate wa
0: ntate mme a sheba mamedi gae ka nnete metsotso ya rona e mene fela pele re fitlha jalo goreng ya borobedi pele re fitlha jalo goreng ya bobedi ya borobedi mme mamedi ke ne ke re mo nako o etsetsa tlaleo fela ya gore ka nnete o tlo o tsebe gore motlotlei ka nnete letsie la boraro ke mora wa pele wa motlotlei moshweshwe wa bobedi le mofumadi mmamogato Biren Seeiso o tlaetse jalo mane sepetlele sa

0: Ode Morija. Ka la leshomele metso e supileng Phupu selemong sa 1963. Mme a bitswa jwalo Mohato Bereng Seiso. O la boela a hlatsuwa jwalo kerekeng e Katholike ka lebitso la Tafita. Ka lebitso la Tafita. Wena mmamedi mmamedi ke enwa e re go utlwa ka nnete o lakaletsa motlotlei letsatsi le gae la tswalo ka tsela e jwang radio kgotso
1: gagolegagole motlotloi wa gona kgotso ya tele basotho ke ya lebuang tate
0: gagole ke ya leboa mme
1: thankyo ntate
0: ka nnete o ne a re ahole ahole ra basotho aholele basotho mme wena mamedi ka nnete ke ne ko qeta go bontsha mo one mo goreng ka nnete ya re ga a qeta go tlatsiwa ka nnete a tlatsiwa jwalo ka lebitso la Tafita kerekeng e Katholiki o la boela a tswela pele jwalo a ntshetsa dithuto tsa gae tsa mathomo sekolong sa mathomo sa iketsetseng private school gona maserumo ona go tloa ka selemo sa 1968 go fihlela jalo 1972 mo e leng gore ka nnete o la phethela jalo sehlopha sa gae sa botlhano re tlatla re boela re tswela pele wena mmamedi re nne re fete jalo ka letlhaso

0: Patrick ke msa masego ke ne ke tane le yana maftentsa ke a motseba yena.
1: Oh.
0: E ka ke ya le ka duma tsawa sa matsieng yana ke o ka mo ka matsieng.
1: Eh.
0: A ka ne taba ke te ke a monate.
1: Ah e ga le bua.
0: Thank you ndate.
1: Ndanete. Ha ke te ke a monate radio khotso.
2: Mela ndate.
1: Nda mme.
2: Wa Aneso.
1: Ke a phela e ka ba wena o phela jwang?
2: Ke kgone le tia mapala sa mahale ha le tele mona. Ke tshoke. Aye. Aye. A hola motho, ke ya hola ka ba tsogo tsentate.
1: A hule.
2: A ke tia hula hule. A re tsetse na la le khotso.
1: A o be jwalo.
2: Thank you mogatwa.
1: Nka nnete ha hule ra basuthu ha hule a hule la basuthu a re tlisitse na la legotso o tla hopola ka nnete le bophelo bo botle mme ke tsedintsa tsa meralo ya ha e ka o dimo tsohle ka nnete hore basuthu ba be le bophelo bo botle ba be le gotso ge di yo gotso
2: ke mela ntate
1: gotso mme
2: mme mo kwena ha hule ha hule le bo sela ga basuthu ha hule motlotlei wa rona ge ya mo hloka dilemo tse sekitikiti ge ya mo rata ge holala ga basuthu nana le sina ka thaba phatsa ha tete
1: ka lebua mme ha hule.
2: Ha hule na maesu.
1: Ya lebua. Radio Khotso.
3: Dimela ntate.
1: Khotso mme.
3: Wa utlwaga na ge hole tage le monate jwang.
1: Ae ka nnete motho wa gona wa bonngwe ya go kopanyang basuthu.
3: Helang ke mo hopola ha o tlho a phete pale ya hae ya bongwana a ntse a hola. Yela go hopola mohla a bititseng kgomo ka lebitso le bitswang naheng kwane le sa bitseng hae. Ke taba tse monnate re utlwile pale hae monnate ge re ntate Mohato David be reng seiso a re holele a holele basotho a ba lame ka o fela a nyale mme Masenate ke ka bona ka mantsi a re Hale hule le bofe.
1: Hale hule.
3: Thank you ntate.
1: Hale bua. Ka nnete ha hule a hule le basuthu a hule le basuthu ka nnete. Radio Khotso.
4: Ntate murgeng go bana ka mona ka thabatseka motho ntate motho le a hule a hule a hule ha hule a hule le basuthu a hula le ngwana ka patle ba hole ba le ba be di ba hole ha hore ba hole ba hole le ba sotho
1: ka le ha ba hole ba be le letsatsi le monate le katle wa hole ana tefelwe
4: ha hole ha ba hole ke a le bu
1: ya le bua
4: ta nki
1: re di khotso
5: kapse
1: ndade
5: ke go dan bitsa
1: e anda
5: Le tlhokomelo ya ha. Ibe nala.
1: Hujalo, hujalo.
5: Ya ho lotse, lunya bana e tla pula. O lotla le lo re be. Ba futhu ba tla ha o tlhokomelo ke yo ka ha. Ba ntse ba ile pa bana ba ba ho le pa. Ile ya le bana ba tla nka di thebe ba nke magumo. Ba e modutswane ja le ba lo ga pela tata matsholo. O ga tla re nisetse pula.
1: Ba rapella pula.
5: Yale, na ke monna mosotho wa dikana ha mohale mona. Ha ke thabile ke

0: so fon ka re sa ga di ala tsuro so tsa nyana sa ga di sa ja la ho di mo khu tsala sa ho di sa ho jalla fa tse thaba thaba ga tsabi le di nuwa ha ile ba thora ga ba tsabi a holo wana nyana ga be go bo ka ma sene nyana ne ke thaba di ntse mo se mo ha di ntse di tsang ho nyana di la mo se mane di le go tsuro go ha mo thao go male tlo mo ntse e thata ka ga go ka ga pa ntse o tsaka mo se ma tswe ha ke fika ga go mo tse ke ba tle mo nna mo se sa mo telele e be mo nna ga twang ke ba sa di ka mo tla ga ke di mo tla go lela ha ga ke tla mo tla mo la ma go go bo ntla se ho yana ho ya odimo go dimo ho yana ho ya tla se mo ka tla tsa o gawe bana ke mo tsori ke mo khala me tsane ke mo khang wa go mo tsale tla tsa ke jentse po ma sa ke ga ba go pore tse sa ba tsela me ke ka re mama sa ga wa di ba mpola a khiri ba o tsaga ke mo shimane tu ke le ntsa le magana ye fo tse di fa le mo tsoga le shabate go mo di tse ma gara nga ta ya ni wa ke ya tsana go mo ya sa mala bo si tsanya le go mo ya ntsana mala pula ke ya ta go mo ya wa di ba mala ka ga pa le tla di ga ba ga ba nna magalla ga ga la ntsa ga nya pa mo nyo nya wa ko ete ha ga tuta ke ntle mo hlakola ntutu ba tsane se go ka ba di ba di ka ba bo ka ya ni le bo si ba di le di mala ba di ka ba bo ka ya ni le bo si ba di le bana le ma fu ya di pega ba di le di mala sa le tsile ha ke sa le nga ka la ke ga ga je di tsanga di di ma thata ka la ga pegula le fa di bule le di go bule le mo ka ola di go bule ntaka mala ntaka mala ke le bule ya di pega di ha ga le ka mo si go na o ntate ma simo le sa le teng gona go nya ka motho ai bo ha se di bona mo
1: ha o be rano mamedi ke ga ba sotho ke ra ba sotho e tsa jwalo o kopanya setšhaba
2: radio khotso
3: ntate o phela hantle
2: ke a phela ntate ka ba wena o phela jwang
3: o phela hantle ke shake sa simongkoda
2: ntate
3: ke ntse ke re ka ba sotho a go bolele ka nnete diphamola ka mongwe diketekela sa ga bona ba etsametse ko ga mono ka mokgotlong difonong mona mme ka nnete ba tswele pele ge tla ba le bona ka moya tshentle nne re nyagele le dithelefišene mona ntate ga leboa ga ba sotho a go golele ka nnete ga leboa ntate
2: ga o be jalo radio kgotso kgotso radio kgotso
1: ne re re mo fete ka mona o sa koka
2: radio kgotso
4: ntate
2: mme
4: le phela jang ntate
2: ke a phela e ka ba wena o phela jang
4: ke phela hantle ntate
2: jalo
4: nna ke mme wa mosekola ga nka a dika lesebeng
2: eya mme waka
4: ke re monga rona a gole a gole a gole lelapa la gae lelapa la bo lelapa la bo mosimagadi wa gae le bana ba bona le bona ga le ba setse re gole ke mo tlotlisa ka tinanyana ke ena ga ke na o dinya nako e teleleng tate o senya nako
2: ee
4: tina eno ke ena e reng naena ya o naya lesotho e soka di

0: nna ga le bo ntate mo tshwaso go kutile kopano ka go bona ke lopila gona
1: ke ya leboa le yena ha tswele pele go go ka ha
0: ga le bo ntate
1: ke ya leboa mme o sheba mamerika nnete metsotso ya rona e leshomele e nang le metso e robong fela ka morago hora ya borobedi ka morago hora ya borobedi ka nnete ke a tseba gore di tilatila sentse di otla ka mane ka mogotlong diphamola ka nnete taba ya bona e sentse etsa ka nnete sentse ba kena ba tlatla ba kena mona ba tlotla ba re fa ka nnete gore na e ka ba di ntse di etsagala ka tsela e jwang go bona mono ge tle nne re utlwe ka nnete le gona nne re be karolo ya monate ono o jalo wa tseba sealemo sa lesotho ka nnete sekebe se ba sa o phoqa se tlo fa tsona di feleletse gore na go ntse go etsagala jwang ka mono go tloa ga ba kena ka nnete o tla di utlwa wena mamedi o tlo nno tswele pele go utlwa gore na ebe letsatsi la ka jeno le o tshwaretsege abe ge le o fitlha letsheareng lang le legolo ka nnete gore ditaba tsa ka jeno tsona di tsamaye ka tsela e nepaetseng o ntse o di mametse kwano go sealemoya sa gago radio kgotso
2: dumela ntate
1: kgotso mme
2: ya ntate go ngwela ka letsa Katlego motlotlei mosheso motlotlei ntate mohato bereng seiso le lelapa la gae a gole a be mokalo ka tlong a gole a bone se ngata-ngata dilemo sa masonolo di tlisetse le naga ya lesotho lesonolo a ke a phele ka gare go naga e nang le kgotso ke thaka mogena wa ka mona ga marakadei morena le go thodi seiso marakadei ke batho ba 1963 ke ba lakaletsa Katlego ke ba lakaletsa Mahlonolo ba tshepe morena modimo ka nako tsotlhe modimo ke ena ya tla ba phunyetsa tsela ya nnete ba tle ba bone Mahlonolo pusong ya bona ke mme mankareng le go thodi ka mona ka marakadei ke a leboa ntate
1: ke a leboa mme waka ka maraka beika mono mme ka nnete ke a tsebe gore ae botlhe ge thabile letsatsi nela ka jeno ke re ga e ba go na le ntho e le nngwe ntho tse re kopanyang ka le basotho lefatsheng mona ke re dipedi fela ke ga basotho le papadi ke tsona fela ntho tse re

0: etsa ntho e le nngwe tseo re lebalang tsohle tse re arolang. Radio Kgotso.
1: Kgotso ntate.
0: Ntate.
1: Le kae Modimolo?
0: Ke a phela ntate wa kae, ka bo wena o phela jwang?
1: Ka mohau wa morena se ntate.
0: Ntate.
1: Ke le wa holwana ba lena ke kenya fela. O re ke rata le ba ntse ka lata wa tsaya ka se sport sa morena mo sho mo holo holo.
0: E hulwalo.
1: Gore ke le se tshwa sa hae ke nne re tsiwe gona morena mo sho ida wa motho mo sho go tofing a tla hulwana. Ha holo ke rata le ho ba re o ntsa ho posa ho ba re neng bana ba sa mo etlo wa hae. Wa no a se sotho ba nna ba ikutlo go itse ha ba qetella o petisa ditaka tsotsa sa mogela mofefe empa ka hona ha ba la sa wa ntse ke bana ba hae ho jwalo le ka sa o no ho le jwalo
0: a ke a le bua ntatwaka
1: ke tlo ri ya le bonsa ba tsa ke mo ha le o ka reng go ke re fisi mo sa ba ba sa ngala ba sa ba pala ba sa pala ma ga ma ri jwalo mo ya fokwa ri go sa ri go jwana o mo wa gera se se ba tlhonse di ba ba tsara ba le nosi ya mo tswala ka o bone ke bona go tsile o fitile go na di mohlo o di botsile ka go ga ma go re ke se bola sa ya mposo se ba se di bodi mo masi mo thodi ke sa masi mo maso ga bona ga mo tete ba di ba tsomo o ri ya go ba ga le tabula go di mo bona go yeme re se itse go yeme re se ba go go nyana ke a le bua ntate o ya le ntate se ke ke tete ba ga mo dinga le a le bua mari ba maso
0: ke a le bua mari ba maso mo
1: ke a ite o ya la mlaka mokete ha o be monate ka ofela ya o theolesa
0: ha o be monate o sebetswe hantle
1: tanki motswadi wa ka
0: ntate mme entse re bua ka taba ena ya bonngwe ba motlotlei ke hlokometse ngwana morao na mpotsa monare papa ke maalobinela ntate motlotlei happy birthday ke ra monna le wena o wa kgona go ka mobinela e le gore taba ena ere le bana ba sentse ba hola ba sentse ba tsiba ka nnete gore ga ba sotho ena ke ga rona kaofela kwa rona kaofela ge yo kgotso gore ga ba sotho ena ka nnete ke wa rona kaofela mme ke boikarabelelo ba rona kaofela go bona gore ga mo thusa go fihlela tseo a nang le thaselo ya tsona ka naga ya hae ge yo kgotso ndade
1: o tlo etsa ntate eno ka phoso re ka khutle ntate ya khutle taba di ke mo
0: a nna o tla taba tsa hae
1: e ka khutle mo lo taba di ke mo lo tlhoko tsela tsa ba fetisa ka fela fela a khutle a tlo di bea
0: a nna di o tle
1: e ba sa nna ka bitso ba sa ithele le nna la ka ke se di thele go tlo sa nna ka ke mmaphala o nne le ba tsa go nne tsela lo phala o di ke ke ba ga ke ma ke seno sa di ke ma ga de wa fomo tsa go la tsholle le tsona ke tsere se le ya ke go tla mo tsaka ke di mo tabola re hata mo ga na wa ntse pa ho ne ke mo tswa na tsura ka nna bo thate mo la empa go ka go ntse go la ke tsai go la ga ba ne o tla bona an ka bua la ba se go antsa o fa ma kholothola ba fa ma kwala ga ma tswa me fiti ba nna go mo ari ka ba tlo bana ka go tsa ba tlo ba putsa go hata go di ata yo la ka mo go a tlo go mo ha ya go nna pa di be ga mba di go tsia sa mo fule so putsi go go mo ntse yana sa sa la sa di tla sa matsa ba tsanya la ba e tsa ga ditoto ba nna ba sa la tsia ba sa di ba sa la go tsia tsana ba nna ba e tsala ka mo go go so ba nna ke tsepi le ntse pedi an tsepi ke tsepi le ba tsanya la ba nna ba di ka tsa mala le di ba jwa ka ha le ka tlo dumela ka ga le go go di ba jwa ka tlhako tsa di pega mo ya foka fa tsela ke ya tla pega tsela ho la go sa tsa mo ga ka di le ba tsanya la bana ba tsaba palama Ha khutle
0: a tlo bona. Radio Kgotso.
2: Na dipiti ke mo tsaba jalo, ha maga na palama ga ya palama, ke a le bua ntate.
0: Ke a le bua. Radio Kgotso.
3: Alele. How hole motho ke se how hole I want to sing at night
0: how hole le
3: basu ke ke se fuwa sela hlengale ke di dietsa how hole she ke na ka makwa ka thatse ka how hole ya le mutelele
0: ya le bua ka thabatseka ka momme
3: ka ntate
0: ka nete how hole ra basuthu a holele tshaba sena sa hae metso tsa rona e mashume a mabedi a nan le metso e tsheletseng fela

ka morao hora ya borobedi ka morao hora ya borobedi ka nnete ke medidi e tsane fela tsatsing lena ka nnete le dithoko go tla ntho tsa rona ka nnete tseo re tummeng ka tsona re le basotho ke sesotho fela tsatsing lena re tla ntho tseo basotho re tummeng ka tsona tseo rona basotho re tummeng ka tsona matšhabeng kwana tseo re kgonang gore ka nnete re emele basotho ka tsona e be sesotho fela ke a tseba gore bana ba basotho gotlhe ka nnete e mong le mongwe o batla gore abe e be karolo ya taba tsena monyetla ko ona gore ka nnete re be karolo ya ditaba tsena metsotsong ena eo re leng go yona go fitlhela nako yane ba tlabe ba fitlhe ba ka nnete ae ge se re le teng he radiengwane ge fe ditaba ka mono ge kene ge fe basotho gore na ditaba ke difeng ge fe basotho ka nnete gore na ditaba ke difeng

0: Today, we celebrate with the people of Lesotho. Happy birthday to His Majesty King Letsia III. Re o lakaletsa bophelo bo botle, nyakallo le moqeqekohadi wa mahlonolo. Kgotso, pula, nala. From your ShopRite family.
1: Ho tlo kene Lesotho ha o bobebe hakalo. Ke sanere, ka neto tsa majwalo le phoka ya borwa. Ba re Lesotho mme wa sheba mamedi metsotso ya rona ya 20 a nang le metso e 8 fela pele re fitlha jalo horeng ya borobong ke a tlhokomela ka nnete sentse ba kokota sentse ba lokisa ditaba tsa bona ka mane gore ba tle ba utlwe gorena ebe ka nnete ba tla finyelela jang tabe tsa rona ke shebe ka nnete taba ena ya gore taba ena e tshwaretswe mogotlong mane mogotlong ha o sheba ke ya tse dingwe tsa ditereke ka nnete tse batho ba teng ba nang le boithoko bo matla ho le batla o jwetsa ka nnete hore ha o phetse ho maphulana o phetse o so tla itshwella fela ka lefula modimo ka nnete ke batho ba mogotlong o tla opola hore mogotlong ke ya tseding tsa ditereke tse leng ka nnete dibini tse teng kwano ka rona ha le Sotho moshanyanane ntate Stana o hlaha ka re maphulana le yena ka nnete ke moshanyana mogotlong mono a motlotlo ka sebaka sa habo le yena ka nnete hore o hlaha ka mogotlong mme ka nnete ke a tseba ke hlokometse le gore tse dingwe tsa dintho tse ka godimo e ka nna ba ebile kwa batho ba ka pele ka nnete gore ebe setereke sa bo se tshwere jalo letsatsi lena a la kgolo ya motlotle ke a tseba le yena moshimane eno a ka banna o motlotlo a golo gore ka nnete ka jeno re ka mane ka setrekeng sa mogotlong ke taba tse mana tse o di utlwang le motho ka nnete gona diodi ga a le teng ka nnete ka garabegea o tla utlwa ka nnete kgotso eo bana ba masopha re bang le yona mme ke a tseba gore ka nnete botlhe ga o tho motlotleu ka gara setereke ke ditilatila fela gore ge etse bonnete ba gore ka nnete ge le o ba karolo ya moketsana o jalo ge le o ba karolo ya mokete o jalo ka nnete ge le Basotho mme jalo ka ke se ke tshule gore ke dintho tse fokolang fela tse re kgonang gore di go kopanya ge le Basotho re a tseba gore re na le mabaka a rona a re a go anyang motho o rata ntho e itseng mang o rate e itseng fela ga o tlwa tabeng tse pedi tseno tsona ke sure ka tsona gore ke dipapadi ke motlotlei ga Basotho ke tsa ntho tse ka godimodimo tse re etsa ntho e le nngwe tse re tlamang ngatana nngwe ge le Basotho ke a tseba ka nnete gore tseno tsona le dipina tsena tsa dipina ke a tseba di a re a gola go na le ba nang le thaseloena fela ntho tse pedi tseno tsona ka nnete dipapadi le ga Basotho ke ntho tse re etsang ntho e le nngwe tse o tla thola gore ka nnete re eme mona re eme ka kobo tse fapaneng gobane fela re batla go keteka letsatsi le ra Basotho gobane fela re ka gara sedikadikue sa dipapadi tseno tsona ka nnete ke a tseba gore ae re ka ema ka madi a rona ga fela re lwanela taba ya ga Basotho tseno tsona ka nnete ke tse re gokaganyang di reetsa ntho e le nngwe mme metsotso ya rona yana mamedi e 20 a nang le metso e mehlano re a re lebile jalo horeng ya borobong ka nnete horeng ya borobong.

0: ho get a special burubung mona tshore tokomane ke ena ka nnete ke ya mosito Carolus John P. Ledimo ke tokomane ya boitsebiso ka nnete hlaella ka nnete o tlotla o fumana tokomane ena ya hao ba nang le monyenyetsi ka nnete ba mo tsebang ba mo jwetse ka nnete go tokomane ya hae e teng kwano sealemoyeng sa Lesotho ka nnete a hlaelle a tlotla a e fumana sealemoyeng kwano sa Lesotho wena mmamedi kgorong kgorong ya sealemoya go thwe ka nnete taba tsena di hlaa jalo kgorong ya sealemoya mme mmamedi ke hlokometse mona ka nnete re ntse re bua ka ditaba mona tsa gore tsara basotho tsara basotho ka nnete re utlwe gore na ga basotho wena mmamedi o mo tseba ka tsela e jwang o tseba eng gagolo ka ra basotho wa rona ka ra basotho wa rona wena mmamedi
1: Mo jesa tsogo tsa tsebe mara ga ga jela jile go tsa nna go

Mumulu,

0: Ya na za papa na za baje.
1: Yo.
0: Yo mo go ya ga ya.

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e le 10 le metso e medi pele re fitla jwalo horeng ena ya borobong pele re fitla jwalo horeng ena ya borobong mme ke hlokometse ka nnete hore ditaba tsa rona di ntse di tsamaya ka tello ka nnete ba ntse ba tsitsinya ka nnete ba re ha re qetela ditaba tsa rona ka mane re sentse re tla o bitsa o ska re tatela mamedi mme ka nnete ya sentse re ba atamela re tle re utlwe rona ka nnete ditaba tsa rona di ka tsela e jwang ke ne ke shebile mona ke ntse ke otla jalo taba yane ya nalane ka nnete ya motlotlei wa rona ke qetetse mane mo re neng re bua ka nnete hore o la kena sekolo sa hae sa mathomo mane iketsetseng mo e leng gore ka nnete o la fihla jalo sehlopheng sa bohlano mme ka mora mono o tlalewa go ile a tswela pele jalo go ya naheng yane ya United Kingdom manyesemane mane ka nnete ka selemo sane sa 1973 moo a ileng a ntshetsa dithuto tsa gae tsa mathomo gona teng sekolong se bitswang St Benedictine Yorkshire naheng yane ka nnete ya United Kingdom mme ka nnete ke ditaba tsa gae tsa mathomo mo e leng ka nnete o la phethela jalo dithuto tsa gae ka selemo sane sa 1976 ke a tseba mamedi gore le bane ba mane ba tlatla ba ofa jalo ditaba tse kang tsona tsena tse ntseng go otla ka tsona re se kebe ga dintsha monate di tlenne di fitlhe go wena ka tsela eno e o tla nne o tlo di thola ka tsona o nne o di tsebe ka yona ke itse letsatsi na la ka jeno ke letsatsi la gao kwano sealemoyeng sa Lesotho ditaba tsena tsa kgolo ya motlotlei o tlo di fumana kao fela di feleletse re labe go ofe kore re tlo ofa le ga perere kwaekwae e kena ka motlotlei mane mogotlong re tlo ofa sotlhe se feleletse wena mmamedi gore o dule o le leseding o dule o le karolo ya rona kwano go sealemoya sa Lesotho.

Emera ro fela metsotso ya rona pele re fitla jwalo ho reng ya borobong ekhaya ke ntate Stana ka nete hore ke phamola se seholo hore ke phamola se seholo wa o jwetsa ka nete rona ha tloa mo atloang hore a ba lo fihla ha habo na tsela tsa hae ke tse jwang na tsela tsa hae ke tse jwang wena mmamedi mme ka nete re tlotla re le ba jwalo ditabeng tsa rona mo re tla fumana ditaba tsa hora ya borobong ebe ka mora mono ka nnete re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona ntlha ya bohlokwa e sentse e le gore ka nnete sentse re emetse bane ba kamane ka mogotlong ka diphamoleng kamane re tle go utlwa rona ebe bona ka nnete ba re re qala ka tsela e jwang ba re tshwaretse ditaba tse jwang ba re tshwaretse ditaba tse jwang wena mmamedi ba re tshwaretse ditaba tse jwang go na le pina mona ya motlotlei ntho tsa ka di santsane di hana go kopana ke yona mona ne ke batla batle ba kene jalo ke ile ka go fa lehlaso la yona o tloko o utlwe ka nnete wena mmamedi gore na ke lehlaso le jwang talenta ya bana ba basotho mme o tloko e utlwe empa he re tla tla re fitlha go yona mmamedi re tle go utlwe gorena ebe e tla re beya kae re tle go utlwe ka nnete gona e tla re beha kae mme ha o sheba metsotso ya rona santse o le mong fela ha o sheba tse ding tsa ditaba kwane ke tlhokometse gore di ngata ditaba tse e leng gore ka nnete di a etsagala letsatsing lang la maobane ka ga ka jeno e ne sentse e le letsatsi la phomolo letsatsing lang la maobane ka nnete basotho ba bangata ba ile ba tshwara meketjana gotlhe mo baneng ba e tshwere ka nnete go iphomoletswe letsatsing lang la ka jeno ba ntse ba tshwa ba re ka nnete ae re ntse go mametse gona monna re ntse re iphomoletse mona go utlwa ditaba gore na ka nnete basotho ba lakaletsa motlotlei letsatsi la tswalo ka tsela e jwang le gona re sentse re mo lakaletsa letsatsi la tswalo mme ka nnete o le motho ore ae ke ditaba tse monate gagolo gore ka nnete letsatsing la ka jeno re phomotse re iketlile re jele monakaladi re ntse re otla ditaba tsa rona ka makgethe fela ka nnete re le ba jalo ditabeng tsa gore ae re tle re keteke letsatsi la motlotlei la tswalo re tle keteke letsatsi la gae la tswalo ka nnete go utlwa gorena ebe di re beya ka tsela e jwang di re beya ka tsela e jwang wena mmamedi mme e nngwe ya ditaba kwano e ke neng ke shebile mona ke ne ke shebile ke ratile taba ena ya motlotlei mo e leng gore ka nnete letsatsi leo a ileng a bewa ka lona leo a ileng a bewa ka lona kwano gore ebe ka nnete ke shebile ditaba tse ke reng kukwa di le monate ka nnete dikgatlhikgatlhile gore na o laetsala ka tsela jwa mme e nngwe e ke shebileng ka nnete ke shebile ene ya gore o ile a nyala jalo mekarabo motshweneng e leng moradi wa ntate Thekiso le mme Makarabo motshweneng go tlale ribe mane ka la 20 a nang le metso e meraro selemong sane sa 1999 mo e leng gore ka nnete ba ile ba kena jalo tumelano

ya lenyalo ka February ka la 18 selemong sa 2000 ka nnete ebile ke hlokometse ba ile ba putswa jalo ka bagadi ba babedi le mora a le mong mme ha re bua ka mora enwa re sentse re bua jalo ka taba e leng gore re bua ka nnete ka motho yo goreng gere re bua ka motlotlei wa rona sentse re bua ka nnete ka kgosi ya rona kgosi ya rona o le motho o shebile diteba tse mmalwa ka nnete tsa gore o tla tseba gore re ile ga ba le moshesho wa pele ga ba le moshesho wa bobedi motlotlei letsie wa pele letsie la bobedi ge na le la boraro e le go sontse e bala o e nagana gore e le gore ka nnete kgosi e ka nna ba letsie la moshesho wa boraro o le motho o sontse o di sheba ka tsela e jalo empa ga setsa gona ke ditaba tse e leng gore ka nnete di etsetswa diqeto ntlong ya botlotlei mane ke ditaba tse etsetsa diqeto gona teng gona ga le basotho sempa re ka nagana fela gore ka nna e tsala ka tsela e tsena ya skeng ya e tsagala ka tsela e tsena mme mamedi e re re nne re tswele pele jalo ka dipina tsa rona ko fe mona sehole a re lawa lesela.

Mamedi, ha o sheba metsotso ya rona e 20 ka morao hora ena ya borobong, 20 ka morao ho hora ena ya borobong. Mme ka nnete re ntse re otla jwalo, ka lehlaso re bua ka pina tsa rona tsa Lesotho kwano. Re sebetsa ka tsa Lesotho kwano, wena mamedi letsatsing la kajeno ho utlwa hore na ebe ka nnete bana ba Basotho le talente ya Basotho ba keteka jwang le bona, hobane ntlha ya bohlokwa ka nnete ke hore letsatsi lena la kajeno re keteke letsatsi la tswalo ya motlotlei. Re keteke jwalo letsatsi lena la tswalo ya motlotlei go utlwa rona ebe ka nnete le re beya kae. E sale ntse ke tsho mona ke re ke tlo batlela pina mona e ntšha mona e ntšha re tle go utlwa rona ebe e ka tsela e jwang. Ke go utlwa ka nnete rona e ka tsela e jwang. Ke mametse mona, ke batla go utlwa re be re fihle ho yona. Ke batla re be re fihle ho yona. Wena mamedi, tle re utlwa ka nnete rona ebe re tlo tla re e tshwasa e le ka tsela e jwang. Ntho tsa rona di a hanahana mona, di a sukusukudisa mona, empa re tlo tla re fihle ho yona. Re tla fihla ho yona, wena mamedi. Ga ta fitla ho yona.

0: Mamedi e ha sheba metsorona e mashuma mabedi a nan le metso e mihlano pele re fihla jalo ho renya le shume pele re fihla jalo ho renya le shume ka nnete sentse ba re tsitsinya sentse ba re tsitsinya neng ka paneng wena mamedi o ska ba makala ba tla be ba kena kwano ba sentse ba lokisa ntho tsa bona hore ba tle ba hokahane le wena ka ditaba tsa letsatsi lena le leholo ke letsatsi le leholo ka nnete ka hare ho naha ya rona kwano. Mme ka nnete ke boikarabelelo ba rona le bona hore re tle re sebetse mmoho hore re bone hore ka nnete kgaso e jwalo e hlahella ka makgethe a maholo wena mamedi. Mme ka nnete o santse o tseba hore le wena mamedi re tlo o beya leseding ho tloha mona mo re tla be re o beya leseding teng ho fihlela ka nnete re re ae re phethetse ditaba tsa rona ba phethetse ditaba tsa bona ka mane ka mogotlong ka diphamoleng ka mane wena mamedi mme ka nnete sentse ba atamela kwano ba lokisa ntho tsa bona fela gore ae re kopanye ntho tsa rona di be hantle fela ka nnete nonyana sentse di dula batho dinonyana sentse di dula batho ga di sa tseba gore na difate ke difeng ka nnete hodubeile ka mane ka mogotlong mme ka nnete re tlo fa yona kgaso e jwalo go tloha mona mo re tlabe go fa teng go fihlela ka nnete re ba re rae mokete ka nnete o fedile letsatsing lena la ka jeno
1: monna jalo ka ga o tseba ewe mosadi wa pela zwao kwa lelapa

Ka ntumela tsa ku dumedise haiba wa nkutwa mo teng e hle re ntse re le ka go tlhage lokisa ditaba tsa rona mona mo re leng hona teng mogotlong a thialala ha bo diphamola ha bo batlokwa nete sebele go re go fela go le jwalo re se re le ka go batho go tlo go pologa letsatsi ya ke letsatsi le holo letsatsi.

kgosi motlotlei letsiya la borago a tlotla a keteka jwalo letsatsi la gae la tswalo kapa ke letsatsi leo setšhaba sa basotho go tloatele go a tswa metšhetšhane re gopolang jwalo letsatsi la tswalo ya kgosi ga basotho motlotlei letsiya la borago mme ke ntse ke na le kgaitsedi ya ka Tshepang Tsimane kwano lebaleng la dipitso mogotlong mo go tlotla go beya leseding ka tsotlhe tse tlotla di etsagala e re ke o dumedisa ngwana motho tlhe ke o dumedisa jelo isebile ke sentse ke o amogela ke re e tsa bonnete ba gore nna le wena gena ge mmogo letsatsing lena re tle re tsebe go utlwa go ba mmogo leetong lena gobane gona sepheo sa gona ke go re tle re o pepesetse tsona o di utlwe mme ka leitlho la moya otlhe o di bone gopola gore ka jeno ke letsatsi la la mashome la la lesome le metso e supileng kgwedi Phupjane mme selemo e tse le sa dikedi tse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng mme re kopana le wena gona jwale re tlotla re keteka letsatsi la kgosi motlotlei letsiya la borago e re ke tle ke go fe ga go tshwane fela gona motlhomong ditaba tsa motlotlei letsiya la borago ke dife ke tletlhe ke diqalemane mo rereng o tlhaile ka selemo sa seketemagolo a robong a mashome a tsheletseng a metso e megago 1963 e le la leshome le metso e supileng kgweding yona yeo ya Phupu a tlaela mane sepetleleng sa Morija Scott Hospital mme e tlaile jwalo e le ngwana wa motlotlei moshwesho wa bobedi le mofumahadi Mamohato Bereng Seiso a re sheba ditaba tsa thuto ya hae e leng yona ya bohlokwa ge fumana gore o ile a kena sekolo iketsetseng primary school iketsetseng private primary school ka selemo sa seketemagolo a robong le mashome a tsheletseng a metso e gobedi o fitlhela selemo sa seketemagolo a robong a mashome a supileng a metso e mmedi mme a ntse a le dithutong tsona tseo tsa mathomo o ile a fetela sekolong sa makatholiki mane Britane se neng se le tlasa tsamaiso ya St Benedict gona mono naheng eo ya Britane mo a ileng a qatela dithuto tsa hae tsa mathomo ka selemo sa seketemagolo a robong mashome a supileng a metso e tsheletseng ka morago go moo o ile a ya kholejeng e ileng e bitswang fela Ampleford College ka selemo sa seketemagolo a robong mashome a supileng a metso e supileng mo a ileng a qetela dithuto tsa gae tsa tse bogareng e leng secondary and high school ka selemo sa seketemagolo a robong a mashome a robedi e leng 1980 mme re ithuta gore go tloa selemong seo sa 1980 o ile a tla kwano Lesotho mo a ileng a kena sekolong se segolo sa setšhaba mo a ileng a qetela dithuto tsa gae jwalo ka selemo sa seketemagolo a robong mashome a robedi a metso e mene e leng 1984 mo a ileng a fumana jwalo bachelor's degree in law e leng gore ntatenwa ke ramolao athe pakeng tsa selemo sa seketemagolo a robong mashome a robedi a metso e mene o isa magolo a robong seketemagolo a robong mashome a robedi a metso e tsheletseng o ile a ya a etsa lengwalo la diploma thutong ena ya segowa a bile a tle a etsa molao yunibesiting ya Bristol gona mo naheng ya Brithani mme ke tle ke go beele seding fela gore ka ntle go moo re ithuta gore o ile a qeta selemo yunibesiting ya Cambridge mo a neng a ithuta se bitswang development studies e leng lengwalo leo a le qetetseng jwalo 1989 go feta moo ya ba o kena jwalo yunibesiting ya London mo a ileng a ithuta agric le economics mme ke ditaba tsa gae tsa thuto tseo re di fumaneng go fitlhela mona ntle go ditaba tseo tsa sekolo motlotlei letsiya la borago e santsana e le Kgosana Mohato o ithutile ditaba tsa bosotho a tataiswa ke morena Masopha Seiso e leng rangwane wa gae mo re ithutileng gore ke ena ya neng a mo ruta le tlhokomelo ya diphoofolo le temo ha re feta ditaba tseo e re ke tlempe ke re fela ga go tshwane fela ke tle ke fe kgaitsedi ya ka Tshepang Tsimane.

0: Mane hobane ditaba di sa lengata tseo re tlo tla ge di tshwara letsatsing lena bonyane a ke a o beele a khutshwane gona e be yena mo a teng o ntse a di bona jang kgaitsedi yaka
1: ke o dumedise ke be ke o amogele le nna momamedi wa selema sa sotho sengwe tsatsi la ka jono jalo ka ga photlhedi ya sa tlhalositse gore re tla ba mmogo le ena letsatsing la ka jeno mo leeto lena la gore e be ke fitla letsatsing lena leo leng setlhotlholosa ditaba le qadileng letsatsing la maobane mane mo e ne le ketekelo ya setereke mo re ileng ra o fa ditaba re le gona teng wa re bue sebakeng sa ntsha madingwaneng empa ka jano tlhile re gona ka gare go bua toropo mona mogotlong ba tsebang ba tseba ga o thwe ke bagalagading ke gona mo re fang ditaba tsena re le gona teng jalo ka sa o tlhaloseditse le o gopotsa gona ga na motlotleditsela bogago ke mang o tlaile a tloa kae go fitlhelela ka jeno ga e le mona e le tlhogo ya naga ena ya lesotho re se re kampa ra gopotsa fela gore ke tekelo ya letsatsi lena ka dilemo tse masome a mane ga e sale e ne e le letsatsi le tshwarelwa mane masego empa go ile go a ikeletsa mmuso selemong sane sa 2003 gore ke nako ya gore ke tekelo ya letsatsi la tswalo la motlotleng e se ka ba streaking e se ka ba tlase mabalane fela kapa streaking sa masego fela e ke e tshologele didrekeng gobane ruri ke gore ntate ke ntata setšhaba sotlhe sa basotho mme ke tokelo ge gore setšhaba sotlhe sa basotho gotlhe mo o se phelang teng e ka ba mabalane mesikong ya dithaba le gona maluti mona mo re leng teng ka jeno se lokela go mo tseba go tla thaba le ena le ka letsatsi leno empa taba ena ya potologo gape ga o ka esheba momamedi e boetse e ne e reretse gore setereke seno se tlang go etelwa gore ditaba tsa moruo di ke di fetoge seterekeng seno gobane go ya utlwagala gore ga o ka bona boeti bo teng mona ge tlo tloga re seile letho mona seterekeng sena sa mogotlo mme diphamola di tla sala di mona monwana mme taba eo le a fela ba jalo ge potologo ya e ba teng potologo ya pele ile ba sebakeng sane sa matsieng empa ge ka 2014 ke lekgatlho la pele leo potologo ena ileng ya fitlha setrekeng sena sa mogotlong ka jeno ga e le mona re le teng ka selemo sena sa 2026 re tlabe rere ke lekgatlho la bobedi jwale diphamola di keteka matlhomatlhong le kgosi motlotle letsie la borago mme ge re ile ra bona gore ga ba moamaela mane sebakeng sane sa madingwaneng ba ne ba thabile gagolo ba tlhaga ka dikanta tsotlhe ba tlile ba re ke nako ya gore ruri re tlotla ge mo kopela gore ntate modimo ge re o ne o mofe ge ntse re lebeletse go a nne a tswele pele le go thaba ga ba bona kgosana le dikgosatsana mmogo le mme e ne e le thabo e kgolo ke bua le wena tjena momamedi wa selema sa sesotho e le nako eo batlhompheye ba sentseng ba fitlha ka mekgatlhelo ya bona ka go fapana mme ga ona jwaletlhe a ke bua tjena ke nakong eo motlotleditse la borago a kenang ka gare go lebala le nako le ga e teetswe bogare ke dithuthutu tse beilweng folaga ya naga ya lesotho ka mebala ya yona empa ge ge tlatla go fa ga e le mone a sa fitlhile tshebelo tsa letsatsi la ka jeno e tle etelelwa pele kapo go bulwa jalo ke lekgotla la dikerekela lesotho e be tsotlhe tse e tsagalang di tswela pele gaufi le nna mona jalo ka ke bontshitse gore ke ntse ke sebetsa le wamphato mme ko photlhedi ge e na le moeti mona yeo re tlang go tloka le ena motlhomong re shebile gagolo setereke sena sa mogotlong mme ge ke ne ke re re kampa ra bolela fela gore go ya ka census setereke sena sa mogotlong go thuse na le batho ba ka bang 100,000 ka 2016 o ne o thwe ke batho ba ka bang dikete tse legolo ba phela mona lebatoeng dikapo seterekeng sena sa luti seo re leng o sona ka jeno e re ke o fe mmeko ge o tswele pele le ntate mosweswe
0: e re ke o leboe kgaitsedi ya katlhe ga e le mona ge se re tlatla re qala empa ge ge se re mo fumane gaufinyang le rona ntate mosweswe morosi mosweswe mokwena e re re o dumedise ntate re o amoeletlhe sealemoe sa lesotho letsatsing le
2: kgotso ntate photlhedi kgotso ntate le boifo wa gago mme tshepang ke a le bona ka kwano mme ke re madume go lona le selekale le mosebetsi ntate ke a leboa ke re kgosi a re golele
0: kgosi a re golele wa tseba ga re tlhoke le ditaba tse ngata ntate ge seterekeng sa mogotlong thialala ga bo diphamola ga bo batlokwa ge lakatsa fela ntate ka bokgutshwane o ke o re fe nalane ya setereke sena sa mogotlong go ya ka tsela yeo o e tlhophileng ka yone
2: wa tsebana le potlhedile ga ke sa e tlhopha ka tsela e pharaletseng fela ka bokhutshwanyane setereke sa mogotlong ke setereke tse ding sa ileng tsa tlaga morago le ga ke se ke jele ka ga ke sanka dinotsi tsaka ga ke yanka selemo gantle fela ke ditereke se tseba ditereke tsena di kadile di ka ba hlano tsa ba supa.

Jale mogotlong e tlileng morago pelenyana go thaba tseka. Ditereke tsena tlile di tladile kwana di ntse di tla di latelelana ralo Maseru e ne e bitswa district hantle one go ke Thaba Bosiu. Jale go na le kgone spirit ka kwana ka tlase ka Mahalosuku. Jale go na le hulaba go ba le Kuting. Jale go na le Leribe. Ha di tala go ne se na nyetse ngata ga di ka ba tsa bangata di la tsa nna tsa gola fela ga se re na le manyesemane mogotlong e tlile moragonyana ge nako ngwe ne o tla mokana ka folatsane kwalo ke tla jetsa ba mama diselemo ga se ke tshwere pampiri tsaka empa he ke ba ge re sebaka sona sena sa mogotlong gore se beele batho ba rulang go sona ke e botlhokwa golo motlokwa eno ka morantwa ya dithunya ka 1881 ba tlokwa ba mogana le dingwana ba ile ba tlokwa ka kwana ka Matatiele ba tla ka kwano ha ba ntse ba nyolosenya ka mantswe ya mantho bitswa disarmament jale empa basotho ba na ile ba lekelelo ya gore keke ya re ama empa qeto leqetetse re ya ha moraonyana le ka morago bele re thuse mago wa go hlola morosi lebitsong la manyesemane kapa re thusa manyesemane e ba ka morateng jale le bona ba ntse babetse ba gutla gape ba tlota ba re tlala ba re thutse thunya ya ba basotho ka dikgogo tseno ka ofela ba lwana ntwa eno kamane thekwi e ileng ya tloa kamane e ne le gobane basotho ba ne le ba bangata ba ntseng ba falela ka mono le ba ne ba tlile ba ila ba ile bona ba bang ba ratago ba ka ba o thusetsa ka mono le mogana letsie ka boena o thona ntsa a

0: Mamedi ha o sheba horaki ya leshume ditaba tsa rona ka mona ka nnete ba ntse ba tsamaya ba gauwa jwalo ha re tshepe gore ba tla gutla wena mamedi re tle re utlwe rona ka nnete ditaba tsa rona di ntse di le ka tsela e jwang.
1: Ah, nzemu kodi.

0: ke streke se ya go lelana mmedi le di ba di streke sa bothabothe ka nqena ke streke sa thabatseka ke streke sa leribe ke streke sa cha thabatseka ise ya go tsedi pakeng ba le ise kwaletse tsa tsa seneke ka nqane empa mona nalane ene re ipetswa khale ene le gore pele ha re tsebe ke tukisa tsa magao ga hona mo sane topong ha ntlentle ene ntse le sebaka se welang ha magao empa he ka baka la o bele mogotong chai bi kinete ba bamba ba tsama mmedi ba tla tsho ba re moedi o na muna uno o se ula ba ho ba ne fela gali mona ise le pele ise le ha o finyana le drop mona ile a be se ba ha o finyana le ho re gali sane top le di bole na le ha o finyana drop ena o fita kwa na gacha snake hantle ntle le batho ala mashai ile le wela ka thabatseka le ntse le fitla ha o finyana mo no sane top wa wa bona he gali ile hore ke bua ka ditereke tseno gore mogotlong ya go lena le ke bothabothe ke le ribe ke thabatseka e le gore re redi ka redi tharo he bane ba le re thabatseka se kwaletse ka tshaste ke ka ntle bane ba le ha go etswa thabatseka ga o tsena he ke itse mogotlong ke streke sa makao ga o se leng sane sa ne re ga ke re se re na le tsela shume ke sona sa bogobong ke tswana sa bogopo
1: mohlomong ha re se re sheba dibaka tse batlang di tsebagala ka go streke sa mogotlong ke difeng
0: sebaka sena se dibaka se ditaba tse dingata golo ntate re ka bua ka gore re na le thaba ke yane ka mona ha o ya kwana medi e ka o ya meding le natala kwana thaba ke eno o teka thaba nantlenyana kore thaba eno ke yona tlhoro e ka godimo ka bophahamo ka go fetisisa tikolong yana e Southern Africa legalo ke lane mane go tloke tlaeng eno go thwe le yona ke legalo le phahameng ka go fetisisa tikolong yana ya rona ya Southern Africa ke lega e le legalo ee ya data ke go bona ka go fela ditsamaya ka magolo ka dikete tse tharo tsa
1: anta temo sa tsa tsa bua o nwe tlhopela o tlotla go bitsa gona medumo ena a dikanono ke yang ke a tsa ka no botsa mamedi ke na le go sewa ke letswalo e tle di a duma mona ntate se fela ga tse gona go etsa la me ne ke nana go ga di ya ka tla a tsola pele ntate
0: e ya ntate ne ke go bale ke se ke buile ka ke dipile ka thabana tlanga ka bua ka tla e
1: e ya ntate
0: ka bua ka sa ne topwe e

0: yona sane eno e tshakelwang haholo ke bahahlaodi e ratwang haholo obane e ba leletlhwa le tsela eno ya ka monobela ga o nyolowa ka mane ka hemvele o tla ka kwano ka godimo ke tselang yana e rereng e ya tlholotsa batho ba ratang ba ratang ntho e rereng ke adventure kore ka matswa o rata ntho tseo beyang tseo fang phephetso ke yona ntate ke baka seno re na le noka ke ena ya senko noka ena motlhodi wa yona o gona ka ga setekiseno sa mogotlong noka ena e tloa mona mogotlong ka letlhakong le ka kwano e leng mona mo e tlwang teng phofu ka letlhakong le ka nqane ke mane mo go tlwang lethuela le yanatana le a lewatleng la Indian Ocean mogotlong ena ka nqena senkutse tloa mono se a tsamaya se tlodikela lewatleng la Atlantic e nngwe ya botšhabela lewatleng la India e nngwe ya bophirima lewatleng la Atlantic e tloa mogotlong monano
1: motlhodi ke senko motlhodi
0: ke mount of sources e yata
1: jwale go na le noka e nngwe e yang kwa
0: ka nkane go ditšhaba a ke rewele thaba e ke thaba ga e le tjena go na le ka nkane jale ka moso eo ka mokgwe se wela ka
1: kanatanamotlhodi
0: ke thabeng e tshwanang ka nkane go tswa noka e ya kwana ka nkela go tswa noka
1: eo
0: ka re thaba e tshwanang gobane ke dithaba tseno tsa e yata jale mogotlong gape ntateng itsilwa tsilwa gagolo ka gore taemane e golo ka go fetisisa
1: lefatsheng
0: chese lefatsheng ke re tikolong ena ya rona ile a fumanwa mono yana o thone e tsa 600 letsheng ke sebaka sa ditaemane sebaka se tsisalang gagolo letsheng la try ke sebaka se seng sa botlhokwa gole mogotlong mona gape-gape go na le dibaka tse dingwe tse nang le ja ba bangwe ba bua ka tsona empa gangata se o tla tumang gagolo ka sona ke letsheng la dry ka ditaemane ke setereki sena ditaemane setereki sena gagolo ntate gape-gape jale go na le chemorao tsena jale go se o na le taba tsena tsa morago wa metsi a ditlaba jale go se o bona se re bona borogo ke bona ba moragorago se re bona dintlafatso tsane tse e tswang ka mane ka podiadi ke setereke se e nang le dintho tsa botlhokwa gagolo ke setereke se e tumeng gape ka taba ya temothuo leruo la diphoofolo le sebetsa gantle gagolo gake go a bona jale ke magutu ke lekhulo ke lekhulo dibaka tsa bogatlhaodi tsona bogolo ba tsona ke tseno tse ke di badileng ke nete go na le tse dintse nyanyana empa tseno tse ke tsa botlhokwa tsa mantlha tse o ka reng tsena motho a ka tloatloa amerika ya kwana go batla go tatatlhwatlha bannantlenyana ee a tlotla e tlhwa a nke nako eno a tlhwang yona ao fitlha ka godimo bagoa a tlotla bona a tlotla bona bae motlhoding wa senku ka dibaka tsena tse ding tate jale ke sebaka sa botlhokwa gagolo moruong wa lesotho ke buile ka taba eno a ditaemane metsi ke ana metlhodi ke ena ke metlhoding ke a gola ga o tsamaya ka duma ditlaba ka mane mokwena wa bona metlhodi ke eno ga o nyolowa wa bona o na e ka nna ba kwa tshetlhanyane o na e ka nna ba kwamadimo a go tshwe ka nna ba ka nkane wa eng o ka nkane metlhodi ena fela ke o tsamaya metlhoding go tlhaga lona dithunya bona wa bona mekgwabo ke eno tlase mono wa bona gore go a tobosela go metsi fela ga o ya tlase o se o kopana le noka ke yanong se ile o tshela noka ka mane ka tlase wa bona gore ee ke metlhoding ke bona mo metsi yana kalang go bokelelana teng fela a theosa ke sebaka se botlhokwa ga kalo ntate digatlhwa tsena tsa teng e ka nna ba ga go se o dithetse le o dithetsa bana dingata dibaka tse o buang ka tsona gore go na le lethoka mona e ka nna ba tse dingwe ga go se o ka re dithetsa le o dithetsa
1: ke ntse e le tsona
0: diamane e ntse e le diamane ke mogotlong eno jale e na le jale o ka ga one o tshono go na le magalo ditsela tse e kenang mona wa tseba ke tsela e ne e tlhang ka leribe ke ena e ntšha e ne ntse re e tsamaya go sena ba ileng ba e tsamaya gale re e tsamaya go sena e e tsamaya gampe gagolo e leng pepakeng tsa sešute le magwaba le go tla mapholaneng bale e ba o ka le ga o batla go ya thaba tseka o ka tswa le ka teng bale ke sebaka seno setlang ka ba dithaba tseka go na le letsatsa le leng le tumeng ka mona le o thweng ke menwaneng ba bangata ke tsaya ba le go pula le mogotlo o mona le one ka mona bakeng tsa thaba tseka le

0: le mogotlong o potela ka mona e ka go ya mashai fela bona le letsatsa ka mo le o tla fihla le letelele e tsatsa le eno tate le bitswa menwane e ka ka go toka e kae che ke ba sotlwa batho ba dipale tla thwe menwana ya motho ene sa le mono ke lehlo e motho a tsela o menwana le ya gawe ya sala bona bo ba le ke menwane ha lo le letse ba sa le tsebisa le ha go le lona ke letsatsa le ha o le mono o ka nna bona e kae ka nna ba bona ha iswa magaola kwa na tlase go go phahame ha go le ka ne ha go ke sebaka sena ka ofela se phahame ke nnete o tla no dikela ka dikoti o etse fela se bogolo ba sona se phahame ke ka lebaka lena lesotho ka ofela kana dibaka tse phahameng ga ona baka tse phahameng go feta tsena tsa mona ke a golo o shebela o bona thelebišene gona dibaka tsa mogotlong ga o sheba oxbo o sheba gona bata a kae o sheba mogotlong ke tsona tsedi a bata bana go phahame
1: ga re gotlele mona Mokoena a go re hlalosetse mosotho ka mano ya motlotleletsie la borago le streke sa mogolo
0: se baka sina se streke sena ntate jolo go ha re tshulo re re ntate bere e le ntate mtotle mshoshwa bidi e me wa hai me ma bere o tswalwa streke sena e ya da ke motlokwa
2: eleng
0: ka mane ka halebo poka
2: eleng ne se gothadi mogadi wa lebo
0: ken e o tswa lo ntate be reng u la ba mona le
1: go
0: letsi mona
1: ere ke tle ke utlwe nkgono ma mohatwa le bitso la haela ba ngwanana ke a se gothadi
0: nkgono ma beri e ya ta ke se gothadi
1: mogadi wa mogena masopa seiso le bitso la hae
0: ke se gothadi
1: e le mo ke le gehello ke ne ke batla ho utlwa gona le bitso la lehlao ka
0: ke la ba tlokwa mona ntate e ya ntate bale ka kotlo e hlile lo ka re tshwere le tane bereng ho letse mona le sekolo o qali o skena mona e lo hore ke ha bo ntate motlotle mona jwale gobane jwale o ka itswa ke re mogana seiso o tlisiwe mona ke ntate wa hae mogana krefisi ga le kwana ka bo
2: 1925
0: jwale o tlwa ke ntate go tlwa ka ntate molo wa hae ntate wa hae nkgono wa hae ka ofe kore le hae ba rere ee ke lelapa letloa matsie fela jale mona ko gona mo e leng hae mona e le go ntate motlotle mona ga tlile mona o tlile hae o tlile o hata mabaleng ga bonkgono mabereng ga bonkgono bonkgono wa hae ba batlokwa ka go fela jalo ka mogo fapana jale le go jale sebaka sena ntate bereng o goletse go sona
1: ke yane ba kere ke gaabo mogolo
0: ke gaabo mogolo ebile ntse re ka gare gape ke gaabo mogolo Mokoena gobane jale ke gaabo nkgono gaabo mogolo gwa ntate bereng ntate motlotle mshoshwa wa bobedi
2: morena mathe morena masopa le ausi
0: le bane bomme
2: ke
0: batšhana ba batlowa ba letlha batho ba rona ka mane ka tlokoeng ga ke lala utlwa maobane ke nte ne ga nka ba ka fitlhelela ka lona ke tlese le amamogao kana se kilo ithobala fela ba itse mona gatla mona gatla mnemo gona a ka mo le motlotle ga amela motšhana mo ke utlwile mokana ba batlokwa a tlhotlwang ne ke mo shebeletse telebišene a ka gona ka amela mona ga ka amele motlotle mona ka amela tshana ba tlokwa le ntho e nngwe le nngwe re tloetsa tlokwa jale ka go otlolwa ntate ke gaabo mona gobane mogana seitse o phetse mona o tloile mona jale a phalela jale tsietsi se e le teng kwana aya matsie mogana krefisi a sa tlhokaetse ee yanta tshwana mantata a tlolatwa ka fela e matšhini mo
2: taba yane o lawa yama ya ditaba tsa maobane tsa ba tlokwa ga ga dikobo tseo ba ile ba mofa tsona ntate mosheshwe ke kobo yane e o thweng ke kobo ya nkwe ba bangwe ba ga lehlosi o ko tlhalose kobeno
0: ga ke a e bona ka matlho ee lehlosi ke kobo eno e ntseng ka letlalo la diphoofolo fela jale yona e ga ebe kobo e tupidiwe le jalo ka ga re tlwaele koo e tla bena le mekgabiso eno ya gore e kaka e dikarolongana dingata ke lehlosi eno empa kobo fela kotlo ka ba le kobo e tshwana le na fela e ntse ka letlalo ee e ka re kgabisitswe fela e ka e kopantse dinyetse ngata but e le yona e ntse le matlalo a dipopolo.

0: A ke tsebela ha ba taba ena ka tla ga ba potso ya ha o khaitse di ya ka. Ke le ka botsa e mong setsibisana la
1: nna ba go kwa.
0: A ke aka ke tsa lo ha ke a bona ka kotlo fela kopo ena
1: ya. Na ke a bona le nna ke a bona.
0: Go bona yang kwe ba re e hle ke ba tlokwa ba anangwe.
2: Mm. Mutsho jwa
0: ba tlokwa ba anangwa. Jolo ka ba kwena bona ga anangwe. Bona ba anangwe ka mantsu ya mankopo eo e hle ke
1: enda. Okay. A ke a utla. Ke a utla mkwena. E le ngore kopo yeno he. I go bontsha hore o amehe o mo amohela ka se wena o nang le sona o mo amohela ka mo wena o tlang o phuthulile ka teng go bane o mo tshwantsha le wena ha ke re mme tshepang ha re apesa motho go ba ga tshwanele go mme re le yena go bona ha le hore o fela a re amohela e o fela amohela hore re tshwana le yena le gona re ga rata ha tshwana le go
2: Tate Moshoeshoeshoe re leboga haholo ka go ba le rona le go qaqisa ditaba tsena le di tshabisa haholo setaba sa Basotho re ba di utlwisise ntate ke le mohamane mo ke re tsala go tshebetso e se qadile ntate re o lokolle
1: a me re tlane re tswele pele ka tsona mme tse dingwe tlane re tswele pele ga sentse re le dintlha tse dintsi tse e saletse morago tse ne ke rata ebege ka nna re tlane re ga re ntse
2: reamona re diqedika
1: lebogantate
2: re lokolole moraa Moshoeshoe mono ate mogosi Moshoeshoe eo re ne re ntse re kwaka le ene re ne re ile go batla gore a tle go tlhakisetsa le go manolela gagolo setšhaba sa esore ge ke re utlwe gore na hunted district sena sa bogodi district se jwang se bopeile jwang empa ka go kgethololwa le kamano ya sona le botloteditsea la borago ke lemoga gore o se o qadiwe mme ke ne ke re re tlhe re tswele pele go mamela dietsana tsa letsatsi la kajeno

0: are rapeleng ntate wa rona ya lokileng ya entseng le godimo le lefatshe re boka lebitso la hao le kgetheileng letsatsing lena la kajeno ka lebaka la mohau wa bophelo bo o ntseng o re file bona modimo wa ka ya halalelang letsatsi lena le leholo leo le tsejwang ke wena leo re ileng ra hlopha le go rera gore ge tlatla ge le kete ka sebakeng sena sa mogotlong ntate wa rona re kopa gore o re etelele pele lebakeng la dintho tsotlhe e le gore e mong le e mong thabo ya gae e tlale ka lebaka la megauelo ya gago mme re a ikokobetsa he ntate a rona e ba le rona moya o halalelang gobane ga o le teng tsotlhe modimo wa ka di tla tsamaya ka tsela yeo go lebeletsweng gore di tsamaye ka teng re ne re sitwa gore re ka qala re sa ka ra bua le wena gore o re etelele pele gobane o itse re o meme megegong ya rona yotlhe ka lebaka lena re a lebogang tate e ba le rona mosebetsing ona o re etelele pele ka lebaka la lebitso le legolo la morena Jesu Kriste a tla bakwa ka metlha e sa feleng amen
1: mamelang jwale ka pele yotlhe le ka tlhompho palo ya lentswe la modimo re bala testamenteng ya gale buka ya pele ya marena kgaolo ya borobedi re bale go tloga ka temana ya masome a mabedi le metso e mmedi ebile salomone o ema pela a ledare ya jehova bontsheng go phutheo yotlhe ya iseraele a emisetsa matso a gae magodimong a re oho jehova modimo wa iseraele ga go modimo o ka ngwena le ga e le godimo magodimong le ga e le tlase lefatsheng o tiisang selekane le mogau go batlhanka ba gago ba tsamayang pela gago ka pelo tsotlhe tsa bona o tiiseditse ntate dafita motlhanka wa gago seo o neng o mmaletse sona o ne o buile le ka molomo wa gago mme o phethile tsotlhe ka letsoo la gago

0: kaha hule jualo le kajeno. Morena re ka ya ho mang ke wena ya na le mantswe a bophelo bo sa feleng.
1: E bina se fela sa ya tametse ho wena morena. Re se bina re yene. Ho fitela tshebeletso e fedile.

0: kaofatse umwekeletse bohlale atle a tsamaise setshaba sena sa basotho ka katleho totlisong ya lebitso la hae. Re rapella lelapa lohle la botlotlehi re re modimo wa rona o re hlonolofaditse ka lona, ke ka lona re le ntho e le nngwe re le setshaba sa basotho. Ka lebaka leo modimo wa rona re baballele lelapa leo la botlotlehi ntate ka mehla yohle, ha re sheba ka hare ho lona re tlale ka thabo le ka nyakallo, e be totiso wena Kreste Morena le mopholosi wa rona. Amen.
1: A re rapeleng, Jehova Morena wa rona, re ntse re phela ka wena. Ka mengwaga le mengwaga o ntse o le setshabelo.

halalelang wena mudimu mukena kamahari. Rejoina pina yadi kerebime. Rejoina pina yadi serafime. Hiruna ribulela hore wa halalela. Wa halalela Jehova mudimo wa mahoka. Ha ikabo ine isika wena. Musebetsi ona ukobo usa khona hala ukabo usiti. Ria uboka murena. Ria bulela hore ki wena uneng uli teng ka muraho ha dintho tsohle. Dikakanyo le minahano ya bana ba hao bao baneng ba lukisetsa mokete ona wa mohlanka wa hao. Hlonolofatsa tsohle tseo di tla etsuwang letsatsing lena. Dibui tsohle tse tla buang, ho ske ha bua tsona, ho bue wena. Hobane ke wena Modimo yo o leng ka morao ha dintho tsohle. Re o rapetse Morena, ha se ka dithapelo tse di telele tse o ka utlwang merapelo ya rona. Empa e le ka di

0: mamari ha o sheba metsotso ya rona e mashuma mabedi a nan le metso e medi ka nete pele re fitla jwalo ho re nya le shumele motso o mong pele re fitla jwalo ho re nya le shumele motso o mong me ka nete ba ntse ba gaua jwalo wena mamedi ba ntse ba gaua ka nete re tle go go rona e be ba tla hlaella ka tsela e jwang ba ntse ba gaua re tle go go rona ba tla hlaella ka tsela e jwang ka tsela e jwang hlokometse ka nete ha e santsane le nako yane e re reng ke ya thapelo santsane le nako yane ya rona ya thapelo wena mamedi me re tle go go rona ka nete ditaba tsa rona di ntse di etsa hala ka tsela e jwang re tle go go rona e be ditaba tsa rona di ka tsela e jwang ka mono ka mogotlong wena mamedi re tle re go go rona ka nete e be ditaba tsa rona di ka tsela e jwang mme metsotso ya rona ka nete e mashome a mabedi a nang le motso o le mong fela re tle re bone ka nete rona e be ho etsahala jwang wena mamedi
1: famous yellow
2: na mane a go mo mosia manaka na mane a go mo gira hadi mare pota motse na mane a go ma ya ntse

0: na sa mogotlong mme re sa tswa feta jwalo tshebeletso ya thapelo ya go bula mosebetsi ono wa letsatsi la kajeno yoo re ileng ra tlhalosa go eteletswe pele jwalo ke lekgotla la dikereke Lesotho ke bona ba ntseng ba tswela pele kapa ba qetang go phethela ditaba tsa thapelo jwale mosebetsi o tla tswela pele ga tseba go ketekelo ena mamedi ga se gakalokalo go ba le dipuo ke nnete ga Basotho o tlala ka letswa mahlonono le tse dingwe empa e tlhile nakogolo e bataba tseno tsa mekete kapa dietsagala tsa boithabiso tseo jwale Basotho ka dipapadi tsotlhe tsa rona re tlang go pepesa gore na a na re setšhaba se e tsang jwang ga re thabile empa he ga tseba gape go taba e nngwe e kgolo ya tshebeletso ya letsatsi la kajeno ke taba yane ya parade e e tswang ke sesole sa Lesotho moo ba re fang ditaba tseo le bona ba di etsang ka go fapana ga tsona go thabisa botlhe ba teng mona empa he ke bontsha gore ke mabane fela ga re ne re le mane madingwaneng moketeng wane wa setereke mo re ileng ra utlwa gore ga ga dipapadi tse tlang go bapalwa mona ga lebeletse he gore tla bona kgosasana senate a ena le dithaka tsa gae ka gare go lebala ka mona ba fana ka mokgibo mme tlile tebelelo kore re tletlhe re ba bone ba re fa mokgibo wa setlokwa mokgibo wa batlokwa o tla opola gore a se mokgibo o o tshwanang le wane wa Basotho e tlile ba etsa ka mokgwa o kareng o tatitatile jena photlhediwo ke ke ngwa tse ba rona go etswang ge lebeletse ya go tlatla ga bona go setsana senate le bao ba gabo he ba re fa ditaba tseno empa mane mo ke bontsie
1: e le ngwe ore kgaitsedi yaka o ntshwarela tlenna ke ka go kenaganong ge a tsheba gore motlotleima obane ga a phatlhalatsa bana ba gae go setsana senate o ne ya le seo ya ba o re duetsa gore o teng kare o setereke fela o santsane a phathane dinthong tse di e le e ka nna ba o ne a ntse a ithuta go sebetsa le setlhopha sa mokgibo sa batlokwa ka nako eo.

ntwe ntle hakalo modidietsane basotho

0: ke tsala ena ke ketsahalo e ikgethileng
1: ka hare ho sesole parading ya mofuta ona. Hona jwale re bona diofisiri tsa boemo ba lieutenant ha di hlompha difulaga, mme ba tla amohela difulaga tse jwalo ho tswa ho diofisiri tsa boemo ba warrant officers ho di kenya ka hare ho parade, e leng yona taba eo re sa tswa e hlalosa le mphato wa ka mona, e leng yona trooping the color.
2: Seo re se tadimileng ka motsotso ona, re bona ha diofisiri jwale di amohela difulaga matsohong a tsona. Le bona bowarrant officers ke ba ba fana ka tlhompho ya bona ho difulaga. Re ile ra bolela hore difulaga ke ntho e kgolo haholo.

ke ha di tloa ha di etsa jwalo lebotho la ne la escort le kala le se le nkile difolaga ka ona motsamao o iketlileng batlompei ba ka seo re se bonang mothating ona ke yona trooping the kala difolaga ke tseo di nketswe godimo ke diofisiri tsa boemong ba lieutenant ba di kenya ka gara mokgethwa mabotho mo di amogelwang ka tlhompho e bitswang kala salute re utlwile ha parade commander a bitsa lebotho la le setseng ka gara lebala gore jwale ba be malala laotso baneng mebala ya lebotho ke ena e tla go kena ke ona mothating ona wo mabotho monna le mosadi ka bomong a tshwanela go jwale a tone matlho gobane re ile ra bontsha gore botlhokwa bo bogolo a golo gore lesole kapo mohlabane ka mong a nne bisise gantlentle mebala eo a ikanang ka yona gobane ga a sa etse jwalo a ka nnaya le badireng.

ha re boela re tadima hape ka ha re ho saluti nda yaso ho kena mpio ya braro Charlie Company me yona e tletse pele ke captain Maloyi Kgaketla matla ke le ribe ke na re mone ho le jwalo le tshori le lena kala nare ha re tlokomela bahlompi baka kati ye na bobedi ke kati ya basetsana ha bantsi ba feta jwalo ye na ka go kgethola e feta di flageng ke ya basetsana mme le bona dikarolo ya lebotho lena leo go ileng ga bontsha qalong gore ke banna le basadi ba qetang go feta ko ditsong ya bona ya mathomo kgweding e sa tswa feta ka hare hudayasi saluti ndayasi go kena mpi ya bone e leng ngwana o fela Delta Company taolo ya Captain Mahanyane Phasumane kwa ditaung ga le seama mahobo le ribe

ntse a etsa tjena jwale ba itukisetsa hore ba boele ba tlo feta ka pela motlotlei kgosi le batlotlei le bahlomphehi bohle ba teng ka kwano ho fana ka tlhompho nakong ya motsamao o potlakileng quick march ka tsela e tshwanang tla kopa ha ba feta ka pele ho rona re tle re eme hore re fane ka tlhompho.

medidi etsane le ditlatse

leboga masquire tata rona ya mahodimong a boloke motletlei go selitsie la boraro mme ge a dumela o tla laela manyolo ya gae a mo lebele ditseleng tsotlhe tsa gae re tla kena jwale ke kopa re na le phetogo mogibo wa setlokwa ke tla o tšhetšhisetsa morago ganyenyana ka ona re ntseng re itukisa re tla ba jwale le dikgoba tsa tswenene ka dipina tse pedi a re ba etsetseng ditlatse ga ba kena ka lebaleng ba le batle ba itlhophile le bona.

tsentseng tsa matsoko

I don't know.

tan orgulloso.

wena ha ke ba feng ditlatse ni di di tsane re a leboha o tshe hape ha ba le tsena mantsibuya ha ba tsalo sa ba ya sekolong o ithuta mme ke a gola le a hopola naha ya Lesotho e ipa botse ka tlhahiso ya boya ba nku le bapudi ke moruo wa rona ona a re ba fe modidietsane ba sebetsa ka thata bontate re a leboha re a leboha bontate ke mphi ya bona eo e tswang mothating ona ke na le sehlopha kapa ke na le ntate Tebontsinyi pampiring tsa lona moo bahlomphei ke a gola o ngotse ka bosweu o tla fana ka pina ya sedumedi ntate

0: atamela o tlo re fa mmino re utlwa gore re moketeng. Ke kopa le mo fe maike ntate Teboho.
1: Halleluya.
2: Amen.
1: Ke Teboho wa Sebini. Ke tlo bina pina e monate e la ka letsa ntata rona. Mahlohonolo jwalo ka ha ke le Sebini sa mmino wa bodumedi. Halleluya. A tla mpamisa matsoho ka tsa tjena.
2: Amen.
1: Hallelujah. Hallelujah.

Thank you.

Ha ke Sesotho le fashion-e one last time, Sesotho!

0: Hora ke a pele sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Mmolayeng Tladi mo Amerika o dumedisa. Ka diphatlhalatso wa mokgatlho wa batshwaruwa ba mehleng Monghadi Gwaele Thinyane o re setšhaba se amogele batshwaruwa ba hlakoletsweng melato ke motlotlegi ga kete ka dilemo tse 63 tsa tswalo. Monghadi Thinyane o re tshwarelo ena e fa batshwaruwa tshepo ya gore boitshwaro bo botle bo ba bo bontshang setsing sa tlhabolo ya batshwaruwa bo ya ananelwa ka gona ba itshware gantle ga ba le ditsing. O re kamogelo ya setšhaba e tla ba thusa gore ba se gotlele ditsing tsa tlhabollo go feta mona. O re go botlhokwa gore ditho tsa malapa di ba tshegetse le go ba kgothaletsa boitshwaro bo botle ga ba le ditsing. Ditabeng tse ding, setsi sa twantsho ya bobodu le bomenemene DCEO se hlokomedisitse batšha ba bereya ka bobodu tlasa moguo o reng tshebedisano le batšha go lwantsha bobodu go fitlhela bokamoso bo ntlafetseng e le e meng ya mehato ya go ruta setšhaba go tlaola bobodu. Lebitsong la mookamedi wa DCEO Mofumahatsana Kgaogelo Madiehe o totobaditse botlhokwa ba gore batšha ba etse matsholo go lwantsha bobodu ka ga bo ama bokamoso ba bona le naga. Mofumahadi Madiehe o supile gore motho e mong le e mong o na le boikarabelo ba go lwantsha bobodu, a re batšha ba ka thusa go thibela batho go etsa mesebetsi ya bolotsana kapa dintho tse dintse ka pegang kgolo le ntshetsopele ya moruo wa naga tlokotsing. E mong wa batšha Monghadi Malefetsane Mohapi o lebogile thuto eo ba e fumaneng, a kgothaletsa batšha go ikopanya papele legato la naga mme ba qobe ditaba tse ka ba sitisang go fitlhela ditoro tsa bona. Mookamedi wa mokgatlho wa dithuso baneng UNICEF Mofumahadi Catherine Russell o re mebuso le basebetsi kapa basebeletsi ba bophelo ba thusitse gore palo ya bana ba fumaneng diente lefatsheng e nyolohe ka mora gore e theohe haholo nakong ya sewa sa COVID-19. O boletse sena ka mora go phatlalatswa ga tlaleo ya selemo le selemo ya mokgatlho wa lefatshe wa bophelo WHO le UNICEF e mabapi le dikgakanyo tsa dipheto tsa kentelo. Le ga go le jwalo, o re dimilione tsa bana di ntse di le kotsing ka ga di sa ente, ka ga di sa ntse di sa sireletsega ka lebaka la bofuma go falela dibakeng tse ding le dikgotlhano. A eketsa ka gore ngwana e mong le e mong o lokela go fitlhelwa mme tshepo e agwe botšha mo e senyegileng ka tsela e tshwanang. Mookamedi wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus o re ngwana e mong le e mong gore na o tswa lelapeng le rugileng kapa le futsanegileng kapa o holetse naheng e e nang le kgotso kapa e angweng ke dikgotlhano o lokelwa ke tshireletso eo diente di fanang ka yona bophelong ba gae. O gateletse gore go fana ka diente ke e nngwe ya mekgwa e e sebedisang ditshenyegelo tse e fokolang e e lekanang batho botlhe e e tshepagalang ka go fetisisa bakeng sa go sireletsa bophelo le boiketlo ba bana. Ditaba tsa hora ya pele di felela mona, tse latelang tsena di tlhaba metsotsong ya 30 ka mora hora ya pele.
1: Atamela ka tlo

le eteletswe pele ke Lesotho Defense Force Military Band eleng ba diletsa tsa sesone. Ba tlotlei ba hlomphehi botle ba teng kwano ba tla boela ba feta ka pele ho botlotlei, mme ba tla bontsha hlompho ya bona ha ba feta. Ke kopa hore ha ba e bontsha hlompho eo ya bona, re tle re eme ha ba tsamaya le folaga jwalo.

shoes off.

0: Ya lebo ha major setlo. Mothating ona tshaba saiso. Ke tla kopa jwale ka boikokobetso bo boholo hore motlotle ikhosi a phethe moetlo wa letsatsi la hae a tswalo le motlotle mofumahadi le dikgosatsana le kgosana go pota lebala ba dumedisa setšhaba ba fumana ditakaletso tse mofuthu tsa bophelo bo botle. Ke kopa ka boikokobetso protocol. O tle o ba selehetse re tle re eme go ba dumella go pota lebala. Ni didi etsane re ba amohele. Le bana ba thabe ba ba bone. Maobane tlokweng kwana ba amohetse ha monnate hantle haholo. Me le mona mogotlong ge ba bone batlotlei ba rona. Re ba dumedise. Re ba lakaletse bophelo bo botle. Re hopole hore thumo ya boetapele boima. Mme re lokela ge ba kopele mohau morerong wa Morena Modimo a ba fileng ona. Wa ho disa le ho etella pele setjhaba sa Basotho. Ke thomo ya ikgethileng e boima ke kopa medidi e tsane ha ba ntse ba feta pela lona moo. Ke utlwa hore le a ba bona. Thomong ya bona e ikgethileng ya boetapele. Mme ke dumela hantle hore le dipuo tsa rona le dithapelo tsa rona kajeno le matsatsi a tlang. Di tla ba tiisa lengole. Ha re ba moeleng setšhaba sa heso. Re ba amohele re ba rapelle. Ba kopele bohlale hobane bohlale ke moya wa lerato, ke moya wa kutlwisiso, ke moya wa halalelo. Ba kopele matla hore merero ya bophelo ba bona e tle e hlonolofale molemong wa rona. Re le setšhaba sa Basotho. Ke a utlwa le a didietsa empa titisang hle. Batlokwa ke utlwe hore jwale le bona batlotlei. A re ntse re didietsa jwalo re ntse re ba kopela ho Morena Modimo hore a ba kenehele. Aba sitse ka mohau. A re ba moeleng. Ha ntata rona a tla kena dilemong tse 64 jwale. Morena Modimo a ke a be mosa ho yena. Ha re thabile jwalo. Re ntse re re Morena Modimo a kobe mosa ho rona, a ko atleise mosebetsi wa matsoho a motlotlei kgosi le motlotlei mofumahadi le dikgosatsana le kgosana. Re ne re didietse Morena a atleise le mosebetsi wa matsoho a rona re le setšhaba. etle re ba tsietse mosebetsing wa bona wa boeta pele medidietsane bomme segoki a konkatamela
1: ke tla la ya ha bo se jo go gotla tsitsiripe a se hara di baro se ra di ga di bana bo ngwaelo nka go landa le ka go leta o ke tla gisa go kwela tlalo la ta mo mo thata la go wa male tshwetse ta mafuga ke tla ka la poga le go thoni ga se na di tla ka la le tuna na ha le tsure le kwa ba ka ma ha fila fo fara di ha go la di pheo no le di poko tlo thabela di no mo le me ka me go tlo ndi ala la makele betlweng a bo sulla lo nye tlo le patlelo mohato a dira ngwana mma mohato na kala di ga le dule ga mo se re dule a melale di tlhahle le tlhola ha mafube a tla a le phatla a ta u a dile ya megeledi matswana fiki a tla o tswa matwana ntse bolo la bere le me bala di bata a nka bala la ta u le la nkwa le tsi ha o le vigitswana o le tlo nkwana di nyala ta u tlo sa mo jela di nyala la ta u le di paka paka la ta u le masisi tlo melala bata sa nyono ba ntata mma se jo wa tsiba sa nyono ba mo tlhahla sa o pata sa tsabisa bo chaba o di mama hetla khomo tsa ruru mo lotse a tsama dingwana tsa sia ba di tsama phonga mafiki a tla se so tsile kubebe moya wa foka wa hatsetsa di tjogobela ga me sa tla ba di poloma hetlanya la tsa tsela mesuire banana ba tsa ba o gala melo ga se tsira se mpusa be se se goga ta o puma mo Jesu wa mmase na tia puma mo tla tla o tso sa le fase la ga ke tla pega tsa bala makwara a tete ntsa di gope bunga ta bo ke tsa tsila bo fero a tia itsa ma era kwena kwena ha tla pime tsidula me tla pa ya nyoro sa ma di go mokwena o gopotse motho wa ga ngwana e mokwena ona ile go tlhola moena a le go thodila mathe a di ga le dumedise diphamola tsa polatsa tsa phamola ditlhomo banna ba o dumela mokogotlwa moruduetsane wa tabola go kosa thabana dikatola tsa kalolo tsa kalolo go gapa mogena tsa tso ga se gobanyane dipepile mathoba tsa golopa tsa kgetha motsamao tsa thugubetsa magolo go gapa mogena a gopotse thotobolong yala bo o salang a tikwe le maheseleng ga le bopo ga bo se go tladisa le bopo ke bua ka mmemmabereng a timetse mengwaga e masome a tsheletseng a me tsweme ga go le sotolele le tswalo le kgosi ke thupa temeka mohalo wa a moshwetso wa le tsiele le go thodiwa le tsiela bobedi le kege fisi ke thutlo ya seya difata odimo ka jeno ya gorankwethama gatolo di emereto morimo ntate mmopi wa batho ga bo sa felengwa go tlhola dibaka wa di abela magana le bafo ga e le gora diphamolaga bo setswafe mphoaneng sa mokana ge dithwedi ka o phamola ka thothelwa ka ge bopepele bontlwele le menke nno o tseba o tlaka e sale ke memetsa le maobane ke go lotingkwana ga bontshe mo lapeng ga bo diphamola le madingwana go mo ditlhako ga mafube a tlha bosi ba e sa gabetsanama tsatsi le tšhaba ge fapa bagale motwedinama o edi a ka lemeko dipae ja gone beng ba mokete mogotlong dialala tereke se ra le lebitso le fane se itlhomme le kuku le boya botšhabela go le sotho pakeng tsa dikileng dilala segata le matla motlwatlwadi gao ya sonke dipane goba gomekasa o methipologo go megapa ma botlapisetsa magoletsela dimatswadintswee dikeng tse dinongwa noka diballa sa methapo ya madi ga ke re bo mojana pula ke bala dibogosela dio go dirisenpuke se nkaloka segongong e sa itheke mogalo tswang ditsebe ke bala dibaka ge tsang ditsebe re kue gantle dibaka di teng diketse go ye di matlhasela ga o tlhaa ka bothapo tetlapeng le lesonyele le maria matlhasela ga o tlhaa ka bothapo tetlapeng le lesonyele le maria ke bona go balla dijabajaba wa gabanye se na le magwatla magwase o rata papadi a ntse a theleisa letlong gopiwe ka banna le ka basa duetsana ditlhankana mešhiti ge le maamelo banke ntlwana kume ka go fekana nna nke be ke ka kgaola yankampaka ga amele ke phetile
0: re a leboga sego ke re a leboga motlotle e kgosi le motlotle mofumagadi re a leboga ka dula fatshe bahlomphe
2: ke a leboga batlotlei bahlomphei mme ga jale re tla bona parade commandara ga a laela parade gore e tle gaufinyane le mohlomphei le motlotlei kgosi rabasotho ka seo re se bitsang advance in review order parade commander say
3: mamele metso tsa rona ke ena ha ba hodila ho ema shame a mararo re fireletse ho rena ya pele ge di latehe ka mane ka mogotlong jwale re totla re ballwa ditaba tsena tsa hora ya pele a fitile ka metso tsa ema shame a mararo e letsa senyesemane

0: kea leboha ke kopa ka pele fela ke fitise ha batlotlei ba ntse ba kena dikoloing ditsebiso. Lunch for VVIPs and VIPs will be served at Seiso High School and also for the chauffeurs and bodyguards. Sechaba sa bomme le bontate media le dibini tsa rona.
1: Go fela go le jalo wena mo mamedi wa Selma Salsotho ke tsela yeo di tsamaileng ka yona ka kwano ka mogotlong. Me ere ke se kebe ka tlhola ke sa senya nako gaitsedi ya ka o teng kwano Tshepang Tsimane e motle gore ya apereng kobo e ntle e tshwanang le yaka ya motshwanela. Me mo mamedi ho jaabe o no le teng pela gona o ne o tla utlwa gona ga bolela eng ga re apere dikobo tse ntle tse kgetheileng tseo go kekeng wae ba bonolo gore o di bone go mang kapa mang a ntle go rona batho ba kgetheileng gobane dikobo tsena ke tse kgetheileng. Empa le alo jolotlhe ere gaitsedi ya kanke ko fe monyetla ngwana mme o ke wodi wa tla gona o di bone jwang go fitlela gona jwale
2: ruri di phamola di ne di khobokane ka bongata bo boholo wa mphato jolo ka re ile ga tlanosa ha re ne re qala le tshelile ka mona hore o tlo o bona gore le ne le batla ho bona sohle seng o tla mo etsahala mona le ha ba sentse ba utlwa hore ruri re se re ya ho ya phethela ba ntse ba dutse ba khobokane ba batla ho bona ntho e nngwe le nngwe ka ba nya etsahala. Empa ho fitisisa ho lebohela ntate hore e se ka modimo ka mofa a natswela pele a mo ekeletsa dilemo motho mongwe a ka sheba motlotlele tsela bogago tlhogo ya naga ya Lesotho e re bontshitseng go tlhaile ka la 17 kgweding yona e ne e godimo selemong sa 1963 re ile ra bontsha leeto la gae go tloa la sekolo go fitlhelela mo na mo waneng a kena pusong ka selemo sa ne sa 1997 ka morago ge ebe motlotlo e mošwašwa wa bobedi ka tla gopola gore ka bomadimabe o ile a tlhaelwa ke kotsi ya koloi mme bophelo ba gae ba fela ya ba heke ga motlotlelitsela bogago a kena e le mora wa gae e mogolo. Empa motlho mophotlhedi ge ke re gopotsa setšhaba sa Basotho ditaba tseo e le ngongwega ya gore motlotlelitsela bogago ka nako yotlhe ka moga gore e be African Union e la mokgethela gore e be moetapele ditabeng tsa phepo e nepaetseng ka 2014 ke tla gopola gore le mogatlho wa lefatshe wa dijo le temo le ona o le a mofa boikarabelo lo bojalo FAO ka metlha gotlhe mo wa le teng mo wa tsebang go fana ka puo ga ntse a tsamaetsang o ipiletsa ka metlha gore ke nako ya gore setšhaba sa lefatshe se itlhagisetse dijo empa

0: ditlolo tsa molao tse kenyeletsang dipolao, dipeto, tlhoriso tsa batho ba baholo ka dipolao le tse ding. O la ipiletsa ka matla go hopola go setšhaba se sa itsebeng se ya timela. Ha re boneng gore re lwantsha taba ena, ditsi tsa tshireletso thusang mogatlo ona, gobane mogatlo ono o bontsha gore setšhaba sa Basotho ga re ke re tsebe mo phedisana, e le gore re tle re pheleng gantle malapeng a rona. Gobaneng ga motho wa monna a bona motho kapa ngwana mono e ka ka go bona ntho ya sa itsebeng, ga e ne tla re ga o tsaya maphotlhedi, ga e le ona sa reta mane o tloga ga ka ke amang ga lethena motlho o mongwe o tla mona ga na ke ka e godimonyana mo pela sekolo gona mono. Ga e ne le bosibo o bona motho a tsamaya wa re tshege mone ntla go bonyane ke bolokeile batho ke bane ntse ba tsamaya. Empa ka jono ga re bona motho wa monna ta mono kane ditaba tsena se di tshosa le gona ebe a se ena a tlontlhasela kanete la ipiletsa ka maatla gore Basotho ga re kgweng diketsong tsa dipolayano, ga re gopole gore setšhaba se theilweng ka kgotso le lerato, ga re seke ra lebalang metheo ya rona. Ke ka moo ke qetelang ka teng ka boipiletso ba ditaba tsa ntate nakong ena a qetang dilemo tse 63.
1: Mme kgaitsedi ya ka re sa le mono ga re ntse re gopola tsona ditaba tsa maobane, e nngwe ya dintho tse go a tlhileng a di tlakisa ka maatla a magologolo ke go bontsha lerato la gae go setšhaba sa Basotho. Mme a tla bua ga o ne mo shebile o ne o tla utlwa gore motho enong o tlile o bua se tswang tla se tla se botebong ba pelo ya gae, gore o fela a rata setšhaba sa Basotho. Mme dintho tse kang tsena ga di ntse di etsala di mo utlwisa botlhoko, ga ba toboketsa taba gore gantlentle diketso tsena tse mpe ga se boso motho gogang, ga se Bosotho. Re sekepe ga nna kare ntho ena empe motho ena o entse sesothosotho, diketso tse mpe ke tsa e mobe. Banna bana ba ntseng ba tlhekefetsa basadi, ba bolaya basadi, ba etsa ditlolo tsa molao, ga mmogo le basadi ba ntseng ba etsa ditlolo tsa molao ka tsela e e kgethegileng, ga se gobane ba di etsa gobane e le Basotho. Ga re tle re bua ka banna bane bao ba ntseng ba tlhaelela South Africa mane, ga go na le ditlolo tsa molao go Sotho, Basotho ba teng mono. Batho bao ga ba etse diketso tseo gobane e le Basotho, empa e le batho ba di etsang gobane ba tlatswa kapa ba gannwa ke meya e ditshila tlasa boemo bona. Mme kgaitsedi ya ka e nngwe ya ditaba tse ileng tsa toboketswa jwalo ke Mobishopo Siphamola ke gore diphamola ke batho ba bileng lehlonolo agolo. Taba ena ke ile ka nna ka e bua mo gobane ke boela ke bua le ka jeno gore ke batho ba bileng lehlonolo gobane motlotle o keteka letsatsi la gae la tswalo selemong sena, a phethela kapa qeta dilemo tse 63. Selemong sena mo motlotlei mofumadi a qetang dilemo tse 50. Selemong sena mo naga ya Lesotho e qetang dilemo tse 60 e ipusa. Mme a ba re ga e le banna le basadi ba batlokwa ba mane makgwa ba St Martins ba lehlonolo bane ke selemong sena mo motlotlei a ileng a ba mmogo le bona setlabelong sa mmisa mo kereke ya bona e Katholiki e ketekang dilemo tse 100 e ahilwe ka gare go sebaka seo, e leng gore ntse re le ka go bontsha le go toboketsa gore ka nnete setšhaba sa mogotlong se lehlogonolo. Ga itse diaka
0: ke ne ke re mohlomong ruri re a phethela jalo ka re supile. Ga re bua ka ditaba tsena tsa phepo e nepagetseng mo rereng ga Basotho o la fiwa boikarabelelo bono, gore boikarabelelo bo maatla gagolo kapo boo re tlileng re shebilweng gore na nakong ena e tsang tshutshumetso go dinaga gore dina bona go latlhaisa gona re o kaegele Lesotho. Empa le ga go le jalo go tlhaloswa ga taba ena ya gore e be e sa la etelela pele ditaba tsa phepo e nepagetseng, taba ya taba kapa ditaba tsa phepo tseo ruri dikopanong tse kgolo tsa mebuso le dina di neng di sa tlhae gogang o entse tshutshumetso e kgolo gore babusi elelwang gore re lokelang ka taba ena ya phepo e nepagetseng ka maatla. Mme taba eno eo ba tlwaetseng batho ba re ke agenda ya ditlhogo tsa dinaga le mebuso gore ditaba tsa phepo e nepagetseng di se di tlhagelela gore ke nako ya gore e seke ya fetwa fela ya shejwa ka ditlho le lenyane fela ya ba e se fetwa, empa he ke taba eo seng e tshotlhwa ka maatla gore ga re boneng gore re thusa dinaga tsa rona go bona gore ditaba tsa phepo e nepagetseng di ya fitlhelwa. Ke tsona ditaba tseo ke neng ke re motlhomong.

0: ke re di hlalose tebetsa dikatlo tsa hae go betse go ntsha go o sebeditse ka matla ka maemo a hae mogatlong wa lefatshe wa FAO le mogatlong wa matshaba a kopaneng gore go tlo selemong sona sena go tlo tla o tshwarwa mmoka o bitswang African Forward Summit selemong sena sa 2026 go teka ditaba tsa mesebetsi ya hae ditabeng tsa phepo le tse dingwe le gona o fitlhetse dintlha difeng ke dintlha difeng tse a nana go tlhotsa di na le mebiso di lokela di nne di shebe go ntshetsa pele boikarabelelo bona ba bofueng ke ne ke re ke ka bokhutshwanyane tseo ke reng ke di latlhelele o setela sa Basotho ge ya ge yo kapa re sentse re phutha dijo tsa rona tsa Maria gona jalo re tlo lokisetsa temo ya letlhabula ditaba tsa phepo ke ditaba tse pelong ya ntate Motlotlei gagolo.
1: Selemo sena seo re tsebileng gore ke selemo seo re tlotla go otlwa ke lebatama le legolo la letsatsi El Nino le ha o le jalo momamedi wa tseba ka nnete go tlile bana ba batho o se a boletse kgaitsedi yaka Tshepang Tsimane nna lebitso la ka ke le Mmeko Photlhedi re ne re eteletswe pele jalo ke monga rona Melita Phinta ka Ngwajane empa he ga ka sebetsa ka lebang hei o ntshwagale ke mogotlong ka maane ka metšhineng re sebeditse le moifo wa banna le basadi ba ileng ba kopanya matsogo ka nnete ka tsotlhe tseo ba nang le tsona gore dintho di atle empa kgaitse di yaka tseba ka nnete ga tlabe re sa etsetse Basotho ka ga ke eng ga ba jwetsa bokgabane bo entsweng ke badisana ba mogotlong ga ba ne bake badisana kore ne ke batla taba ena badisana utlwa bana ba swetse ntho entle akalo momamedi batho ga ba swetse ntho entle akalo ka nnete ke ba golela gaebana le ao le jalotlhe ge sebeditse jalo ka metšhineng le monna ya bitswang Tlotliso gotle le kgaitsedi ya gae Morakane Mokeki ga sebetsa le Selina Mogotlha Nthatisi Sello Bokang Maganya Molefi Lenkwane Motletswang Gahle Mahlomola Tronko Thuso Lekgetho Bokang Motsolopane me le bona moifo o eteletswe pele jalo ke mookamedi e mogolo ka metšhining e leng ga metšhini e mogolo e leng Tladi Manosa ka o tsho jalo mmamedi re sentse re retlhe tswela pele go natefelwa ke letsatsi lena o ntse o lakaletsa kgosi ga Basotho letsatsi la gae la tswalo go fitlhela la kajeno le diketse dikgomo Basotho ba batle
2: ke leboga ka moo ka mogotlong Tshepang Tsimane le Mmeko Photlhedi le moifa kao fela ka nete re a leboga le sebeditse bana beso ka mo ka bogabane nete sebele mmamedi wa selema sa Lesotho ga ditaba di le tsena ge di re ge e bone gore na le rona ka kwano ke a tlhokomela gore se re saleletswe ke metsotso e ka bang robedi fela re fitlha goreng ena ya bobedi mo he ka kotlologo mawa a santse a tlotla a fetoa mme ba re beile le seding ka nnete ba re file se etsagalang ka maana ka mogotlong gorena gantle na boemo ke bofe na go etsaetseng o di utlwile ka gantle ga di etsagala ka ona ka mo ka mogotlong ya mmamedi wa ka mme sena se re ge ntse re tswela pele he go keteka lona letsatsi lena la tswalo ga Basotho Motlotlei letsie la boraro lala lesome le metso e supileng mme ga go le tsena he ba se ba phutile ya bona megaswana re re nne go tshwaretshware ka mmino wa Sesotho le bona ge tle nne ge bone he gorena ge di fetisa jwang ditaba tsena he mmamedi wa ka ge potele ka mona.

0: ke mona he Pamola di ne di mokete ka kajeno le Lesotho lohle ka bophara me ke a tseba he hore di na he di tricking tsohle tsela sho metsa Lesotho ka nete nete sale o ntsa sleep a kitekwa wena mamedi wa sema sala Lesotho me hle speaking sa bana bane ba rona he ba banyane ka selemo hle sa sekete magolo a robongwa mashume a tsheletseng a metso e meraro e le phupu kgwedi e le yona ya phupu he letsatsi e le la lashome le metso e supileng ke ha morotlei a morana letsie la boraro wa Lesotho wa Basotho a ne a tswalwa wena mamedi wa sema sa Lesotho mme nnete sale he ge ntse re le mo re ntseng re molakaletsa morena eno wa rona letsatsi le monate la tswalo mme re sentse re tshoga kahle modimo a ke a hlonolofatse a mo fe bophelo bo bolelele bohlale le maatla a ho tswela pele le ho etella setšhaba sena se Basotho pele ho ya pele ho fitlheletse he a ne letsana ka lesokwana ho kgosi e leng ho mora wa hae wena mamedi wa sema sa Lesotho ka mo ditebatedin ka teng re sentse re tseba hore kapa re sentse re hlokomela le yena hore hantate o santse a tsotsa hantle ha monate ke matsatsi fela a ho feta ke be ke fela a ho feta mona mo ho neng ho na le dipapadi ke mane ka ka mane ka ka Bambatha mona re bona fela jwalo he na mora a hlile a bapala bolo ka mono bona o ya a o phathano hlile ho bua di mona tlase mo kana go thodi o etsa ka hola ka hore e be banna ya lakatsang ho kena ke ya batlang ho reng kre ke rutle mamela dumela.
1: Hello.
0: Hey, Dad.
1: Ade mo le guru.
0: Ntate wa ka.
1: Ade o ntse busy hantle.
0: Mahu a mangana o mpolokile mo holo bo phetse wa.
1: Ba fa ona loe.
0: Ke uta.
1: Ke anda, dikga tsa di a pomolo tsa tsini.
0: Eh, ai. La ke sa tsebe ona e be ke tla re ka o phetha hala ntate ho ba ke nna e.
1: Hantle ha tla ba ho phetha itse ha ke re ready wa ha e thole ntate jwa le ha o ka ba tsela yona mo tsa ho tla thola
0: yo ah e hlile taba tse nhlela ntate le thata holo e ke le tsatsi la phomolo ba Basotho ba phomotse ntate ka golo ya Basotho e phomotse ntate ho ba Mosotho e mong ke enwa o ntse a etsa hore ho hang fela se skebe sa thola se ya le mo
1: Nale wa kwa hore e fela ba se metse ntle a holunda dipolo

Are ho hle ke le sotho ona ma mse masala sotho hle re etloshe ba go tshwana fela re hopola gore nananeng ya magena la sotho wena ma mediwa sa masala sotho tsatsing le nala ka jeno magena a moshweshwe ibile yena mothei bana ya ba sotho wena ma mediwa sa masala sotho ya ile nga hlaha ka lebitso la lepoko me ha morao a rehwa moshweshwe ke yena mothei wa tshaba sena sa ba sotho le mmuso wa sotho ile ya kopanya merabe e fapaneng ka nako eno ya dintwa tsa difekane wena mamese mosala sotho mme o ile a haha qobosiane ya bohlokwa eo re gopolang le kajeno e bitswang a Thaba Bosibu ka moto wa seleng di leng ka teng ileng a ya sireletsa basotho kgatlhanong le dira ka nako e telele wena mamese mosala sotho mme ge bua ka nako yane ya bo di-1800s kwana ka moto wa di leng ka teng wena mamedi wa mosala sotho mme ga bona morena ya latelang e ba morena letsie la pele dilemong tsa bo di 1870 buisamano bo 1891 ka moduta wa lenka teng e ne le ena mora wa letsibolo wa mola moshweshwe wa pele o ile a etelela pele basotho nakong eo he naga e neng e se e letla sa tshireletso ya Brithane ka moduta wa lenka teng mme o bositse dilemo tse ka bang tse 20 a nang le motho o le mongwe mme wena mamasala sotho ya ba ke mona moo re wena mamedi wa mosala sotho ga gentse re etsa dintho tsa rona.

sona sa Basotho re ne re etse ka tsela ya mofuta o na ona fela re ne re etse tjena he ka mo taba le ka teng wena mamedi wa sona sa Basotho.

0: Mwen di jume la?
1: Ye, yana, yana.
0: Ye, da, de.
1: Ye, yana. Mwen pa ba di son mwen de ta.
0: Da, de?
1: Mwen de ta.
0: Ouye ta wak?
1: Mwen pa mwen ati.
0: A, gani di nan wak. Holi nan nan wak an neti hare. Se, te kato nan di te wate no mwen wak.
1: Da, de.
0: Ka be tshege hotsena ho lena lena neo ha ga sebetse ka ditaba tseno tsa ho batlisa batho ka nnete.
1: Oh, ha ha ha diyo.
0: E yana.

0: Zambia. I'm a traveler.
1: Oh,

theoha ba e theola di theo methaka le ba hlankana ba metsane ke go phela tshutsha ka sa ke thoba thoba ke ba tlo tsongola ke thoba se kwa ba me joko tshumela ntjubile a tshusi a me joko ntate thoba o mo thola kwa e ka.

Danke Gwede. Danke Jamme. Lauter. Senkete, senkete.

0: ¡Alala!
1: ¡Hola, hola!
0: ¡Ay, bueno!
1: ¡Osala!
0: ¿Qué es lo que hay que decir?
1: ¿Qué es a ti, le mona la de choco, te ve?
0: ¿Eh?
1: ¿Y quién te va a nadie? ¡Ah, pues ya no la malofa! ¡Ah, pues ya no la malofa, mona la pe!
0: ¿Eh?
1: Choche
0: la buslan
1: la malofa
0: un choche
1: ya
0: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: hlalosetse hle re fetela jalo he ka mane ka MOB Sports Bus.
1: MOB Sports Bus.
0: Eruption.
2: Chapuzeti.
0: Ae ka nnete perfume e sa le teng.
2: A ona ba tsana na ga he mangwana aso.
0: Aba ya kgolo ke yona yeo.
2: Ke taba bogolo ke eno e hle nna ke a jajang ke a jaja.
0: Tsilena o ditsitulong sa kahlolo.
2: Ah ka nnete hle ke mo a hlodi yona tsena ke re ha e ka nnete ballang le le le thole.
0: Ke tlhakole.
2: Hai ke se ke bontse fela hore ke ba bogolo go tle ga dikala mane mo hotong wa lefatshe. Ke hlokometse ka nnete sebapadi sa ne sa naha yane ya Argentina e leng Leo Messi ka nnete o ikarabelletse ditabeng tsa ntse ntseng di hlaya ka nnete tseo theng bogolo o yona le ka naha ena ya Argentina e ya shebelwa empa ka nnete o bontshitse ae ga se bane ba shebelwa ke bohlanya fela taba enonong go ya ka gona ba se ba fitlhetse diseng gagolo mo gotong ola lefatshe mme gore sena se etse batho ba bangata be ba kwatile gagolo ditabeng tse ngata empa ka ga ke papading ya bolo ya maoto wa khompitwa wa lwana bona ba boemong bo e leng ka nnete ba kgonne o lwana go fitlhela mona mo baleng teng le ba motlotlo ka setlhopha sa gabo ka nnete o motlotlo ka nnete gore ba fitlhile mona mo baleng teng go fitlhela ba bapetse finale ba bone gona ba entse jwang ka nnete gore taba bogolo e tla batse e tla bonagala letsatsi nang la sonta ga o sheba re ntse re le gona mono letsatsi nang la maobane ke mane mo mohlankanane wa naga ya Spain e leng Lamine Yamal a bontshitseng ka nnete gore go bona etseng gore ga iponagatsa boikotliso motlhomong ka lebaka la mo e leng gore ba bontshitse ka nnete gore segope sa gae motlhomo e ka se ne se hulaile empa ke ditaba tse tla bonagala gona ebe di ka tsela e jwang letsatsi nela ka jeno ra tla boela go utlwa gorena ebe o fumane a keneletse jalo boikwetlisong ba papadi ena ya go tla shebana jalo le wa bapala le naga yane ya Argentina mme ke ditaba tse e leng gore di shebile ka nnete tse tla bapala jalo toropong yane ya New York letsatsi nane la sontaga ke ditaba tse tla bonagala ka nnete gorena ebe di ka tsela e jwang gathe ga ibedi ya motho ga re boela re sheba jalo go tsane tsa Aforika Borwa re tlhokometse gore mokotlisi wa Orlando Pirates e leng Abdislam Udo o ka nnete o bontshitse gore ga jale o ntse a le na le setlhopha sa gabo a tsheditse meralo ya merero yotlhe ka morameng mme di ntseng e tlaa ka nnete e bontsha gore ka nna ba ga a sa le karolo ya setlhopha sa Orlando Pirates mme o tlisitse mafosisi ano ka le bontsha gore ena e ntse e le mokwetlisi wa setlhopha seno o fitlhela go ka tlatse di seo a tla tshwa le tsona gorena ebe di ga kae.

a swa ba taba engwe e tengkwano e ntseng e tsala gore ka nnete tsane tsa CAF ya bomme e leng WAFCON o bonagala jalo ka nnete go setse matsatsi ya ka bang robong fela gore di iphumane mogato onwang jalo o tswetse pele o tswetse pele go tloa ka la lesome le metso e mene ka nnete mme taba ena e tlabe le taba ya reng ke mogato wa lekgetlho la lesome le metso e mene taba ena e bapala mo e leng go ka nnete naga yane ya Nigeria ke yone e sa le bo mmampodi ditabeng tse jalo mme ke taba e leng gore re tlabe re lebeleletse re go bone gona ebe le yona e tla tswela pele ka tsela e jwang setlhopha seno sa Nigeria mo e leng ka nnete ga o sheba Aforika Borwa ka setlhopha sa bona sa Banyana Banyana ba ntse ba ipabotse agolo mme ba le boemong bo e leng gore ke ditaba tse re tla bona gona ebe ba tla sebetsa ka tsela e jwang ba tla sebetsa ka tsela e jwang mme ntse re lebeleletse gore re tle re di bone gona le tsona di ka tsela e jwang mme ga o sheba kgaitsedi ya motho taba e nngwe ka e ntse le teng kwano ke ya gore mohlankanane Hurricane le yena o kgonne go bua ka nnete ka ditaba tsa papadi yane ya bona le naga yane ya Argentina e le sebapadi sa England mme o bontshitse ka nnete gore taba e rene e santsane le boemong bo e leng gore ga thaba go hanghanghang ke taba e ntseng e sa module ga monate mme o tla boela a kena tabeng eno ya boikwetliso mme ke nngwe ya ditaba tse e leng gore tlhokometse naga yane ya England le yona e bontshitse e kene jale boipiletsong ka morago gore ka nnete ba bone gore ba re naga ya Argentina e bonaetse e na le flaga eo e ntshitseng dipapading ka morago gore ba tlhole mme ba re naga eno flaga eno e jalo ke e soseletsang mme ba re ke ditaba tse ba tla di utlwa gore na e di tla sebetsagala ka tsela e jang re tla di utlwa ka nnete le tsona ke ditaba tse di tse ntseng di tswela pele ga o sheba ge tla gae kwane ngwaneso ke tlhokometse sebapadisane ka metlheng sa Kid for Life e leng bakwena Ramakatsa e leng gore ka nnete o bapala jalo dinaganyane ya America le ena o bontshitse gore ka nnete o rerile gore a tlele gae kwano ya tlo bapalela setlhopha sane sa Bantu Football Club mme ke ditaba tse dingwe tse e leng gore ka nnete menyetsi ga e le jalo ntse e tlaya gore ka nnete ka morago gore go bonale e ka o tla phethela dithuto tsa gae ke ditaba tse e tla felela le tsona gona ebe

0: Ya bohlano tsa tsinga le nna la ka jeno mamela ke se mosala sa tlhle tshilo ka letsatsi la phomolo tsa tsena ka jeno hle 2231642+266593 a go jena kwa no go utlo bona o ntse o keteka jwalo he letsatsi la tswalo ya rabasotho o le go ka tsa tsinga le la ka jeno o ntse o yetsa jwang wena o yentseng go le keteka tsa tsinga le la ka jeno go ka le gona hle bana mamela se mosala sotho ha re ntse re rape
1: Nna mla tsaka Facebook ba re hello ke nna mafela ka mana ka mzuku ke ntse ke le jile ka tsepe
0: ka iye
1: nango

0: Yeah, boy, yes.
1: DJ.

man. Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi. Osambe wena. Hayi wena man.

ne le ho tsete e ka letsatsi la mashaba la magugo le bogamehlapi le barisana ha ya ya sa ke bontsha nna le tsatsi ya ke letsatsi le kete kwa le fase ka bophaga ka lebaka la hore ida ba tabe tla ntlokomelo ya bogamehlapi le fase ka bophaga hela la tsiba re batla bohloko le magugo a ga a ga se tsang a bohloko kwa ntla fa tsimo matshela go ya ba se ba tabe inkelwa lo go go kala na nya mongwe ya kwa ba ke re ke fane ka sotlo se se ngela fela go tle re ikusise ya le ya ba bo ga me sape he ba se ba ikopa ya kana so go tsi ene no ke re ntse ke tloga re no tshedi ke no be bile se ka kete kwa ka gona go ntsha gore go hlokwa ke mo he yo yene ile ya tisha tabena he be taba e ka kena ntsebetso ya ba e bile tisha ka se le mo se sa 2026 e be se le mo se tshwa ilisa sa machaba sa magulo le bogamehlapi ka tsela ba di sala jwale rona re le botabothi gene re tsere mokitlo wa mogolo kala kala bao la la le shumile metse mehla ke mokiti wa naha o tshwang ka go papanyetsa na ka di direke re streke sa botabothi jwale ka ha re ke bua ka sona la ke se re tlo di direke tse ding ke ntse ka di direke tse ding jwale gene re tsere henda di mo se tsi o no mogolo streke sa botabothi go kiteka tsentse zwala to kiteka se mo se ya le sa matsha jale taba ye gologolo go tlisa dikilelong tsa batho le bohle ba sebedisa magulo hore hela a tsa magulo ke taba ya bohloko a tloka go sebedisa ya bile go bane jale rona metse le metsane re phela ka magulo bane re bo ka mehla ke go ya diphofolo re ba disana re sebetsa re le ba disa ha a ke tso seng mo disana ya mo sebedisa bane ke mo disa le tikolo ya rona e tlametse ile ntse e bolokehile jwale ka gona ntate re bua ka magulo gobane ge re magulo ga se legwatate fela le senang letho le na le dimela tsa support tse tshehetsang taba ya phodisa diphoofolo letsatsi le letsatsi magulo a se re buyale wa tlholego magulong ke motho la mekgwabo metsi a ka a sebedisang ka gana a tsaya magulong bophelo wa kakaretso o itshetlheile magulong gobane re thola dinthata meriana re tholang tse etsa re bereng tse re pele ka gona le go naga le naga ya lesotho ga re mogele ntate gobae bogolo ba dihwai tsa rona kapa bogamehlape ba rona o tla ithuta go ke bagoi ba diphoofolo tse dinkudu kgomo jalojalojalojalo di itshetlheile agologologologolo magodong tabeng ya phodiso o tla fumana gore dibakeng ka go fapana tlhagiso ya difoko di a fapana mo gagareng dihwai tsa rona di ka tseba gore dia di tlhagisa difoko go ya go ile ga o jalo ba tlile ba itshetlheile agolo magodong mane ke ne re kiteka selemo sena gona re le bothao re tlasa mogo o reng tshebediso ya mofelelela ya mehlapi le dihlahiswa tsa yona taba ena e re re na le mehlapi fele re sebedise mehlapi e re tswela melemo go ya go ile le dihlahiswa tsa teng dihlahiswa tsa re buang ka tsona ke gore ga eba ke mogoi wa diphoofolo tse dinku ebe ke kuta boya taba eno e etsagale go ya go ile re tla etsa jwang gore re tse ditaba tse gore di be teng mo felelela ka poro ya go ile re keteka he re thuse go bogamehlape le baadisana gore re ba fe dintlha tse e latelang gore re be le ditaba tse a di etsa le go ya go ile ke gore diphoofolo tsa rona di je gantle ke ntlha ya pele ya bohloko phoofolo e jang gantle e tla go phela nako e telele e tla go fa ditlhaiswa tsa yona nako e telele le taba ya tukisa magulo a rona magulo a rona ga a fodisa gantle a fodisa ka papanyetsano ge sa ise phoofolo tse fetang tekanyo go imetsa legolo ge tla ba le legolo le dula le nepaetse nako yotlhe ke tla tsewa gore diphoofolo tsa ga di dula dintse di fula gore di fetsiwe di le teng ya pele jele ka gona ntate ge ne re ketekela sa mogolo jelo ka se ke tlhalositse ore tshebediso ya mofelelela ya mehlape le ditlhaisa tsa teng jele taba e kgolo eo re ne re epepesa ka pela setšhaba letsatsi leno ke gore ke ne re batla go itshetlheile gagolo ka taba ya phepo tlatseng jelo ka jekata go tlhalosa dintlha tse ka etsa gore phoofolo e phele nako e telele sebakeng seno se ne re ketekelela go sonate ke nakanaka bothabotheng mona tikologong yang mo teng ge ne re pepesa go bogamehlape ba rona gore tlhagiso ya difuku ke ntlha ya pele re jetse furu ntate mono re jetse furu e le gore re tle re nne re re ge bane phepo tlatsetso ga diphoofolo tsa rona di tsaya magodong kolo ka magulo a rona a sa bona la tseo ka ntse ka qepaqepa fe a tlatse tse di ntse e le teng diphoofolo tsa rona di netsetse gore nne re fepe e le gore di re phelele nako e telele go ya go ile ge nne re tlhola ditlhaisa tsane tse ke buileng ka tsona go ya go ile jale ke yona tabe e kgolo eo re e entseng

0: jale taba e nngwe hape ntate ke ya hore na gobaneng re ne re keteka le bogamehlape le badisana. Bogamehlape le badisana ke bona batho ba ka pelepele ditabeng tsa tshebediso le ya makgulo ntate. Letsatsi le letsatsi ke modisana eo ke modisana motho yo motho lang lekgulong. Letsatsi le letsatsi o thola phofolo lekgulong. E le gore ke bona ba ka pelepele tshebediso go senyega le go ntlafala ga lekgulo o itshetlaile go bona. E le gore ditaba tsana tsena ga di ntse diphetha. Re tlametse re ba kenyeletse ba utlwisise gobane jale rona re le bosupisi ga re dire le legolong ga re bone letsatsi le letsatsi go na legolo la gona le bona le ntlafala kapo le ntse le senyege jale bana ba re neng le keteka le bona re ne re lona le ka pele pelepele ditabeng tsa ntlafatso le polokego ya magulo ana pele e leng gore re ne re re ba elelelwe gore ke bona ba e tshwereng ka pelepele ntate mme tsona ditaba tsena tsena ga ya ba utlwisise tla ka thusa gore ba tsebe go ba sebedisa magulo ya gona ba ntse ba yala tlhoko ba qoba phuliso e phahameng ba qoba phuliso ya go ya go ile ba qoba go chesetsa ba qoba go kata mekgwabo dintlha tseno ka go fela magulo ya gona a itshetlegile go bona batho bana bangwe e leng gore henta re yolo ka ke se ke tsholo tsena re ne re keteka tsasa ditshobotsi tsena tsena re bile re fa bogamehlape le badisana boikutlo le boitshepo ga lata ke batho ba eiseyang jena badisana ntate o latela ke batho ba apereng kobo tse thoka ba kaga ditopa ke batho yena ba eiseyang le bahiri ba bona letsa ba bangwe tsa fuela se batho yena ba ikela letlhogong jena ba tsotetsotelelwe le bone bo ba hirie mmoe le go ja ba tshwere mohlapi o kenyang lekeno le letle gakala jele gona ba ntlafatso le papalo ya bagodi re ne re tlhogong re ketekelelong tlhogong mokete ona ko wa lona gona gona kolo support-a fela gore le keteke gantle re batla go le bontsha gore le botlhokwa re batla go bontsha botlhokwa le gore na le tshwere moruo wa naga ena ya gona ka tshobotsi ya mofuta ofeng ke yona taba e kgolo ntate eo re neng re etsa na sebakeng seno sa bothamothimo ya motho ke nakanaka ke a gola ke se ke batla ke di gabantse fela ntate ga ke tsebe gaba go tla ba le mokgwa wa go tlo ntataise go gona ke tshware kae ke tshware kae gantle tabe e golo ke yena ene ke batsa boetelo ka ntate
1: momamedi re metsetsong e lesome le metso ya robedi re fogaletse go ra ya botshelela ge re re utlwe mona wa ntate ra matuto gore na beng ba kapa gagolo bogamehlape le badisana na ba ne ba tlile ba le teng sebakeng se jalo ketekelong
0: ke ya kele bana nde tate ba ne ba le mahliwa le teng ba ne ba tlile ka bongata le re ne re ile ra kala pele ga ya ga ba segeya ntate ga ba segeya ga ba bontsha gore re le lefapha re nang le mogopolo wa gore tabe ene e kgolo e ntseng e ketekelo ya selemo se sa matšhaba sa magulo le bona bogamele re ne re gopo go tla e tshwakela go bone ba ile ba e rata ba ne ba le teng ka bongata bo tshabeyang ntate e re ke mpe ke bontshe gape engwe ya botlhokwa ko gona motho momamedi a ka ipotsa gona gobane re kgetlhile sebaka sa nakanaka sebaka sa nakanaka ga o fitlha go sona mo paballo ya magulo e tshwageile gantle e etswa ke bona bogamehlape le bona badišana ka kotlolo ke bona dikgwedi ke bona ba fanang ka ditaba tsena ka kotlolo ka nako yotlhe ke bona batlhileng ba shebane le sebaka seno ba bile ba imona monona sele ba tsebago ba hele letlhomo ba re godisa motlhomo mone o rekisa ke bona badisana le bogamehlape e leng gore re ile ga bona le sebaka se tshwagileng gantle re ne re na le bona ntate ka bongata bo tlolola le gampa e le go ka tsatsie omo ke ba tsana modisana kofeng le seng modisana kofeng mo ofisiriki re ne re atsere ka go tshwana kere re apaga kobo tse thoko re retse ditopo re retse dikupa hete kore re tlile re kenelela go bona re ba ntho e le nngwe ntate ke tlile re ne re bokane ka bongata mmogo le bona ntate
1: o bontshitse mona kalong ya puisana rona gore badisana ke batho ba e leng gore go bonagala ba eiseya jena motlhomong ke ka baka la kaparo ya bona le etsa eng go bona gore le a ba kgothatsa ntate ramatutu ntle le mona seetse go ba kgothatsa ka taba ya kaparo eno e tlhalositseng gore le ne le apere ka yona ne re etse tlhoko re bone gore le motlhomphe mofosi o ne a tlile apere kobo yona e thoko ya motlhaba moneng
0: nako le nako badisana bana ba bogona ge ba tshwarela dithupelo ge ba le bona re bua le beng ba bona e le go bua mehlate kapo bagui ba diphoofolo ka kotlolo ka letsatsi le itseng re tla kopa le lona le ena he badisana ba labatlha mme le re ba mamela sebakeng se le seng tate se ba fang tlhompho ga e ba re tla hira golo re kgia golo re bile le bona ka mone ele re ba fe dithupelo ke yana mono mo re ba cancela mo ke lokisa le dikelelelo tsa bona gore ba be le boikutlo ba be le boitshepo re etsa ditaba tsena tseno kana tshobotsi ena eno ga o ruitse le bona mone o kotla le bona ba bona gore helena kathe go ntse ba re ba re lemogang hela bana kathe go ntse ba re ba re tlhokomela ba re tlhokomela gore re ntse re batho le rona taba ena eno ntate e ba fa boitshepo re na le mafapha a bangwe re sebetsa le ona mona ditaba tsena tsa badisana a leng a kenelele le ona ga o go ba sa re sile dimphonyana re tla re tshwere dikobo tse thoka re tshwere dikopa head re kore ke ditaba tse re di etsang go leka go ba bontsha gore kanete ba botlhokwa nenneng ga re ntse re bua le bona ge ba fa melaetsa ya go itlhokomela ga ke go tlaelelwang date ke batho ba dulang mo dithabeng kwana ga o se thelotlhwa le bakabeletso o etsalang o etsalang ere re dula ge ba rutira ditaba tsentsere nkakaganka senyesemane ke di-anyway messages gore ba tseye ditaba tsena tseo ba itlhokomele tle diketsonang tseo di etsang mme ka yona megatonyana eo begeng kang tate e tlisa tshepo ya gore ba elelelwa gore hela batho ga e ka le gona re ntse re elelelwa ya kagage go batho taba ya neo ise e ntse e bonagala e ntse e theotheoa e ntse e theotheoang thata
1: nna rate tlabe re a nepa ga re re selemo se fela se tshwabile sa magolo mme ke tekele ne mofuta ona o etsaetseng mona bothabothe o ntse o tla nne o etsegale le diterekeng tse dingwe ka matsatsi a tsa tlhoko ke lekala la heno
0: go jalo ntate re ntielo ka ela ka toloka re ntse re keteka ka phapanyetsone ya ditereke re ne re ile ra o thagola strekeng sa mogotlong kwana jele a ba re ntse re tla ka ditereke tse dingwe jalojalojalojalo e le gore kgweding e re leng yona ka ga re ne re le bothabothe tebelelo ko gore kgwedi e sa tlabang re tla ba strekeng se seng e le gore ntate tebelelo ko gore kgwedi ena e tla re tla ba strekeng se seng ke mokete o tshwarwang la boraro le leleng la beke ya bobedi kgwedi e le gore e tla ga go le jena kgwedi e tlang re tlabe re le strekeng se seng
1: e bang ke taba o e tshwereng ga jale e se le ditereke tse kae tseo le seng di ilela go seng go ile gwa ketekwa
0: re se re ile ra ba mogotlong ga ba thabatse ka ga ba le re ile ga ba bereya ga ke tsaye go na le seng yamelela empa he re se re ba tlhagana le lefupudiana ntate le re se re le tsamaile tsena tse ka bokwa bogolo thewa tacha tuting mo ga lesukumateng ke tsona tse reyang re dibileng tate tseo e tla re le mosena ga se fela geta yo qetelela mo ga lesukuile ga se re kwala taba ena a ketekelo ena ya selemo sena sa matšhaba sa
1: e ba gona le ntlha o batlang go e fetisa pele ge buisana le moeti mongwe wa rona ko fa monyata o jalong tate ramatuti
0: ke a lebonate gantle ke mpa ke re kere go bamaledi ba gago ntate ditaba tsa pabalo ya magulo ntate le ntlafatso ya teng ke dikirabelelo ba e mong le mong
1: e setsa badisana fela boramehlape
0: ntate gobane bophelo ba gona o na le phoofolo o sena phoofolo e itshetleile magolong moo ga ko etse motlhala bobebe fela ntate mosotho e mong le mong le mongwe o phela ka go lwa metsi tsatsi le le leng ka go pheya ka metsi ka go tlhatswa ka metsi jalojalojalo metsi a kwalela magolong e leng go legolo leno ga o ka ga dumelela gore e le mosebetsi ya modisana le gabetlhape fela e be ageng ke e le ntho ya kopano tlabe re fosa gobane ka go fela gona re uda molemo mono pelo ka ile ka go bontsha le sethathong go na ditlhaisa tse meriana tsentseng tse tlang mane magolong ga se molemo wa modisana fela gore a fole ga a kula ga se molemo wa gametlhape fela gore a fole ga a kula e le gore re tlhoka gona botlhe bašhang ba tshola ge ba ngata go le bašhang ba tshola ge e beng ngatanangwe gana jena ga o feta ntate ga e ka rebe o ya mogotlong ya re ga o bona go tšha mane o le mono o itsamela e tsa go nke kgato go tšhadiwang mole go itsala bagetiwa bang jalojalojaloka gobane ke ntho ya go leng ka go fela ke se ke ya itshetleya go ga mehlape le badisana fela le diofisiri tse badisana ditaba tsena tseo ke re kere fela ke mpe ke kgolotse ba mamedi ba gago tabekena e leng ka nnete le kgolo ga se taba ya nang le phoofolo fela kapo ya difitseng phoofolo fela le a senang letholetholetho ke molemong wa gae
1: anet ge o tlatla o mamela selemo ya moti nna
0: yana dikitla
1: tsa kwa ke go pao be mo halafatsi mo mele salemo ya ntate
0: tani di go
1: kgomo ntate. Metsotso ya rona e 25:20 go fagaletse hora ya botshelela. Ga jale re gokagana le mong ga dirampai e le modulasetulo wa mokgatlho wa FK Alliance, jalo ka ga mokgatlho wa bo o sebetsa jalo le badisana. Ga ke go utlwa gore na ditaba tsena di reng ga e le mona, di reng go bona e le badisana ga e le mona lekala la tikologo le meru jale e ka ke lena le tla ela badisana se tele bona bo ga metlhapi tlhoko jalo ka ga utlwile puisanong ya rona le ntate Ramatutu gore letsatsing lena kapa mo mona ba gantse ba potola le ditereke ba keteka letsatsi lena la matšhaba la magolo baleketsela kapa go fela e ba yona eno yo badisana ba aparang ka yona. Bontsi tsone ba apere dikobo tse thokwa, ga ngata etlhile badisana o tla bona ba apere dikobo tse thokwa jalo ka ga ke apere tsena e le gore ke yona tabe nngwe e leng gore ga o ba atamela o tlo ba atamele ka tsela e jalo mamamedi wa sealemoya sa Lesotho. Ga mogao go tlotla re o bulela go utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena ntate Rampai Madume ntate.
2: Ke a leboa ntate Theko le bamamedi.
1: Ntate Rampai ge etse tlhoko kapa sa tswa buisana jalo le ntate Ramatutu ga jale e le ofisiri ya magolo seterekeng sa Bothabothi lekale lena la tikologo le meru. Bontsitse mona gore beke ke na ka laboraro ba bile mo Bothabothe go keteka letsatsi la matšhaba la magolo le badisana le boga metlhape. Re re go utlwa gorena taba e e reng jalo ka re etse tlhoko re etlhile lona le ba e leng gore le jaaka gabe kgolo ditabeng tsena tsa badisana e reng ga e le mo o bonala badisana jale ba tlabe se bebile ba se ba ena le gore ba bele baeti ba bohlokwa jalo ka matona jalo ka ke bontshitse mona pejana gore mohlomphei Thabo Mofosi le letona la tikologo le meru o bile karolo ya mokete o.
2: Ntate ke ditaba tse ntlhagolo tse monate haholo mme re leboa ke tla tsamaya mo ntate Ramatutu a santse a tsamaile yona teng e tlhe balo ka ga boletse ka nepo lekala la eso le ga rona re le mokgatlho o ikemetseng fela ditaba tsena ga re ya tabeng tsa badisana ga re sebetse re le bang e tlhile re sebetsa le lona lekala la bo ntate Ramatutu ka department yone eno ya gabo ya ditaba tsa paballo le ntlafatso ya magolo gobane re reng ga re tatabeng tsa badisana re tataisiwa ke lona lekala ka gore ke bona ba tataisang kapo ba fuwe mandate wa go bona gore ge ba le megatlho ya badisana ka rona ga ka mona mme lefapha la bontate Ramatutu ba entse megatlho ya phodiso ditereke tsona tse lesome mme gona ba lengwe e sentse re e etsagala ka gare lekala ka mono ke go bona gore badisana ba ba le boikopanyo mme le rona re le megatlho ikemetseng re sentse re sebetsa le lona lekala ga re sebetse ka ntle go lekala sentse re sebetsa lona lekala go tshetsana ka mahetla go bona gore taba ena a badisana e tlhile re entshetsa pele gagolo re enka ka maatla gagolo go bona gore motho ena o thomodisana nage mo ntlafatsa bang e le motho mme le lona legolo ba lo ka sa boletse ka nepo rona ge le ntlafatsa ba molemong wa rona molemong wa moloko o tla mme ge le nne ra qala le lekala la eso tswa nakonyana ya kgwedi ya pele jalo ka ga o ne o bontshiwe go kgwedi ya pele go ne bua fela ka taba ena ya bohlokwa ba legolo le bondisana mme ba le ba mogotlong mane lekala leno la eso ne ntse re na le bona mme kgwedi ya bobedi e ne ntse le tabane ya access to land ya ba kgwedi ya bogago e ba access to services ba ne ba le leribe mane ga kgwedi yane ya bobedi ba ne ba le thabatseka ge ne ntse re bona na re thetsana le bona ka mahitlha ba kgwedi ya bohlano re ne re le ka masego ka mona mo o ne bua ka taba tsena tsa buiane ba tlholego sebakeng sane sa metolong mme ne ntse re thetsane ka mahitlha le bona mme gona ba le re le mokgatlho wa eso wa FK Alliance ge ntse re sebetsa le lefapha ofisi e ne e masego ke kgweding yona ena fela e ka di-four ga ne re le metolong mona re sebetsa le badisana ntse re ipapisitse le mogona wa selemo sena sa matšhaba mo re reng kgwedi ya ne a borago ne o shebile taba ya access to services mme ge ne re eteletswe pele ke lekala la ofisi ya borona ya magolo sebakeng sa metolong le bamphato ba bangwe mo ne re bua le badisana ka ditaba tsena tsa mental health gobane re re tse dingwe tsa badisana tsa dikgolotso tsa bona kore taba ena ya access to services e lenyane re reng go na ntse re ntshetsa pele ditaba tse le tsa tshwarwa mane seterekeng sa leribe mo netlhile le taba e kgolo e le eno ya gore ge bone na taba tsa bo bophelo re di isa bang badisaneng mane mme ka nnete re bile le event ya tlaileng gagolo mo ne re bua le badisana ka taba tsa mental health mme re se re kentse bane ba di-social worker jale re le badisane mmane ka go na le khruso tse ba kopanang le tsona e le badisane ba lo ka motho go di ene e fitileng gape re tloela taba tsa magolo e ne le men's mental health awareness month go di a juu ya ba rona re e tlisa ka magolong ka mona gore how to men's ntle le go kopana ditoropong mona fela re

0: Nesibunyaka ke mosolo taba ena e traising.
1: Patong, boy, no, no, tsebaka next best offer ya Econet.
2: Khala ke etse ba swidi. That's why ke tla dula ke le connected. Mohlala, ha o reka data ya beke ya 20 maluti, o fumana 800 megabytes akere.
1: Hey.
2: Eba ka next best offer, ha o eketsa ka 10 maluti, o fumana 1.3 gigabytes data ya beke. More data for less.
1: Patong, boy.
2: Ha ke soqete. Next best offer, e fumana ho data ya letsatsi le ya beke. Ho reka, penya star 100 hash.
3: Etsa ntho tse moji ka Econet next best offer. Honal dipehelo.
4: Econet, inspired to change your world.
5: Mamedi re tsela pele re ntse rena le ntate Rampai kwa mona mo re bua ka ditaba tsena tsa letsatsi la matshaba la magolo. E ya ntate Rampai re ka hatela pele ditabeng tsa rona ntate re be re utlwa rona hantle bohlokwa ba ho keteka letsatsi lena la magolo kapa bohlokwa ba magolo ke bofe. Haholo mohlomong re ka kotlolo re botsa lona e be e le hore le sebetsa le badisana. Ha ho badisana. Sa ba di sana ke sefe magolo.
6: Ke a le bona ntate. Jwalo ka ha mongaka ntate ga mathuto a sa boletse. Ba di sana ha re bua fela ka Lesotho. Re bua ka hore Lesotho is a water tower for Southern Africa. Ke na le metsi Lesotho mona a mangata bileng a yang dinaheng tse ding. Mme taba eno ya metsi ha se taba fela hore na le metsi ke ano. Ba di sana ke bona ba phelang lekgulong mane. Ke bona ba phelang mekgwabong. E le go ke ka ba di sana re ka ba balla mekgwabo. Kapo ke ka ba di sana mekgwabo e ka senyeha. E le go taba ena ya moruo wa naga o gola, taba eno ya metsi, paballo ya mekgwabo, taba ena e badisaneng, mme e bontsha bohlokwa ba motho eno eo re mo bitsang ka gore ke modisana. Ya bobedi fela mohlala o bulang ko etsa ke taba ena Woolen Mohair, gore matshabeng mane re tlhaga hantle ka tlhagiso ya boya re le naga ya Lesotho, mme taba ena ko gobane re re modisana kalong mane boya bona gore bo qetelele bo ya mabopong kapa bo rekiswa bo ya kae, kalong mane ke modisana a kamo ga diphoofolo. Mme re tshwanetse re shemenata ba welfare ya hae e ntlafatsa bang ntse re eteletswe pele ke lefapha la paballo le ntlafatso ya magolo ditameng tseno gona ba lebeketsa go feta re ne re le sponise mona ntlogolo e le gobane re re atamele lekala lena la sponisa gore mosebetsi wano motle o ba o etsang wa magokela bale re badisaneng mane gobane go na le tlholo tsa molao tse ntse di e tsala mane kapo tse e tswang ke badisana kapo le tse dingwe tse e tswang go bone. Mme bale ha se re thetsane le mafaphana a mangata mapodisa a sa le teng re bona gore thupelo tse ntle tsane tsa go etsa megatlo ya ne a magokela bale le bontate ga mathuto ga ba ntse ba etsa megatlo ena ya badisana bale re kene re bone sepodisa se ba teng bale badisana ba fua taba tsena tsa taba ya thibelo ya ditlolo tsa molao le boipoleso jalo e be re di kenyeletsa mono ka mona ka mathaka re le ga sebetsa le bane ba sekolo sa IDM mo ne re shebile taba tsa taba ena ya first aid gore re bone gore na re ntse re tlhomelela badisana re matha re itshetleile ka lefapha lena la ba rona le sentse le tshwere hantle temeng ya badisana jale e re etsang ko go bona gore na re thetsana ka mahetla bang botlhe ba kene go ntlafatsa modisana re buile ka taba moruo gore metsi ga ntse yana hentse dintšhate ya kena ka ganaga ga bo ya botswa tšhelete ya kena taba tsa bogatlhaodi ke badisana ba phelang mono mme mafaphana ka ofela ga re ka etsa gore re thetsane ka mahetla re ntse re eteletswe pele ofisina bontate ga mathuto ka nnete re tla bona motho eno o thomodisana a ntlafetse mme ga ntlafala taba tsa tikolo di tla ntlafala ga di ntlafala moruo wa naga o tla bo o ntlafetse.
5: Ke o ka tla mamela sealemoya mo teng akere
6: go jalo ntate
5: ke kopa go se mamele ntate le gore re tle re tse bomema mamedi ka megala ka metšhene e mmedi
6: ke leboa golo ntate thepo
5: dikgomo ntate Rampai mamedi ga metso e masome a mabedi a metso e mene ga ya re lebile goreng ya bosupa re tla beal nengalo gona khutlo mo ha jole ke o bulela nomoro ya mahala plus 2665993223164209 mo mamedi dume
7: nana ba re se ko
5: ho tsonne
7: bo le mo mante ba le ntlha so go mo
5: meta
7: ke nna pa ke thule sa mosebetsi wa bontate ka nnete o mogolo a kalokalo ka modisa ka le ke re ke kene tabeng ena ya badisana le reseko ke a utlwa ba ntlafatsa ka hohlehohle na le tabeng ya gore badisana ba ke ba patalwe letho le tshwareyang e seng hanyanenyana jwalo ka ga ke tseba le tsona ba e ba letse go ditheetsa go beng ba motlati ke a lebonda reseko
5: ga leboa mme plus 266 5993 223 16429 mo mamedi khotsa
8: e bona la ne
5: da tenne e
8: anda e ke non pa dire fela ke mamedi nta tswa pele ke le tsile ditlala ha ke ba le tsima tswa bona ka ofela mta tya ka di ntja
5: wa pele ke ntate ga matutu wa bobedi ke ntate ga mpae
8: ntate ga mmala wa bobedi
5: ntate ga mpae ke wa bobedi
8: all right
5: e yana
8: ntate ga matutu o re badisana ba tlo ba etse ya ba tle ba etse ya mogauti bona me se nya rona ke mohulu ntate ke na ke kan kana mashuma tlhetsi a ke tsebe na ho ile wa fetwa ka e ho ba ditshana ba e ka pa ke ba ne se ba itsa ntse ke fa sa mahlo e tlhompho e ba tla e ka e re ya kgwetla le ba ke ba bua le bo ho ba ne ba yetsa morao ngona ntene ba bua le bona le ntate wa lekala ntate kampai ba bue le bona gore e ba nna le batho ba botlhokwa tuelang go ke lona leetse dintho tse le eisang e be le ya eisea ke seng bathong ke bona ke no ke re bue le modimo nnete fela ke bue nnete jalo ka basotho ba mogana moshweshwe ka nnete nna ke tlhajwa ke ditlhong ke badisana ba morago kena ba kea ke ba metlheng ya gona ebile modisana gona ba ballwa ga ke santsane ke gola kedisa ke felela mona ba seke ba re bane ba eiseya diketseng tsa bona ba morago tseng ka le boantate
5: ke le boga ntatennete 2231 6429 + 2665993 ke dinomoro tseo ka go kana le gona ka tso mamedi kgotsa
9: Tateko.
5: Ngoma tanke.
9: Ere ke ba mana la go tsake ke ba utlwi. Tsere ke na di dipotso bona ka bobedi. Na ha ke tla ba di sana. Ba ruta ba di sana ka go ata mangope. Ha ba tata o ka ata mangope ba ba rute ka mosatsepe. Ba tsale ka ga mangope ka mo. Ho etsa ta o mosatsepe ya bona e ke tla o fumana mo. E fuyang teng gore ka nako e bang diphoofolo di ya thabeng metebong na ba ba fa peo peo e teng mona e bitswang lesere e sa tsweng ga e le nngwe ga etswe e mela waya-waya ba ba ruta gore ba jale matswako moo mo ba fodisang teng ga diphoofolo di ile kwa nthong metebong e le ga ba kgutla kwa ba fumane ntlafatso eo e ba entseng e le teng jale diphoofolo di tseba go gafisa ka ga ntho e entsweng ke bona ka matso a bona le ntle le boga metlhape mo ya masimong ka o qetela na ba atamela babusi jwang gore molao o be teng e lwanelang badisana ka go leswa ka kgwedi le kgwedi gona ba leswa jwang na ba apara jang e seng motho a tlale mo mebele modisana o bone e ka ke letlhanyawa ke ngwana motho ya setle

0: ali weng ke monna mo u a tsena ntaba le yena gona o tsana le a pare jwang ya se ba ba go mo mo ba weng ke le mola a go mata di ba tlo ba di ya man ha se tsa mona fa ke mara ke ga ngwana le wa motho di go mona ba di dante o ka na ke ntse ka kang ha ke ba go pelela batho bana gore ba di sana ke batho ba ba tsaka hantle jo ka bana ba bona ba fumane meputso jolo ka ba basebetsi ba bosile motshegare ba senang goldei ba sa phomole ditlhale wa tanki na di etsala ntho tseno dikelelong tsa bona na ba di shebana tanki
1: ga leboa godimo tanki ge meme wa bone plus 2665 3 2 3 1 6 4 2 9 ke dinomoro tseo ka gokanang le rona ka tsona go utlwa maikutlo a gago kapa dipotso e setela tso ya ditlatsetso ditebeng tsena tseo re di tshwetlhileng tse etsaetseng ka male ka setrekeng sa bothabothe mo wenong go ketekwa letsatsi la matšhaba la magolo le boramehlape le badisano so utlwile gore ditrekeng tse dingwe go se go ile go a ketekwa tse kenyeletsang berea thabatseka le mogotlong empa go ntse go potologiwa jalo le ditereke tsena jolo ka selemo sena sa diketetsepedi le mashome a mabedi a metse e tsheletseng se tshwauwe e le sa magolo ga ka gokane le ntate gauta e le gore ge utlwe gore na oreng ga kena ditabeng tsena tsa bamamedi re bia le kgoloma tanki ntate nnete le mme thaba ka maleka seforong e be ga morago kgetla date rampai le yena o tla kena a tshwaele go utlwa gona ena goreng ga kena ditabeng tsena tsa momamedi gana re sentse re gokana le moeti wa gago ga jale momamedi kgotso mme
2: ke nedetebo
1: go jalo mme
2: ke a leboa a tseba ha re tsere le go bala batho ba ba yela ntloko na ke se bona dikgo tsena tse tsuka tse ke bona ba di apaga na e hlile di mo futhu go botso a ke nda di rametso ka o fitisisa ba di sana bana ba botho ba metibong a tswa ba ba ntseng re phela le bona mo ba betere ba ntse ba tshwara di hantle bana ba metibong ke o ke di putse ke bona go botso tsoko e hlile na di mo futhu go botso tse tsoko tse ba di apesa empa he ba tswa ba yela ntloko ka nete ga re bo go nne ba tshwara jwa le ke a le bona ntate
1: ka le bone meipone ntate gauta
3: ntate
1: madume ga fele ntate
3: tane ke ntate ke a lebo
1: ke a tshepa gore o utlwile motlhomo e ka na ba o sa mo utlwang ke enwa ge a sa tswa theoa jale le mme meipone
3: ee o tla tlampa ona ke kopa tshwarwale ntate ke na le sefuanyana ke le ga sebetsa ka thata mona ka dirang o tla le mo sa eno wa morago momamedi gonne gae o ne a reng ke qala ke tle ke arabe ga kere
1: go jalo ntate
3: momamedi wa pele o ne a bua ka patala ya badisana dipatala tsa badisana go yole ba hiriwe ke beng ba diphoofolo e dipatala di a swadise ba bonagala ba sa patalwe gantle gona re le lefapha ntate ge ditaba tsa gona ditabeng ya pabalo le ntlafatso fela ya magolo ena ya dipatala e se ka ba ya ba bang ba ka thoko go lefapha tsena lako ga re tsebe gore re le lefapha jale ge togoye kapo ge bee sekepele gona badisana ga ba alosa ba patala jang go etsala jang empa le ga o le jalo e ka ba taba e e leng gore ka lebaka la gore ba tšhang ba tshwa ditabeng tsa gore gaga dipatala e ka ba kgothaletse go bona kgothaletso e se e tlhaga ka ntlena e tlhaga ka ntlena ke ntse ke nagana le ga e ka ya tlhaga le rona e tlhaga ka lefapheng la rona che re ipua le dikgothaletsong go di-platformong tse dingwe tse itseng empa o kare re ka ema mona gare re tseba gore go se simeletse gore modisana a patelo o ka e gole le lefapha la gae soago le eng jale momamedi wa bobedi o ne a re badisana ne ntse wa sa ace ba ace ya mogao tsena gobane jale ba itshimne ka ntho tse fatlhang jale o na re kgothaletsa gore ka nete le ga ntse re kena dithupelong le bona ge ke re bue ditaba tse ge ditoloke ge ba bontshe gore hela bonana la le mogo ke ba ba ipeyang monyetleng wa go bonala le asea ka diketo tse e seng gantle tse bonagalang di etsala tšhelo go ja ke ntse ke nagana se badisana kao fela fela he e ntse e tlhoka gore re lemoe ntate ke kopa gore ke moetse gore re nka boeletsi bono ba gae gore le taba tsa boitshwaro di ne di kenelele nako eng re ntseng re sheba dithutelo tse momamedi wa borago o ne a bua ka gona re ruta badijana ka go kgatha mangope le go jala bo mogatshepi jalo le taba tseno tsa go jala

0: le mono gore e ho bana ha re buile bona fela ka kalo zene pa etseng ba balla magulo ka etsa yo ga nwa ke hle di a kenela taba ya ba balla magulo e tsama ile ngwe e o ke ke wa go petse mo tsiana ha o sa ke ile tsa letsa tse di bwane ke ndo mo ha tsa ba fela re ka fudisa la go tsela go mo beteng ai le ya no wa lefa pala pa balo ya mo buile le ke tlametse a be teng ba jwambo la go tlokome go tloka mo buile pa etseng ne o go tsaka taba tsa mo go tlaba le lo wa lefa pala le mo tsela bana go jalo rena le megatlo ba di tsana bana ge ke tsa megatlo ya ba di tsana e ikrabela tebe ga pojisi le re tsa go dipeo tsena tsebe ya buang ka tsone ha mogatlo wa mofuta o se o le teng e re lo falla gore ditaba di tshwara e hantle mo megatlo ena ya badisana e leng teng rena le e megolwanyane ena ya badisana e leng ya phodiso e pagaletseng jele re theowe ka lebaka la go badisana yo rena ba ditlhong ba ipatla mo baleng bang gone ba utlwana ka pue le bona e le re thea megatlo eno ya bona ya badisana ke gana mono he mo o tla fuana ge ntse re ka dipeo re re lefapha jele re bafe jele e diretsama sepisi bile le di tlo tsama futhi ono di a gaba ke a gola ke tsola tse ile ntate o ka go potsa ene a mogao le se ke sa ikwetsa ke kwetse ready
1: ene a mogao ke ho re na ke me mo ipone o re na di go botse tse o ba di fuwang tse thokwa tse ba fuma ba di etsa na ile di mo futhi tse di ba futhumatsa a ga holo shibile ha shebe bana ba phelang ha ba di sana o shibile bale potso e botse ke pitse le bana ba phela male meraka
0: ke a lebo ke a se ka ba o go latela boleng ba brand ba kobo ka nngwe gona ke a mofuta o fe kobo e thokwa ka yona ehlile ke kobo e mofuthu a tseba kanete kobo e thokwa ke kobo o bentse tseba ka mofuthu le go ja bona ba badisana ke batho ba metlhae ya bona ga o katsa mofaele wa ne le ntšha jalo o tlaefotlaetseng a etse lesonesone kuela e fetile letaegi ke o tla fuanao le ka nna la mabe a tlokotsi fela ko e thokwa ka nete ke kobo e ntse batla le mofuthu jele ka ga kesolo ke gore ba metlhae ya bona ha o ka mo fa e leng tšhana mola ana jale tšhena a sebua tšhen o sa sa gore le bona e ntse metlholotlholo a e fitlhile a entseng a entseng a entseng jele o bone e se ba kobo eno e se e sa tshwane le e ba le mogumo o batlang o tshwana le wa pele ga e ne e fitlha ee ya kanete re fitlhile ga ba fa dikobo ka nete ga se batho re ba photlang tate ga re ile ga ba fa moka ba file dikobo e ba kutlwe ba ba dikobo tse ntšha tse ketsa go rekwa e a e tshwarang e tsa le tlala maparo ke ena ge tlhia ke re ba phoqe ge tlhie re ba fa tsona tseno tse tlhedi diapaetseng ke bire gera tsaba tse thokwa tseba ke koe thata ya koe thokwa jalo ka ga ba dula mane kwana metebong mo o leng jwang e kgonang gore le a e ntse ga kwa go e tsalang mone e temane lleng ya ntate ge tlhie re ba fa dikobo tse tlhileng e leng tsona goba ke dibega kalo fela ntate
1: ge se tlhoko go ga jele ka mo ka streke se sa bothabotheng le ne le se teropolong le ne le batla le ile gare o latela gona tlhaloso ya gago kapa puisano ya gona na sepheo gantle ke sefe sa gotlhe le moitlhomong ke botsa puso ya ipepisitse le gago ga ngato a foma ditaba tse di kapa mesebetsi e meng e amanang gagolo le makala a mmuso e etsetswa ditoropong kapa jele ka gaga jele badisana ke bale ba fumane ya kwa thabeng kapa gagana ke ka gona le lena kgetha gore le etse jalo
0: ke ya lewandane ge tie sebaka seno se mo sikong ke re na le ka ba dithabeng ka baluti le mesiko le mabalang ge tie mesikong mono gobane gona jale jena badisana ba gona ba mesikong mona ka baka la maria re le bona ya toropo ketle ke e gaole o gaka ga toropo ka mona gare toropo mona ke nnete tsala badisa batla ba thola kwana dithabeng le mesikong ya bona e le o ka kotlolo ge tie sebaka seno se mesikong gobane badisana ba gona teng gona jale e tlile bo gametlhape ba gana mono go fapana le gona batho ya ditoropong mona batho ba re tlileng re ba batlang ba gana kwana metsing mesikong ya dithaba mono mo tlileng ba iphidisang ka magulo ba leng magulong ga ka magulo mono re tlile re balanatele kapa re tlhegede pela e re lagantse re buela magulo ga o etsa motlhaka bontse o se utlwa ela le a bona thabeng mane ga jejeje le a bona mane jeje ge re bua kampe re e bonang le bona ga ikalosa lona le leetsampo o badišhana ba heso ba supe re bone wela ga le ka ratoropo ka nete ntate ache re ka supa mabenkele fela ka ratoropo ka bona ba ka supa dimone empa mane re tseba gore re bue taba re bile re ntse re supa re bona e le gore ga e le jalo e le batla e fetisa molaetsa o batla go phethagetse gago
1: ga re akaretse ditaba tsa gona ka se re bile re phethela ntate ra matutu
0: ke a lewatle ntate le

0: sana o so thiwe mono mme hona bale re sentse re hlopha le UNDP ntse re tlo tsepile ke le kala la magudu mo ile go badisana bale ba lo fuwa tshehetso ya ho etsa mesebetsi ena ya pabalo ya tikologo le ena o le madifuku le a buintlafatso go bona go badisana bale ka lefapha la difate ba tlo rupela ba le go hlaisa magea le go lela lenotsi ke mo le go tabadisana go bona ba hlaise ba tsebe gore ba le mekgwa ya boiphediso e qetelle e ba teng tabenyane ya rona ba futhumala ya mme Mponi ofisi yane ya bo rona ya DMA e tsile le tsholo gona bale e ntse e sebetsa le botlhe diterekeg mona bana ba thweng ke ba DDMT mo o kentsweng mafapha otlhe a fapakaneng mo o ntse go etswa melaetsa gore badisana gore tabana go ba bokelele dibeso mono ntle le ena dikobo mo ntse ba fiwa dikobo bane ke nngwe e ntse tswa ke eno ya go e le tlhokomediso tabeng ena a lefaga le kgethe ya mola go rona ba futhumala ba ntse ba kgothaletswa go etsa go tlhalwa melaetsa gore ba bokelele dibeso ba bokelele dijo di beteng e le gore le ga ba ka lefa le boima le ka ba teng bonyane ga mokgwa wa dibeso le teng dijo di le teng ditaba tseno di tla etsa gore ebe ga ba latlhelwe ke maphelo.
1: Ntate Rampai, re lebile sebo sa gago mme nagane ka bana la go tlwa tele go ya metšhetšhane maleng ya kajeno.
0: Ke lebile ntate Theko le sealemoya le botlhophisi botlhe ka nete
1: ga leboa ntate.
0: Thank
1: you. Mamedi, ke a re fitlha pheletsong ya lenaneo la rona la go tlwa tele go ya metšhetšhane e le lala lefemile metso e supileng Phupu selemo sena sa 2026 mo teng re neng re tshwatlha ditaba tsena tse etsaetseng ka mona ka seterekeng sa bothabothe mo boleng go ketekwa letsatsi la matšhaba la makgolo le boramehlape mme go se utlwile go tse go tla ketekwa jwalo go potologwa le ditereke jalo ka go seokutlwa seterekeng sa Thaba Tseka Berea le Mogotlong mmogo le sena sa bothabothe e le gore setereke sa eno bena se tla kenelela go latela wena lekala le tlhophile gore le tla etela ditereke jwang jalo ka utlwile gore taba ena e tshwarwa la bobedi kapa bekeng ya bobedi kgwedi le kgwedi go latela gona ditereke tsena di tlhwauwe jwang lenala ka jeno tlhophetso gaso ke Mmalefa Moteane ge sebeditse le batla kwana kgwele ka metšhineng lebitso laka ke re Thabile Theko ge sethela ba lefapha la ditaba re bile ge o lakaletsa mafelo a beke a monate o fitlhela re kopana gape nakong e e tlang modimo a leboloke botlhe dikgomo.

Hora ke bo supa sena ke sa lemo ya sa Lesotho ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa se tsama sa mogotlo le ba Sotho ba ketikelela tsa tsila tswalo la motlotlo e letsiela ba gago ha qeta dilemo tse ma shume a tsheletseng a metso me gago le baleng la dipitso mo gotlong ka tseno le botola se tsole sa Lesotho LDF le le la fara ba Sotho dumediso e ikgethang mo ka nono ile nya gabola magetlo a mashume a mapedi a motso mong ele supo sa tlompo e sitale ho bontsha tabatabelo ya khotso ya moshwelella taba ena e buyetse e hlaloswa e bontsha hore se sole sa Lesotho sentse se hlompha botlotlehi go sana le go

dipakeng tsa Gqwading Filter Clinic, mme o re o ne a palame 4+1 e mo isang Bogokgwaneng. Mme o kopa motho hle ya ka ditholang a tle a letsetse nomoro ena 63635390. Ka re 63635390. Lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetso pele le kene tshebetsong ya ho aha leano la matshidiso a dikotsi tsa tseleng e le Motor Vehicle Accident Fund Policy, mme setjhaba se mengwa ho ba teng ho ntsha maikutlo. Dipitso di tla tshwarelwa dibakeng tse latelang ka matsatsi ana a latelang. Mafeteng e tla baka la 20 Phupu, mme e tla tshwarelwa Mafube Guest House ka hora ya 9:00 ho isa horeng ya 1:00. Mohalesuku e tla baka la 21 Phupu, e tla tshwarelwa Rubicon Guest House ho tloha ka hora ya 9:00 ho isa horeng ya 1:00. Ebe Thaba Tseka e tla baka la 23 Phupu, mohale wa Masite, le teng e tla ba ho tloha ka hora ya 9:00 ho isa horeng ya 1:00. Ebe Maseru e tla ba ka 27 Phupu, mme sebaka ha se so bolelwe, empa e tla ba ho tloha ka hora ya 9:00 ho isa horeng ya 1:00. Lekala la tekanyo batjha le ntshetso pele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha ho ba le tokomane ya boitsebiso e leng ID le bao sa bona di felletsweng ke nako ba di ntjhafatsa he di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse 2 e leng kgwedi ya Phupu le ya Phato selemong se hodimo hore ba etse ditokomane tsa boitsebiso kapa ba ntjhafatse tse felletsweng ke nako. Tsebiso e etswa ke Lekala la Tekanyo batjha le ntshetso pele ya setjhaba. Ke kopa ho batliswa passport ya matshitso e mphotladi e lahlehileng dipakeng tsa Bogokgong ba Maseru le Mazinoto. Mang kapa mang a ka e fumana ntle ho thwe a letsetse nomoro ena ya 5974-8937. Ka re 5974-8937 kapa 62844084, kare 62844084 ya kopang ho batliswa ke Mpho Tladi. Mmuso wa Lesotho hammoho le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo Christian Health Association of Lesotho CHAL di ntjhafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL. Ka hare ho selekane ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsohle tsa CHAL ka ditlhare le disebediswa tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare tse fumanehang ditsing tsa mmuso di a fumaneha le ditsing tsa CHAL ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisa setjhaba sohle sa Basotho se neng se tlohile ditsing tse haufi le bona ka lebaka la tlhokahalo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo ho boela ho tsona ka ha ditlhare di se di fumaneha ditsing tsohle tsa bophelo ka hare ho naha. Ofisi ya Morero wa Metsi ya Dihlaba tsa Lesotho, LHDA, e tsebisa setjhaba hore e tla qala ho reka poni e tshweu le dinawa tsa mahe a dikwekwe tsa boemong ba pele e leng Grade A, ebe poni e ommeng ka dinoko tsa

13 lekgolong. Theko e tla etswa setorong sa koporasi ya temo mmoho Semphorane le Ribe ho tloha ka Mantaha wa la 13 ho fihlela Labohlano la 31 Phupu, mme dinako ke ho tloha ka hora ya 8:00 hoseng ho fihlela ka hora ya 17:00 mantsibuya matsatsing ohle a beke, ho kenyeletsa le matsatsi a phomolo le disontaha. Pone ho thwe e tshelwe ka mokotleng e metjha ya boima ba 35 kg, mme pone le dinawa e be tse kotutsweng selemong sena sa 2026 e seng ngwahola. Dihwai tse ka kgahlwang ho rekisetsa morero pone di tla fumana mekotla e boletsweng hona setorong Mphalane, mme mokotla ka mong ke maluti a 4. Boleng ba theko ya pone ya Grade A e tla ba 107.5 mokotla wa 35 kg, ha dinawa tsona e tla ba 43 bakeng sa kilograma e le nngwe, mme dihwai tseo dijo tsa tsona di tla rekwa, di tla lefshwa ka mora beke tse pedi ho phethetswe tshebetso ya ho reka. Dihwai di hlokomediswa hape hore ho tla rekwa fela poone le dinawa tse boleng ba boemo ba pele e leng Grade A ho dihwai tsa Basotho, ebe poone le dinawa tse olositsweng le ho kgethwa hantle e le hore di be le mongobo o lekaneng, empa e sentse motamo. Bohle ba tlo rekisa ba tle le boitsebiso ba bona e leng ID kapa passport le lengolo la banka eo motho ka mong a e sebedisang ka ha patala e tla etsetswa dibankeng. Ditlhakisetso di ka fumaneha ofising ya dikamano le setjhaba ya morero wa metsi a ditlaba, mme dinomoro ke tsena tse latelang: 22 24 6000. Mme tsebiso e etswa ke morero wa metsi a ditlhaba sa Lesotho. Tsebiso e nngwe ebile e le ya ho qetela, bookamedi ba National Health Training College bo tsebisa hore dikopo tsa ho tla ithuta e leng di-application forms di tla fumaneha NHTC ho tloha ka Mantaha wa la 13 Phupu ho fihlela ka la 31 Phupu, mme ditsebiso tsa rona he tsa letsatsi la kajeno di fella hona mona. Ke o fe fela Hlengiwe a re Mhlekazi.

etela. Re nentse re bala pa le khutshe e bitswang ditokelo, mme re totsala pele ka yona le qepheng la legolo le le shumele metso e tsheletseng. Re a rwane le wena mo o dikgang a neng a ntse a bua a le mong. Re tswela pele. Ha se a le hae a fumana nkutlweleng, a phela ha monate ho bonahala hore mme ya setseng le yena lapeng ha hae ke ngwana setsoa le pelo ya maobane. O ne a hlwekile mmeleng a re thebane ho ipaka hore o fepjwa hantle le kaparo e le ntle. Ntho eo ya e ba setlhare ho dikgang ya mofa kgotso moyeng le ha bohloko ba tlhekefetso ka mantswe le ka thepa yabo di ne di saletse moyeng wa hae. Empa a ikutlwa hore o tla ema senna ho latela boeletsi ba titjhere ya hae Kukuru. Ka pele pele a leba sepoleseng ha Ramashamole a iteanya le ba CPU a teka ditaba tsa hae ka bokgabane bao ba ngwala fatshe lengolo. Ka mora matsatsi a mararo morena a fumana lengolo. Lengolo le ba leha ka tsela e latelang. Police Charge Office ha Ramashamole, Roma 18. Letsatsi la 20 Tshitwe selemong sa 2015, morena. Di hlwaeleng ha mofuqwi, Roma. Morena, taba kabo ya mobu. O kopuwa ho tla itlaleha mona ofising ya sepolesa ha Ramashamole ka Mantaha wa la 22 Tshitwe selemong sa 2015 ka taba ya kabo ya mobu e bonahalang e entswe bodiseng ba hao. O kopuwa ho tla le Moji Malefane le Tebalo Serabele. Nako ke hora ya 8:00 hoseng. Ke a leboha. Taiki Lehloka, Police Inspector. Ka letsatsi le behilweng bohle ba memuwa le dikgang ba e ba teng ha ofisi e bulwa. Ha ba qeta ho dula inspector a kopa dikgang Malefane ho beha ditaba. Dikgang o re. Morena ke a leboha. Ditaba tsa ka di kgutshwanyane. Ke kgutsana kgudu ke sekolong. Ka nqena ke na le ngwaneso eo batswadi ba re siileng re le banyenyane haholo. Jwale yena o monyenyane bo hlomolang pelo. Re phela ka thepa ya bo rona eo karolo ya yona ke utlwang hore ntatemoholo o se a e rekiseditse ntate Tebalo a sa re letho ho nna. Ke sona se mpehang mona. Ke kopa ho namolelwa. Thepa eo eso e kgutlele ho nna. E tlo re phedisa. Ke fella hakana. Thepa e o fumane jwang hore ntata o moholo o e rekisitse? Mookamedi wa sepolesa o batla tlhakisetso. Dikgang o re. Ke ile ho ntate moholo ha ke fihla ho tswa sekolong. Ka botsa hore na ke mang ya le mmeng moo. Ka fumana mantswe a bohloko bo ke ileng ka robala pelo ya ka e ruruhile. Ha a lokela ho nkaraba. Ba ile ba mphutuhela le nkgono. Ntatemoholo a re na nkile ka bona kae serathana se ntseng se hlakolwa mamina jwalo ka nna se na le masimo. Nkgono yena a bile a re na ke nka kae hore masimo ao ke eso. A ntebela re ke tlowe a se tlole a mpona ha hae monong. Empa ka ha pone e se hlahile tshimong moo. Ke bone ntate Tebalo a sebetsa a kofola. Ka ya mo botsa ka tshimo ena. Ke mo ke ileng ka qala ho tseba hore ke yena eo ntate moholo a mo rekiseditseng tshimo eo ya ba ke fetela mona. Ntate Tebalo, ngwana eo o bua nnete ha re o rekile tshimo ya bo. A botsa Sajene Sephula a shebile Tebalo ka thata. Ho jwalo morena, o e rekiseditswe ke mang? Ke ntate Moji. Ke rata ho botsa ntate Moji. Ntate Moji ke

wena ya rekisitseng tshimo yeo ngwana yeo a llang ka yona? Ho botsa lepolesa Ntlele. Moji, ho jwalo morena. Hantle ke mang ya aba mobu ntate Moji? Ke tseba e le morena. Ke Moji yeo. O fella moo, ho botsa Sajene Sephula. Hape morena ke enwa. A ka be ha jwalo hore ke yena ya o abetse mobu o? Sajene Sephula a tswela pele. Tjhe morena, mobu ke wa ka. Ke ne ke sa hloke ho ya ho morena. Mona jwale Moji a di kgwatha dinotshi tsa semana. Hele, hele, ntate o re nna jwale ba buela hong. Sephula o tswela pele o re, ntate, o re wena o na le matla a ho abela motho mobu ho se morena, ho se mokhanselara. Hao, o phela ho lefe lefatshe ntate. Molao wa Lesotho moo o re kabo ya mobu e ikarabella ho mang? Bua ntate Moji, se ka re senyetsa nako. Moji o re, ho mokhanselara. Sephula o re, jwale. Moji o araba ka hore ke entse phoso morena, fela masimo ona a ikarabella ho nna. Le ha ena e ne yabetswe ntata moshanyana enwa. Sephula o re, ba lelapa ba lokolotseng hore o rekise tshimo eo ke bo mang? Lengolo la bona leo lokollelang ho e rekisa le kae? Moji o re, ke ne ke sa le batla morena. Sephula o re, wa ipona hore na o tlotse molao ho le hokae? O hlorisa bana ba bangwaneno hakale hobaneng? O lahle boikarabello ba hao ho bona jwale le dithepa tse ka ba phedisang wa di hapa. Mamelang he, wena le ntate Tebalo. Ntho eo le entseng e tella ofisi ena ya rona e disitseng boiketlo ba basadi le bana. Le kenakenane le ho phela ka boiketlo ha ngwana enwa le kgaitsedi ya hae. Ntsha matso a lona tshimong eo le a mang a bo ngwana enwa. Ha le ka pheta re tla le qosa ebile le tla lefa haholo. Molao o tla kena haholo dipokothong le masakeng ano a lona. Le wena morena, o se kebe wa itumella ho tsuwa tlase ke batho ba etsang tjena bodiseng ba hao. A qetela tjena Sajene Sephula. Bohle ba ema ba tswa. Ha ba fihla ka ntle tsa jana maro dintja tsa setsumi, e mong a tona mahlo a re tjhelete ya hae e kgutle, e mong a re ha e sa le teng. Ya re ho baba a go hane le Tebalo, Moji tsa mo homela ditsietsi. Tebalo a mo hlokisa ho ja ditheohelang ka tjhelete ya hae jwale e se e le siyo. Ka nqena Makeresiane a mo komela ka hore o se lee, o hlotse ho kalla senna mane ditabeng ha ba le mapoliseng. A qala ho rua tsebo jwale ya hore dikgutsana di a hlokomelwa le ho hlompha ditokelo tsa tsona. Momamedi wa Selma sa Lesotho, ha re le mothating ona, ba le kgutshe ena ya rona ya ditokelo e fella mona. Mme le buka ena ya malebela ha re etsa tjena ra e menyeletsa. Hopola he hore re ngolletswe ka bokgabane bo boholo ke ntate Ntai Ramakau. Mme re a mo leboha ka buka ena ya hae e monate e nang le dikeletso haholo ho batjha. Momamedi wa Selma sa Lesotho o tla hopola hore President Masimini o qetella se a sa ba le buka tjena ka lebaka la bothata ba mahlo. Ehlile o na le bothata ba mahlo. Empa le ha o le jwalo, ke mo kopile hore a tle a mphe e nngwe ya dikgatiso tsa dibuka tseo a ileng a di hatisa ke ne ke tlo di bapala. E le hore nna ha ntse ke bala tsena tse balwang dikolong, ha re qetile e balwang sekolong, ebe re fetela ho yena o bala eno. Empa e kgolokgolo ke hore ha re mo rapelleng ka nnete ehlile, bophelo ba hae bo ntse bo se hantle haholo. O boetse o tshwerwe ke maoto, o itse ke le jwetse hore ka nnete le nne le morapedise a fole. Tebello ya rona ke hore o tla fola, a kgutle, a nne a tobala palo ya buka le mahlwano wa hae re morapelleng a fole. Nna lebitso la ka ke Mmakgau Helonkopele, kopana le President Masimini nako e tlang palong ya buka ha e be kgotso.

Hora ke bo bo nsale moya ke sa le sotho ditaba tsena tse phethelang letsatsi o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa setjhaba sa mogotlong le basotho ba ketekile letsatsi la tswalo la motlotle le tsela bogago le baleng la dipitso mogotlong ka tseno le botho la sesola sa lesotho LDF le ile la faga basotho tumediso e ikgethang mo kanono e ileng ya gabola makgetlho a 20 a motso mong e le sesupo sa tlhompho e seta le go bontsha tabatabelo ya kgotso ya mosholelela taba ena e boetse e tlhaloswa e bontsha gore sesole sa lesotho se ntse se tlhompha botlotlegi go sana le go thodi o tlotlisitse mokete ona ka menyakwe le badisana ba mogotlong ga dikgosatsana senate le maseiso ba ile ba etelela pele mogibo ke lekgetlo la bobedi setereke sa mogotlong se tshwara ketekelo ena ya pele ebile ka 2014 setereke sa mogotlong se na le marena a 2 a setlhogo e leng morena wa batlokwa morena qetho sekonyela le morena wa mogotlong morena le go thodi mathadi ga seiso mokgethwa wa matsieng number 49 mohlomphehi makotoko moshe o re motsamao wa thapelo ya kgotso ya setšhaba o bohlokwa go baagi ka ga o kgothaletsa kgotso e e bonagalang e se e qephile ka gare go setšhaba sa basotho se na ditlhaeletse ka teno motsamaong wa o ketekela tsatsi la tswalo la motlotlei letsie la boraro o neng o tloga ga mokhuthwane go ya mahlwenyeng matsieng maseru ya bileng le seabo monghadi keletso molekane o re motsamao ona o bonagalang o kgothaletsa bongwe mme takatso ke gore o tle o tshwarwe selemo le selemo motsamao o tshwerwe tlasa mogoo o reng go tsamaya mmogo ka tumelo kgotso le bongwe ebile o ipapisitse le lengolo la Mateo kgaolo ya bohlano temana ya bogago ditabeng tse ding go keteka letsatsi la tswalo la motlotleletsie la bogago kereke ya New Testament Berea e tshwaretse batšha dipapadi tsa boithapololo thakaneng teateaneng mookamedi wa batšha mofumagatsana Thato Motlamelle o re go fitlhile tlhokomelong ya bona gore batšha ba tlhoka nako ya go kopana ka ga ba setiswa ke sekolo le mosebetsi o re ba bone go le botlhokwa kapa go tlhokagala gore ba kopanye ka letsatsi lena.

phomolo ho ba qobisa tshebediso ya dithethefatsi le dikopano tse qetellang di ba setisa ho fitlhela ditoro tsa bona pele. E abileng le seabo Mofumahatsana Mpoloke Maupe o re dipapadi di bile molemo ka ha di ba hlabolotse le ho fumana monyetla wa ho ithapolla mmoho esita le ho keteka letsatsi la tswalo la motlotlaele tsiela boraro ba le mmoho. Ke a phethela. Sehlopha sa papadi ya bolo ya maoto sa Bantu FC se hapile papadi ka dintlha tse pedi ho e le nngwe kgahlanong le sehlopha sa Matlama FC tlhodisanong ya mohope wa ketekelo ya letsatsi la tswalo la motlotlaele tsiela boraro lebaleng la Setsoto Maseru kajeno. Mohlophisi e bile le phala ya sehlopha sa Bantu Mofumahadi Matholofatso Masita o re papadi e ne e reretswe ho etsa tlhokomediso kgahlanong le tshebediso e mpya dithethefatsi le ho bokella Basotho molemong wa ketekelo ya letsatsi lena. O re dipapadi tsena di boetse di kenyeleditse tsa bana tsa ho hlodisana ka dipapadi tsa tshebediso ya metjhini ya mahlale hore ba be le tsebo ka yona ka ha lefatshe le fetoha haholo ditabeng tsa marangrang. Ditaba tsa hora ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena, buisa ka hora ya botshelela.

kwele sana nje sana. Ha ka ka bza the small. Shumele mtu mine ili shumele mtu sana tu lezi. Shumele mtu mira. Pero horrel shu. Ata bikino mo poka ama puta spoon down. Tebe ka mono ke sokometse ore ke mucha pena. Tebe ka mono ka ama puta ka mono ta tsere conference go le tsa semene ya ba tsaka go tlo re shiba ho ta batadi self esteem ta batadi chelte ta batadi. Tebe ke na ma puta ho se sane. Tebe ke le ka ma puta ka mo. Re kopana ka ma puta tlo sa. O bona hana bua ka ta ma ya self esteem ya buitsepo pilo. Ha du wele so. Go tsa thelo mo pilo ba ha. Ha o tonye nye foto ke mang ka pa mang. Ya nana mo pilo ba ba e bo bitiro feta ba ha. Ha o na mang ka pa mang ya ka nye foto mo pilo ba ha o go bana nana ba e bo bitiro feta ba ha. O na le ntla tseng a ta a botlhoko tsentle ka hona ho ka bo pilo ba ha. Ha o tonye tsa ke motho yo mo mo pilo ba ha o re wa fokola. Ha o tonye tsa ke motho yo mo kana ko ngo hore ha o motle. Ha o tloetsa ke motho yo mongwe gore o mo futsana. Ha o tloetsa ke motho yo mongwe gore ga o na mokabanya ka bophelo. Ko wena ka katse mo bophelo ba gago ka maatla a gago o o nang le ona modimo a o fileng ona. Ga o na le batho self esteem ga o tlo bolelelwa ke motho yo mongwe gore wa fokola bophelong ba gago e be ko moqalang ke motlha o qalang o se itshepe. Ge mona ka bua man. Like to tsara nna ditla go bontsha ha o fela wena o sna self esteem ha o fela wena o sna bo itsepo sna o sa tswe ikemela like to tsara nna ditla go bontsha go ba ile o tla ba irantsbo.

0: so nkhumbula mhlaphela amandla ka mhlanu matatihleka na lemotla gopola motho ga matla a fela ka bapala tsatsi le ka jeno empa ga matla a fela o ka gopola motho tla tsho he antoragan setlema wanetetaa batho batsege
1: lesoakela
0: botlhaanotlatlatsela thota mme ke tobula mehalaka ke tobula mehalaka dikgeleke ke tobula dihalaka mehalaka gabedi fela jale ke batla dikgeleke fa ito fa ka nnete um metsotso e metlano fela utlwana ngwana o
2: fupegenomoro
0: ka thoto 3164296465333 a ke butse ona
2: jwaleboletse
0: a le mongwe wa pele fela dikgeleke tsa
2: lesotofata
0: ukwa ka nnete ba neng ba nang le ditsebo

A total 3164 plus 2 double 6 5 double.

ita wa soto wa soto wa tate wa mo kana mo shosho mo shosho ita. Motho a ba ka dile le hula motho a ita le hula ka mona MDK bu. Banna le morika e di le mo di ma go rwa mabedi ba le le soto le ipusa. Le tle mpona bala ha ke thula ke a ina ma ke shaba fatse ke a gapela ke gapela ho ka ma se di tata ma tsholo mo sikulu a pelo se khopo. Modimo o togo ga ga gapela ha re letsa wedi wedi le ngwana mo shanyana ga go hoena ntate go bua ga gapela. O ba netse la tsotlhe go di bua wena ka mase a itho ka mahlapa la price ya maile ngwa tla motho a sa ngetse ngwa tla sa ba o bane a ja maji sa ke sana me tu te hotel me gana go tla motho a bona pola mo sito motho a mamina ngwa tla sa le go tobela batho nna nda do ta ke ba le ampa kwa kwa mpa sele pa ke tsa me ga tsola botha teng na mane ke je la tsa ja ba tsame ke fwa ke botha de go tla ba mpoka letse ba gana makena o e ja magale kitlane o e ja

0: qua.
1: Arsema zuri mete meka fira kyanel shume lemetu e mi ne piru ho rayal shume lemetu meri mosere ko morraw kona me pine na kipine ngwe tsa go potsa rona go bana no ke lo sompa mao yu ka kotlo a siu karna le sotse sa Africa porno bo pelo mo bo pina mo futa ofing ha o ka le fatso wa mamela wa she borna ba pina pelo mo futa ofing ba pina la batho mo futa ofing ba tshiru jwa mo ba sebetsa ntima machichini go ona tla tlo sompa mao re e me wa sebetsa go bana mo sebetsa ntima ha o monate imposa se bitsa umane are bophiro botama o tswela pele bogobe botama o tseng ke lokela o kena sekolo ka ona ka tla lokela go ba hlompe go tle mo lengwe ntene ya ding ha bona le mme yo ka go tla se bitsang makitchini mo hlompe se bitsa ka thata sekolong go bane bokamoso o bata ka madi a hae o bata ka seriti sa hae se ra se hatikelwang ke batho ba na le tshelete.

Modise a go dumedise ha ile kana kwena ke bitswa fela ntate petswa majweng tota ke ba le wena me sonye na ya moqebelo wa la le shumile metso robedi go di yona ya pupu se le mo ke sa kretse pedi mo shoma ya metso tletseng re tloeta thojane thojane na re tloeta ka lerato le ka magetense re tloeta fela he wa tseba thojane mo mosebetsi o bula ka thapelo ke molebo wa doli doli doleza ya ke ena sa tswa tswa mona re ai ke sa ile hlaka motseng le nna ke la bohla a la bohla ne le mohwana la botlhano ne le maobane banne e se se la botlhano ka jeno banne e se le moqebelo a doli doli ae ngwana mme eya o ba bone o qetela tse matsogong eya o ba bone ngwana mme o qetela tse matsogong.

0: Mogolo ga dole ka magada.
1: Ka fela.
0: Se tsawana ga go. A le tlo ba yeng go tso.
1: Ba tsanda di.
0: Se tla anda mo lawa.
1: Ke phela, wena phela kwang.
0: Nga bona wa dira. Ah, a go bua mo se di ga thatera.
1: Da di.
0: Se di nda di mo go tso. Ke mo go go ga ga pera. Go go ba thuso go ena, ke lo go haela mo na go le tsatsi le le tsha. Ke le wa go thusa mawane. O se go thusa le hona jwa le. Ke go go ba go thusa go ya pele. A tle isa go tsama isi wa le nana o le nala go nana le tatlo jane. Go re tle re ile tsala ga tola ga magete. E tle e tla ha se e go sane. Ha sa go tla nna le yong ha tla ba fana ra ma ga bol nna le le tsha a nne a dire go tso a tle isa re so tlo mo go go tso e bile go tlo le ga tola ha o ka tla se mo gana wa go na ile nna ga bu tsana go ne se ke mo ke la ha yo le na go ne tlang ka ne sale ne sa ho bi yo lo ha ile amen
1: amen
0: ya le o a yinda de ha ya lo ha le ma tsao bi sa ke ke ha ma bo thumuna
1: nda ri
0: Dale
1: wanda. Ai ledwe.
2: Kala ga tol ka makhat.
1: E ga vela.
2: Tshavara sa khu. Ee wa tshava wa phela.
1: Ya phela bana phela kwa.
2: Ah tikinga nete.
1: Ka go batho.
2: Sala kasa.
1: Tari.
2: Ai ke ke ga muga ma motho ga muru no. Ke ke le bua thapele ntseng ke ntate a ya tla le matshwao pelisa. Ka ya hole lo era ke re wa tshaba.
1: O wa lunda.
2: Ee, a le bua thapele ke ntate 6 ya bi ke mala ka matshwao kuleng. Ke le buile.
1: A ke le bo we.
2: Thank
1: you, Daddy.
3: Hi, Lidwe. I'm going to go back to
1: you. Go, Villa.
3: No, I don't know. No, I'm too bad.
1: Well, Daddy.
3: Oh, no. I'm going to go back to you. I'm going to go back to you.
1: Dadi
3: ku bona wa tapelo is ke dadi ya dal ma zauti dadi ri jo si yo wa ta ne na ke na di u na ke dadi mo ru ku ko ma ta ta ya to
1: Daddy. Hi, Lidwe.
4: Hello, I don't know how to do it. Don't
1: know, fella. Ba kokotang ba ipitikang ba fetisang ditsebiso tlabise re etsa jwano e tlabise re etsa jwalo ba kokotang ba ipitikang ba fetisang ditsebiso ha hleretseng jwalo.

0: ailedwe
1: ka le gato le ka magete
0: ka o fela
1: se tshwana sa kgomo
0: ei
1: o fela ba ntate
0: ke a phela bana o phela ba
1: ke a phela ntate ke kopa o fitse tshwana ba tatula na botauti
0: ke tsa bjalo
1: ke kopa ba o potsa go sane ke tulo Hello dilela ha mmusi wa setereke ge tla qala mosebetsi ka hora le shubele motsimedi ke ba kopanga re eng ka bongata ka ka ka tsana se re ha mmusi wa setereke ke ditsola ka ke nona ke motho wa tlo ke le wa ntate
0: ha ke le bue
1: thank you darling
0: ha hona motho Ne ke bone ka motho o teng mona.

0: hae letwe.
1: Ka ba gatela ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Ga tshabana sa go. Ha za la le tsa mali.
0: Ha za ndade.
1: Wa phela ndade.
0: Ke phela bona phela kwa.
1: Ya phela ndade. Ka le bitse ke ndade mo ipeile bona. Ha mo hala sibu thabatsiwe.
0: Ya ndade.
1: Ke phete tse di thutolo tsa ka ka la bone miso.
0: Ya ndade.
1: Kopa wela ka diphoofolo.
0: Wela ka diphoofolong phete tse di thutobolo.
1: Ya da.
0: Ya ndade.
1: Miso nya la bone.
0: Miso nya la bone.
1: Ya ndade.
0: Ah, ya tshepa ka bana ba diphoofolong, ya tshepa sa ntse ba lokisitse lebitso ndate, ya tshepa sa ntse ba lokisitse.
1: Ke tla ba mamela ndate.
0: Wa gela lebitso la ha.
1: La doaka ke tla lewa ho.
0: Tangi nda.
1: Tangi nda.
0: Ndate le bona ke he ka mo ka diphoofolong. Ka diphoofolong ka mono, etsang jwalo he. Ai letwe. Ka fela. Ke a phela bana phela bang.
2: I'm going to go to the hospital.
0: Ke lebo.

0: Aileetwe.
1: Ka lerato le ka makgethende de tsamojeng.
0: Ka fela.
1: Re tshaba ba fa khomo manetso. O bua le nkhono ka tafua ka lereko ka mona ka matiano nga tsela tsenne ntate. Jwale uno go thatsa go sa ukwa hali ha ke di melo go ntile le go rena o re nwe ke mang le di tswalana o mo boleletse ka nnete re le ntile jwale go rena ona ga wa ke mang ha sa ka bo tswa o rena ke mang ya nga mo ga le ditso leno ke nana go tla thata palwa a tshile nna ke a ukwa go rena ke mme mang ya mo ga ke a le mo a tle ngwaneso ke nkgono re tafua ka le re ko ana mana matiano nga tsela tsenne ka nna bo go gola tsedike thank you ntate ke tsama je
0: re go je the hair wa nna ke tsa ba di kholo kholo
1: ke ngwaneso
0: ke be bu la studio
1: nna mo di la studio
0: le mme ke khosha ke lapa
1: le mme ke khosha ke lapa oho ke a lebo le ana ke a mlebowela ha e ba o utlwile ke a mlebowela jale o tseba hantle gore na o reuwe ke mawa ka nako nngwe potso e ka nna ya dinyalo yage o reuwe ke mangebitso leo aba jale o ba le mathata ke a lebowa ntate o re thusitse kaofele
0: a ke lebowe
1: thank you ntate.

0: ke tshwana le kgare ko tlolla mapio ka ponta tya mo ka loka buti ke le teleng tati lo go mashali tata ma go mashali tlotse ntati ntati mogolo tau ye fehla ntati chaijan le siela maratatu ya no go goba ga lebese ke le tele me mo thusi wa batho wa tla se kupisena tina tie so di ga diwa e ntate se kukuru ko kola go dira kwa jwa kuzeng fo eto ko ntate sa bo hen sa ga ta siname pa go sera pe go jwa wa le bala mahla matata go pola pele ntate ntate ere ke mofete ere ke mofete o khono khala ke le la hore ta tshwiane me se bi bia bichaba me mpa solo ke fa tibi me ma so ha je bile mo ha je dia ma pa ke ntate a sena mene tla o loma me pelo mpipi mo dunki se wa mo igugu bizi me ke sa ma ja ke king ei le bo tle ka o fela ma ja boko ke ba ta ke sa fa pa ntle ka nna ka ba ka sankedze bana botlhe ba ntse ba eletale ntate po a dinyakana meraba ke ntse ke kokometse sasa le balalala difego teng ke ntse ke jaja dihantse bolo ke nyatsa tse tshwagang ka matsoa ke a ikokobitsa motebane
1: ga ke leboe
0: tanki ntate
1: tsena tse tshwagang ka matsogo tsena banna ikamofela
2: a jawara ba o a dipi ga mai le bi la ga nda ta hala mari a o se o ke ta ga ra ka se ga ka se ke ta o ke ta ke ku bole da to ya nda na ti to ke kala ga wa na ti a dipi ga mai le ga ji le ta lo e na da to po a ri ga na mara la ki no ja ta o to ko le da ta wa di ji ja ta ko na ki ke se se ni wa o ta ta ai ji ta ji le ta le na nga ta ga ta ke no kala ji le la ji ta ya ke no kala ta ma se le na ba ta la ono ka tsoa ga le re o ntate mo phela ke ba ba ke ka u ka thaku go tloka le go mo le ke go jagela pa le go go tlile ga le mo go tswa ke tsela le no ana na o fela le bela o tswa le le ntate mo tswa se dire tsa se tswa ke ntate ke re mela ga to le moli mo ntate ya la mo gana tsela se se tsala go khono go khono go lang o tsana ke le ntate ga la mari a o tlile wa bona ba mo ela ma go tsena le tsela ga go ya ka tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga ya tsela ga
1: ya tsela ga ya tsela Hi Lady.
3: Ka le ga tsole ka makhete.
1: Ka ofela?
3: Ke se tsaba na sa khomo. O a.
1: Ba se tumile tsa njwale. Ai ai eh. He bana ba khopa ba motsuna. Bana ba khopa ba motsuna. A e twa ba o suthumetsa fela jena ntle go mabaka ha hona le mabaka muna a itsang go ba o suthumetsa fela ba o suthumetsa bana ba motsu a ilete
3: tsara ga dola ka magana
1: ka fela
3: tsara ga ba go a debe da ga ye marimya a fele
1: da di
3: a zinna zinna
1: a zinna zinna zinna ino hala
3: a zinna yumba ga ntse ke ta mo ka ya la ho ya la ho no da ta yo a nna ye le ta le
1: a u lampa tswa di kiti ha fele
3: e a na na a tshwere hanga ke go le